0: investigasyon mismo diya sa lugar kung asa nitabo ang krimen kagabi.
1: So, asa na to dito itong pateng lawas sa biktima?
0: Ang pateng lawas, kibabatan, pinakawalang update naman dito sa Northern Mindanao Medical Center, sa NMMC, posible na siya sa morgue, posible kibabatan, or dala na ba kini sa pagkay isabuti ang matang kibabatan, possible ipa-autopsy pa man kining pateng lawas.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, possible ka, ipa-autopsy pa na niya. Si Police Investigator Babanto, iya pa itong atuan karon kibabatan kung kontakon niyang pamilya, kung asa ba niyang pateng lawas karon, kaya aron sa mga masuta na kibabatan, labi na katong napabaang buhing bala sa ihang lawas o masuta kay pamutan kung asa kini nga bila ba sa madyot kay salamang nakita kagabi kay kini magul kay pamutan based on report first on report ang pinakauna gyud ni report normal lang makita nga sa samad makita but later part out sa ilang investigation na pa dahil lain posible but nakita kay pamutan usara man gyud nakita but kini karon wala tutukan pa sa autoridad kung ang pamilya kay Pabritan, willing ba sila no, nga ipautopsi ang patay lawas sa mga biktima? Labi na, wala man sila matumbok karon nga ibutang ta suspect sa maong krimen kay Pabritan. Bisan pa man, doon na
1: diba, sila. Taga-indahag man ang biktima?
0: Yes, kay Pabritan.
1: Oo, wala na lokita sa ang pamilya aning biktima?
0: Giyantuan sa atong otoridad kay Pabritan, pero karon balikan pa naman sila kay medyo distansya gyud kayo kanang murag bandiri na siya sa pabukid doon kay Pabritan. Kung asa na itabo ang incident, pasulod pa lang na kay Pabritan sa indahag. Mapagid siya kaabot din sa pasige ka ng proper barangay. City pa ng pabitaw, sentro yun sa indahag kay Pabritan. Agi sila ng ang iyong lugar. Kung asa po, nga plano yun, dito yun ni kanabitaw, dito yun siya ka ng target niya po silon kay Pabritan. Kanang medyo
1: kingaw. Okay, babasin o niya ang mga parintiani kung asa man ang pateng lawas na inyong mga bigdima. Basiga atong matagbo dito para mahinabi na ito. Onsa may kuhan ka na bang mga background na hitabuan ni prior sa mga insidente na although yes. Sa initial report wala man kaya ni nagdi man kaya niting istorya pero usually naman ginay mabantayan ang pamilya sa ilang mga kabanay labi nag uban mo dito po yo makabantay magigang murag na may kuani na gitagu-taguan etc.
0: Yes, kay Pamatan, galing sa investigator, no? Manig specific kani no, ngayon lang siya nga, usa sa membros kaparentihan niya, naraman, naraman tayo ngayon nga, member of pamilya, kaparentihan lang, kay Pamatan, o member sa kapardiyan o sa pamilya ana sa member sa kapardiyan ka pamilya kay aron sa puno nga dilipid niya mga kwad matumbok kung kinsay nagatak atis sa sila ilit kipa patan isa pa nagpaabot aning gingo nga kwad lagi aning nga detret mo asa kayo nagsumikat kay patan labi na mag treat ka sa usa ka tao labi na throw touch chat daw kuno text ba so possible kung kinsay nagbuhat anak kipa patan sa chat lang niya other set nahitabo ang krimen kung gahapon nag may aging bulan pa siguro ka chat or may aging simana tumamahin mo siyang basihan sa itong kapulisan nga kaning suspect, kaning ilang key point nga tao kay Pabritan. Mamahin mong paan yun, kaning tawagan ni, kaning suspect kay Pabritan.
1: Guwapo na nga ang gulo kung in kaso
0: of interest.
1: Makuha na ba ma-develop sa otoridad para masayra na itong nganong death threat maning considering nga di mo po siya negosyante, wapo na involved siguro sa mga gidling kalihukan, mga illegal na makinihukan, kaya naaman ni sa salon nagtrabaho niya. Considering po nga, senior citizen na, so what is the reason? Yun, sige, main reason dito, ang luthangon in taon na mong biktima.
0: Yes, sinunod kibang natin, mas nindot ko na nga, muna nga karoon, ipalaptan naman sa itong kapulisan ng investigation, o mag- makuha na nila kay Pabritan kung inasibukan na kayo na itabo mga nila sa Noibi ang ilang iproseso anin labi na itong kanag-kanang pagdigilas sa basaan kay Pabritan makuha pa na mga informasyon sa iya pamilya kintuan pag yun nila niya labi na nasa kasubaanan dili pag yun kinabasa-basa makahatag diritsyo kay Pabritan sa pinakakompleto lugar labi na kagabi sabang yun sa kasubaanan ng pamilya so murag ipapansa itong kapulisan nga matagal sa lugar labi na nga iprayo kagabi nga madala yun ang pating lawas sa hospital. So dili pa gyud matod pa kay may sorry gyud tuwang wa pero usa lagi matod pas members pamilya kay Pabritan. O posible do na pa ilang members pamilya kay Pabritan nga sa ibalukod nga labi na kayo kana bitaw ang gyung detrit kanto sila hanggang inahan kay diya sa Northern Mindanao Medical Center kay Pabritan di man puta basta-basta pa makuha pag report ay diya kung ahab ang bitima gidala karon kay usahay mga guardia mausulat usahay po dili kay Pabritan mausulat pa gyud ani shooting incident ili na specific og asa pasyente anak kay Pabritan di para kanay ato una nga ato ano ito mag-agad ka sa itong kapulisan karon o mas hayo po ta kung makita na tong pamilya diri karon mani man gina sa police station Triagora kay mas ay kugon kay pamilya mani man gina sa kugon police station ang pamilya kay pahani man gina labi na sa pagpahimo og report ani kay pamilya sa kaning kuwa sa blatter na formal naman to kagabi na himo naman lagi pagkawas na gani diri sa kaning bitong kaning public kaning sa press media kay pamilya sa kining ilahang blatter nasa pwede ta makatanaw na may blatter picture po nato. So ato na lang kulatulatan ang nakita natan kung kay ipadayon man lang karong adlaw para aron matumbok kay gibuhat natan labi na sa pagpagayon og formal nga kaso kuno na gid sa elite kuning suspect ya utok sa pagpatay lugar kay patan sa baong kining sa isinta isay sa news nga kingong trabahante sa salon kay gibuhat natan. So ato na lang ato lang nga tulatan kay gibuhat natan mga siguro manikaw mo ta karon kasi na pwede na to ma inabi si Police na Major Peter Taulaconia kay alas 3 patuka ulit igit kipaglatan. So ato na nga sa taong kasi siya mag-iapon on duty karon. Ato na sa taong labi na sa pinaka last update o gatos ang tututukan o gatos taon kung doon na ba napasa na nga report ikan mismo sa itong spokesperson sa nakbayan sa kagayan di oras sa Kukpo labi na kang Police Captain Ibilita Simon kipaglatan ang atong spokesperson sa kagayan di oro Police Office din sa siyudad na kagayan di oro alapot na sa pinakaulahing kalampuan sa lang investigasyon sa gingong pagpanglutang na itabo kagabi ya mismo sa barangay Idahag.
1: Pila to ka islugs ning na nakuha gani K5 ba Jonathan? Dili sa imong video pila ni kabuok mga impressions.
0: Oh. Pila to maklaro kay Pamatan sa atong kan basta based on na kanang report nila kay Pamatan diri atong i
1: upat ba ni? Upat ni siya.
0: Oh, atong dagay upat gyud matod pa kay Pamatan. So upat man pud na adungog sa kining katong habal-habal driver patanaw na tabi sa based on kan blatter jud ta kay pamatan sa kining report sa atong kapulisan nga gihatag diri kanato atong tanahon kung kani bay pong pila gyud ang kwan 4 fire cartridges which is believe have been discharged man na kaingon diri kay pamatan.
1: So kaning upat ka mga bala aning gibuhian sa suspect igo gini tanan.
0: Isa ramay na igo kibantan kan sa likod raman.
1: I see.
0: Oh, isa ramay samad.
1: So ang tulo ani ni kuan ni dili dia sharpshooters yun ni pusen kay isa raman sa upat.
0: Possibly kay pibantan kay dali nakabutan journey initial came see a crime scene walk through responding for sure recovered 4 fire cartridges. It is believed to have been discharged from the caliber 45 pistol. So nakabutan diri kay pamatan. Further investigation is ongoing to determine the complete circumstances recording incident, identify the perpetrators, and establish the motive behind the attack. Muna siya kay pamatan. Nakabutan na rin eh. Follow-up, investigation, intelligence monitoring. So, moto na sila gilakaw, ipalakaw karon. Ongoing for the investigations and preparations of the suspect. Kabutan diri of and apprehensions of the suspect as well as the determinations of the motive behind the incident. So ang kuwan ni si Kirabatan sa kuko na natawagan ng ginina si Police Staff Sergeant Genesis Babanto ang police investigator sa Kuban Police Station kay nakakuha man po tag number lugar sa iyang kaning spot report nga gis gihatag na to kay Kirabatan but malagi ang ilang siya mawata siya og gamay nga detalye information but mayon ma complete ang investigation kay Kirabatan ang mawata na ginina si Police Senior Police Major Peter Lasconia Tahor alagi pi mismo din mismo sa Kogon Police Station kay pamatan.
1: I see. Sige, standby lang dia. Isambay na lang niyo. Daghan man ka mo di aron.
0: Yes, kay pamatan. Pero mo lagi ang uban ang lakaw na.
1: Okay, naputol si KK5 Jonathan Maigala. So, standby lang muna na. Tungod kay, para nga makuha gina ito mga igsoon, ang mga detalye, possible ni Maigala ng mga anggol. Total, in general man ang mga anggols. No? Di man na mawigingon yun, Maigala, nga mauna na siya. So, unya, daod-daod mga igsoon. Kung di man galing madala sa 402 Pueblos, unya sa 11 Mbps. Basig ba, dun yung mga latest development, may tungod nining na pagpusil na patay. Di man gunin mga igala, ordinaryo lang. No? Nga, kanabang insidente din sa itong syudad kay order, gipusil yun eh, gisundan, gipusil. Yan niya mga higala, yung ta, maka-alarma kay safe, baya tanan ning atong syudad niya, gano'n na may sugod mga higala, patay-patay na sad. Sige, KK5 Jonathan.
0: Yes, kaya tablatan ka rin sa itong pinakakuha ng informasyon niya. Una din nakaabot sa police station sa crime scene, kaya pinatara, mapersonayin sa police station 9 na Nazareth. Kaya po nakabot na yun ang ginibitong ay ang police station na nasalit magigibo natin mo iki ibalik itawagan na no. Atong babasyan nagibo natin sa area manggod sa Nazaret police station akaning Nazaret area of responsibility tapad as good po sila kipa natin na mga portion ini na ma-portion po siya sa kuwan kaning Kogon police station of Nazaret pero magdepende magkakaroon sa barangay kipa natin kaya tapad na magkuna siya sa Nazaret upper makasandig kipa natin so, tapad naman siya nga tapad naman siya ng mga barangay. So, dito sa kamamanaan, dapat mapunan niya ang Nazaret. Dapat po mapunan ang portion na po'y makasandig din sa indahal din kapit ng portion gipablatan. So, kanya, nasairan na ang area di ay sa kuan, iniindahag mo to nga ni ato din po ng atong kapulisan sa Kogo Police Station. Pero dito sa area gipablatan, abot daw alas 9:44 ang pag-abot sa atong kapulisan sa police station ng Nazaret. Then, naitabo po di kinabalitan ang shooting incident. Estimated the time and date June 4, 2006, 9:33 kagabi ikinabalitan.
1: Oho, mingaw na ni 9:33 nga kuan urasa diha sa kanang area sa Indahag. No kay nakasuroy ko gabi iya mga alas 9 to alas 10 to alas 11 kay kukuli. Pertig yung mingaw no kana bang wala kana yung hadlok itang dalan gangit-ngit sa dalan.
0: Yes, sino kay Pablatan. Ang gidala kay pinakauna kay Pablatan, kaning gidala mo gid ang biktima din sa pinakaduol nga kuan kanang sa balay tambalanan. Kaning ang biktima kay Pablatan ang ihag yung balay gid ni Sitio Lomboy. O Sitio Lomboy barangay Indak. So kani po sa diri na ni kay Pablatan dito sa Gango Libuna Bukidnon.
1: So kaning Sitio Lomboy is a Doolnas boundary, padung na dito sa Bukidnon.
0: Yes, kay Pablatan. Sitio Lomboy layo na kay dabata to ni. So, mani nakabutan dere, according to the driver, while they were traversing the area in route to the victim's resident from SM, two identified suspect riding behind in a part 4 clarity. So, riding behind, so sa ilang likod kiro tatan, nagsunod matod pa. So, matod, nakaduog siyang buto, kaupat lagi na yun. Sunod-sunod nga buto, pero tumba na din sila kiro tatan. So, muna nga, wapag ganyan sa bantay kiro tatan, nga sa mad. Opo siya kabantay nga na siya samad. Dito na nabantay nga niya nag-awas sa dugo siyang buktor niya rin natan. So dahil ay samad pero nagpasalamat siya kami Joe. Paano po? Yeah, please. Pero malagi, nadihang naigo na niyong biktima sa likod niya rin natan. Ang istorya palagi lang niya tabang, ana, tabang. Pero awa na hinay na. Hantod nga medyo panag yun. May collapse na yun sa kibra natan. Muto nga, doon na po may science of life lugar. Ang gito na kini sa balay tambalanan. Posible wala na igo kini ang heart ni kibra natan. Pero bukod kay dughan, sibili po na kay Pablatan, gituhan na niyong mga loss of blood baka, pero kay dughan lagi kay Pablatan, medyo critical yun ang pag-abot sa balay tabalan, namatay yun ang biktima kay Pablatan, labi na sa iyang panginaroon, na 66 years old na po ang biktima.
1: Sige, okay. So, sige, follow up na natin naman niya.
0: Yes, kay Pablatan, ito na follow up, ang dugang investigation sa itong kapulisan, nabibis mo sa Kogon Police Station, karabutan sa pagkalutahang patay ni Lilibet, nagingong usa ka trabahante sa usa ka dakong mall sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini balita tugan nato sa DTX 500 epektibong tambal batok debites. Kini si Kaki 5 dinutan to para sa kampiyon sa balita sa servisyong publiko kaligawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Aga salamat Kaki 5 Jonathan sa banal. Ato na itong i-update mga higala. Okay, nakugang lagi in town, mga Ikson, mga residente di sa Maya Indahag, sa diyang nakabati silang buto kagabi, alas 9 kapin, mga Ikson. Yan dito, mga Igala, doon na intay casualty. Patay sa ka senior citizen sa isinta kapin na mga Igala, giluthang pa. Kaita, mga Ikson. Samtang nga nagbiyahe kini mga Igala, sakay sa usaka habal-habal. Eh, suki naman doon ni sila, mga Ikson. Nagkuha dito sa uptown, kaya nagtrabaho ni senior citizen sa usaka salon. Yan ang magong eryahan, medyo ngit-ngit niya sa maindahag. Siguro this time, atong mga barangay officials, atong kapulisan, even mga igalang, atong LGUs, atong Peace and Order Committee, Peace and Order Council, mga igala, atong syudad, lang taon siguro ning eryahan, di agay, we like ito natdagan yun mga magsuruyay po na nainigabihi. O, di ang eryahan, kaya nabay, mga nindot, yung mga igsoon nga, kaya bang overlooking ang mga tawagan nila nag-tourist spot siguro, no? Kakipay Berwin. Nindot niya mga igalay na gabi. Kaya makita yun yung kahayag sa tibok syudad. Pero mo lang yung usahay. Kulbaan ka kaya ang dalan mga igala, mga hilit. Kaya Maigson ni mo maigson, maagi pa ka dito nga mga skinita-skinita, ano ba? Oh, wapay labot na ka ng mga main road nga ngit-ngit, doong saka din sa indahag. Siguro hatagan ninyo yung pagtagad, ya. Oh, mabutangan siguro yung joint detachment, mga igala. Parang nga na ay dali bang masampit kung doon ay mga untoward incidents. O niya, kanpun ka na managan na po na mabuhat skrimen. Kaya na ay presensya sa otoridad, mga igala. Yang kahayag, importante gina. Ay, sayang-sayang, daghan kahit ang suruyanan ini kagabi ini ang iriyahan niya. Mahadlok na lang hinom, suruy maigson. Tungod aning inani ng mga insidente. At oras, mga igala, nasa 8:19 na sa kabuntagon. Standby mo kay karong tantaw dito ning sawhan. Kamo mga igala partner ning among hisgutanan. Ini na itabo sa Senado mga igsoon. Ang giingon ta mga igala nga pag-declare nga bakante na mga posisyon mga igala sa Senado. At the same time sa mga igsoon ang gipahigayon dito nga blue ribbon hearing inquiry mga igala investigation in aid of legislation. Ini mga ingon ta nga 18 Marines kagapong adawa. Dining tanan ato ni sawhan. Apil mo ni mga igala kay naglambigit man ni natong talan. O niya ito pong pangutano ng publiko rin eh. Inagi mga igsoon ni Kaki5K. O gaon sa may ilang pandan o tinuod ba mga igala ang ilang kanabang nagtuo ba sila? I mean, kantos pamahayag sa mga Marines o wala? Atong paminaon, natin ba ang tingog sa katawahan kay giingon na ganito. Vox Populi Vox, the voice of the people is the voice of God. By the way mga igala, DTX 500 ayaw kalimot mga igsoon. Labi na mga igala o protection mga igsoon sa imong kidney ang paghisgutan, gwapo yun gaya ang DTX 500. Di lang ni sa diabetes ha. Even mga igala sa mga vital organs na ito makahatag protection ang DTX 500. Makatabang mga igala ang DTX 500. Maayon ni mga igala pang protection o pampahimsog sa itong kidney ang DTX 500. Labi nagdadaot kini mga igala tungod sa gitawag itong taas nga blood sugar. Tungod lagi kaya doon nasa kay diabetes. Even wag kay diabetes, taas yung mga blood sugar nito mga igala. Ay no, kung taas yung blood sugar, logically diabetes ka. Madaot mga igala, mapikwan ang imong kidney nila. Muna nga, kinanglan ka mga igsoon, mag-maintain sa DTX 500. Natural ni nga pagi protection sa imong kidney mga igala. Kaya paitraba kayo pag ang kidney na gani maapiktuhan mga kaki 5. Agoy ka mga igala. Mga nag-iingon, nag-isuban nga sakit sa dato. Sakit sa adunahan mga igsoon ka ng kidney. Mahal magpa-dialysis mga igala kung kung naging failure naging mga igsoon. Ang imong kidney dito mga igala. Madaot naging ang imong kidney. Buslot yun imong bulsa, why maayo di mga igala nga adunahan. Pag kidney ng mga igsoon ang apiktuhan. Labi na kanato mga igsoon ng mga ordinaryong tao. Nag-afford ba nang giingon mga transplant diya mga igala, milyones gikinahanglan na. Muna nga samtang mga igala himsog pa nga itong kidney, kinahanglan dito mga igsoon ang DTX sa 500. Para nga itong kidneys dito mga igala, dili madaot. Huwag mapamubusan mga igala nga itong blood sugar. Huwag kung mubo ang blood sugar mga igala, why tendency nga madaot ang itong kidneys. So DTX 500 ha, usag ka kapsula nga ito sa duwag ka kapsula. Okay na ganyan nga usag ka kapsula 2 to 3 times a day mga igsoon. Okay na siya. Yeah, sa gulan dahil na ito may galawag, ito na yung abagan sa itong pag-exercise lifestyle mga igsoon. Goodbye yung diabetes na, goodbye mga igala problema sa kidney. So siguro ha, DTX 500. Di ay testimonya gano sa mga naggamit mga gano sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Doon sa itong alan.
5: Australia mang ruba.
4: Pila yung edad?
5: 67.
4: Taga-asa man ka?
5: Taga-asa na ito kong man.
4: Unsa mga produkto yung ipalit ka ron? Dini sa Klinika de Alternativo.
5: Buwan. DTX 500.
4: Ano to? Naka-decide kang mapalit ni ini? Unsa mga balitian sa mga panglawas?
5: Ako nabantayin sa kumor na ako yung high blood, ako yung diabetes ka man.
4: Kanya karoon na nagamit ka ani?
5: Murag mo arang-arang ako pamilyang sa kumor.
4: So karoon nagpadayan na ka na inip yami?
5: Minta to na pa ikapalit.
4: Na yun sa imong iaghat sa mga kaigsunan nga musulay, kaya mo naman nasulayan nga ipiktibo yun ang produkto nga DTX 500.
5: Kung naapod sila yung mga balitin, pwede po sila nga mo take ani mo palit. Kamu po nga naapod yung ibati pa rin sa kuha. Kaya sulayan po nila nga mo take sa antambala kay murat bubinta ha. mo arang-arang ang batian din lawas.
4: Salamat kinay.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika.
1: At kalimot may gala, DTX 500 para mga Exxon Protection Kidney, Protection may gala sa diabetes, Protection may gala sa high blood pressure. DTX 500 mga Exxon. Tanan, halos tanan mga vital organs protektado may gala sa DTX 500. Sa itong pagbalik may gala, standby mo ha. Isgutanan mga Exxon sa quorum, isgutanan sa hearing sa 18 Marines, o uban pa may gala mga kasikas sa Senado. At ang sa 100 sa Foro de los Pueblos, human lamang sa importanteng pahinomdom.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: May
2: kumso. P3 Bayo.
6: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
7: Si Lilith Dayo Laurenti.
6: Pilay mo edad?
7: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
6: Amang ka nagpuyo?
7: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
6: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
7: Katurang
6: P3 Bayo.
7: P3 Bayo.
6: Kani ato nga pang anigamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
7: Murag medyo naka doon may diferensya nga. Murag na arang nagyod gamay.
6: Kani ato luya kay ka?
7: Adi man yung luya po. Kana ante kong Japon. Pero mas mayigid ba nga madugangan ba inom kay para nga on food ba
6: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5
7: may man Japon mas may good sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
6: bunya sa imo paggamit hindot kayo
7: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanang lagi wala patay
6: budget
7: sa budget mo na nga puan.
6: Pero nakita gini mo ang kapektibo.
7: Oo, oh, nindot kayo eh.
8: Basko na.
7: Basko kayo na.
6: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: DJX 500.
9: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX nga may TC. Sa mga kape po. Nagin ko ko. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang ko. Maesat. Huwag mo kayo gibati pero nung kumuha lang ko kayo para sa iyo sa hain mo lang ma-aksin ko talipong.
6: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, huwag na ka malipong.
9: Okay na. Wala na.
6: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Nay, may buntag. Unsa iyo mong ngalan?
10: Hino Beba Elibera.
6: Bila imong edad?
10: 81.
6: Taga-asa ka?
10: Santa Filipina.
6: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
10: Parang may PCM, Nitribayo, parang
6: DTX
10: 500. DTX 500.
6: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
10: Ay, maayo man ako namatikdan. Kaya maraming-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, ikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
6: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
10: Maayo na.
6: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mugamit na?
10: Oy, kamang naminaw karon. Pag-awat sa mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan tayo sa mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
6: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kasakit ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics.
3: Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan,
2: mag-clinical Spore Biotics.
3: Katabang sa pagnindot sa digestion,
2: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
3: Para healthy ang tiyan,
2: mag-clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw.
3: Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Extend
4: food supplement for men.
5: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid na kaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabas kog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente.

0: Ilimo, Klinika Dio Fresh.
1: Kasubukan ninyo.
0: Klinika Dio Fresh. Dio roll on. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
1: Klinika Dio Fresh.
0: Available now.
2: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita. Kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Padayon tamay gala, dito sa Tumadaguban sa Foro de los Pueblos. At ang oras mga igsoon alas 8.32 sa buntag. Hopefully, kamuntanan may gala. Kaya ko ang uban, kanin yung mga igsoon na trabaho. Kahit din trabaho pagyapon, labi na kay ang uban na ito mga igalang buhatas gobyerno. Dibin na nga itong LGUs may gala. I believe, balik na sila mga igsoon sa normal days ng trabaho. Na sila Biyernes, di ba? So, expected kamuntanan may gala kaya mga trabahante even ang mga kaisudyantean may gala na nasa ilang matag tulungaan na nasa ilang mga trabahuan and hopefully nagkapamahaw mo daan ha ayagin mo trabaho ayaw mo sud sa inyong klase nga way kaon ito way pamahaw mga igsoon anyway ang atong oras may gala itong kaninyo sa Dio Fresh Dio Roll On ang dipinsa may gala sa atong kilikili. Wala nga di, manimaho dito, mahimong ang hit mga igala. Ang atong kilikili, muna nga dipinsahan ni Dio Fresh, Dio Roll On. Ang atong kilikili mga igala para humot. O niya, di tamaulaw mga igsoon, mahugoy-hugoy. Even gani mo biso-biso nga ito sa mga kaila. Kaya wak may baho dito mga igala itong kilikili. Kikinig kilikili, bisag kung saan ni mong perfume dito. Pag baho niya mga igala, baho na magina. Oh, pilihon naman yung bahos perfume na na maigson sa kilikili mga igala. Manang atong ginang protektahan kanuna nga di manimaho. O ang pinaka na best na proteksyon mga igson. Kampante yung ka. No, ang Dio Fresh, Dio Roll On. O niya mo puti parang imong ilo ka ni maigala imong kilikili. Inani pampaputi mga igson. Limpyo tanaw ng imong kilikili. O kung na may itom diyang banga sa suros kilikili.

0: Oh, kay na magi di bangas na. Sakto bang termino bangas gyapon mga gala. So, moray ito manag ang bangas pero sa ako agad ni Maigso ang bangas sa kilikili di na itom puti na mga igalam hato ba? Paano man na basta magkatinguan na magkaputi man ang itom. Isun man pong tinaon pa niyo pati bangas kilikili tinaon. O saan na ra? So bahala nagniputi mga igalam basta puti sa dampanit sa imong kilikili ya humot magin mga Maigso. So siguro haha Dio Fest Dio Roll On
1: Foro de los Pueblos.
0: So dirita mga higala at uning tugion para nga magkasalmot ang publiko din eh. Kanila gimaigson nagsugod yun yung tanan dito sa gingontang kurum kay ni Buto manigkalit dito mga higala sa Senado si Senator Chis Escudero. So instead nga unsi sila at uning aging adlaw nahimong 12 ang minority. So kay nadusi man sila dito mga Ikson, ilang gi-invoke, gigamit mga higala ang Abilino versus Quenco o uban pa mga higala dito ang mga jurisprudence para nga establish nila dito ang giinguntang quorum. Nakakurum sila mga higala matod pa minority, gi-declare dahil nila dito mga Ikson nga bakante ang tanan ng mga posisyon mga higala sa Senado, komitiba sa Senado, even nga rin mga higala ang giinguntang Senate Presidency. Ang pagka-Senate President bakante ni atong panahon na. Og ila din gi fill upan mga Ikson, nag-kuan din siya, nag-fill out nilang mga posisyon. O mo na may gala na himong Senate pro tempore si Senator Gatchalian og acting SP may gala Senate President. So mo na yung nahitabo karong mga Ikson dito sa Senado. Mo na nga gideclare din nila nga katong mga kanina schedule mga Ikson yung mga hearing labi na sa Senate Blue Ribbon Committee gi-postpone to. Og karon ng Lunes ipadayon may gala under na mga Ikson sa komitiba ni Senator Erwin Tolfo mga igala. Ang Blue Ribbon Committee kang Erwin Tolfo na. Pero kagahapon nakurat ang tanan kay nibutho pong galit ang grupo mga igala ni Gaetano o dito mga Ikson disugdan po nila ang Senate Blue Ribbon Committee hearing o giimitahan mga igala ang G8 ka mga Marines. Although isuspend po ni Margulita mga igala ang maong hearing for further notice mga igala. No, wala na rin na tiwas pa mga Ikson. Now, unahon nato dito mga igala para magklaro nato ni. Kaya di sa Sukmed lagi, grabing linalisay di mga igala. Sa Sukmed mga Ikson, grabe di mga igala ang giingon ta mga daghan na, mga abogado di mga Ikson, daghan na kayo. Daghan na ingon ta mga legal experts. Kay karong panahon na matod palagis mga abogado tungod sa Google mga igala o ni EI, pildihon na daw mga Ikson ang nag-iskwilag na po katuig para ni Anang Amahong Kursuha.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kaya tungod ni EI dito mga igala, matod pa, pwede na ka mahimo ditong legal expert mga Ikson nga di na mag-eskwela-eskwela.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pero ang nagkalahi manggod mga Ikson kay si EI wala na nagtuon sa statutory construction.
1: Puro de los Pueblos.
0: Matod pa mga igala, kana statutory construction, mo na mga giya mga igala, how to interpret the law. Pero dili gyapon ka final mga Ikson nga maka-interpret na kay ang Korte Suprema raman, ang adunay authority mga Ikson nga mahimong valid and binding ang interpretation. Pero at least ito magiyahan ka, statutory construction mo na mga igala. Pero sa EI lagi mga Ikson, makat-on yung gadiapon mga igala, no? Pero nila magkumpiyansa kay na uban di mga Ikson nga musimang mabito tong nai abogadong gikasaban kay gikan di sa EI ang yung pleading. O niya di ang dipangsait dito mga igala di mao ang kanabang unod mga igala o pagpasabot sa maong jurisprudence. Now, dirita mga igala, di nato layon. Daghan dito mga lalis, daghan dito mga Ikson ang gingontang mga legal experts dahil sa Sukmed. Pero kini mga igala mo ni binding. Usa sa dis mga binding. Although mga igala dili na siya mahimo dito mga Ikson nga jurisprudence yon. But sa legal nga aspeto nga pagsabot, medyo binding siya tungod kay kaupungan manis mga abogado mga igala. No. Lisod pong mulabaw pa na yun ta sa mga abogado mga Ikson. Natay on interpretation pero mas bugat mga igala, mas adunay authority ang kaupungan sa mga abogado. Pariyaragod na mga igala, kinsa may tuuan dito, mga igsoon dito. Oh, ingon ta nga, nagtuon yun, mga igalas, medisina, or kanto ba nga, naghilot-hilo ka? Ginaanap na! Nag-authority, although na siguro'y kabalo. Ang ingon ta nga, naghilot-hilot lang. Pero kung itanding na mo kung aduna gyud authority nga mo isgot mga igalas medisina, doktor gina siya. Ana gina. So same sa na mga igsoon. Siguro mga igala gitang tanan, do na tay kay balo kay na mas iiron, ana pus Google lagi mga igala. Na tay kay balo mga igsoon may tungod anis mga legality, but kung mag-question dag kinsa aduna authority nga mo istorya nini, natural ang mga abogado mga igala. Dili kita actually mga igsoon.
1: Foro de los pueblos.
0: Now, ang IBP, Integrated Bar of the Philippines. Doon na sila gipagawas mga igala nga statement nga nag-affirm mga igala nga kini nga 12 mga igsoon ka mga senador nga nito nga mga igala ito ni Aging Adlaw naka-constitute og quorum. Based mga igsoon sa gingunta mga jurisprudence, based mga igala sa gingunta nga mga nahitabo sa Senado sa mga niagi nga mga ingon ta mga higalang opisyal o mga proceedings sa ilang mga rules mga higala. Natungod din ni mga igsoon dagang ingon dito nga dapat dito nga ang Korte Suprema na mo istorya ni o gamo adunay final say. Usually ra ba mga igsoon in terms sa ginang procedural in nature, procedure may gala gabi na sa gitawag doon nga parliamentary procedure dahil sa itong legislative department. Di mangilabot ang Korte Suprema niya na may gala. Internal matod pa may gala. Within jurisdiction sa legislative department. Mo po nagipaklaro mga igsoon sa Abilino o Quinco. Nga in terms may gala sa procedural, sa lain nga aspeto mga igsoon, ingunta mga igala, wanay ka ng bigitan dito sa provision sa constitution, di na sila mangilabot mga higala. Di na sila mo appeal pa ni mga igsoon. Muna, nga ang tendency ni mga igala, kung unsa gid mga igsoon, ang procedure, rules nga ipatuman sa Senado, rules nga ipatuman mga igala na sa Kongreso, sila rin magbuot na pag-rules ang pag-aisgutan mga igala. Di na ni mo mag-question ngadto sa Korte Suprema.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los
0: Pueblos. Ang anong isgutan tani kay vital kay ni mga igsoon, tungod kay bisan pag miingon ang uban mga higala, gi-invoke mango dito nga ang rule 2 section 2 mga higala sa Senate roll, ang mga officers mga higala dia sa Senado, mga chairman sa komitiba, kinahanglan dito mga igsoon sa ilang rules ha. Rule 2 sa section 2 sa rules of the Senate mga igsoon sa ilang procedural nila dito mga higala. Nagbutyag dito mga igsoon nga ang mga opisyales sa mga komitiba o guban pa mga opisyal di Senado mga igala, kinahanglan dito mga igsoon nga iselect sa majority sa tanan nga miyembro mga igala sa Senado. Sa ilang rules. So kung buot pa sabot, kung kanibasihan mga igala, daog yun si Kuala ni Kairano. Kaya buot pasabot, dili gini mabakantihan kaya majority of all members man. Oh. Majority of all members mga igsoon. So, ma-apply diri katong mga katong Trillanes versus aki Pimentel mga higala nga mga kaso. But you know mga igsoon, aduna man gud mga higala ay mga although, di pa gini siya ingon nga gikan na gud actual gud nga sa magkakaroon nga gikas Korte Suprema, but mga precedent nga mga jurisprudence mga higala nga nag-justify nini. Mo na to i-simplify kay usahay lagi libog kay ni paminawon mga higala. Libog kay paminawon. So balikon ko. Nganong nahimong koro mga igsoon og gikatigan sa IBP Integrated Bar of the Philippines mga higala aga 12 ka mga senador. Tungod mga igsoon naguna lagi diya sa president mga higala sa Abilino ug Quinco. Og nasundan pa na mga igsoon sa giinguntang nahitabo sa Senado ni adtong Mayo 5, 2015, naman na sa ilang journal, kaya tanang pagkitabo niya mga naman na sa record sa Senado, sa ilang journal mga igala sa Senado, nag-recognize mga isoon sa body, sa Senado per se mga igala, ang quorum sa 12 ka mga senador ni adtong panahuna mga isoon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaya ni Adto Mangod nga panahon na mga igala, wala man si Angara, Senator Angara. Wala si Senator Po, Grace Po mga igala. Si Senator Binay, wala dito og si Senator Ricto. Kaya doon na sila'y official mission matod pa mga igala abroad. Beyond reach matod pa mga igala sa Senado ni Adto nga panahon na. Nya wa pay labot ito ang tulo mga igsoon ka mga baledictorian nga na priso sa dito para. Mga baledictorian. Isa man ang baledictorian si sila buo sila kwan ko si Bong Rebilyao si Gustada. Apil man gyapon sila ani. Oh, si Drilly. Oh, si Leita, si President Drilly. So kung sumadaho dito mga igsoon, natod pa dia 17 ra gyud ang aktwal mga igala nga pwedeng magka-apil. So regardless dito mga igsoon, 17 man o baydi kapin, matod pa nahimong majority gyud ang 12. Oh, gipaboran sa ni mga igala na apod si Ligarda ni adtong panahon na. Oh, ug sige tano na apod siya ni adtong mga igsoon. Mao nang usahay lagi mga igala kaniga pag interpret sa balaod, depende ni sa bupabor ba nimo dili. Kay sa una okay ra man si kay tano ni mga igala. May 5, 2015, sa ilang journal, ilang gi-uphold mga igsoon, gipaboran, giokihan ra nga nana sa kurom ang 12. Pero karon jadi naman pabor sa ilang mga igala, di na po siya gusto ang 12. Same scenario. Now, matod pa dito mga igsoon, niini karon nga maong hisgutanan, nga base mga igala sa kurom, ila dito mga igala nga gilimpyo. Mo pasabot magibakantihan mga igsoon ang mga posisyon diya sa Senado. Even mga igala ang Senate Presidency. No. Now, mao na nagiingon dito mga higala nga pwede di ay mga igsoon matod palagi nga mahulipan o makabutang sila dito ng mga posisyon bago nga mga opisyalis mulingkod as chairman mga igala sa mga komitiba without mga igsoon sa giuntang majority oh, nga pagtugot sa all members mga igala sa mga senador nga base matod pa kana sa ilang rule to section to sa Senate rules mga higala. Na doon ay mga kaso din ni mga Exxon jurisprudence nga nag-support na pwede ma-wave matod pa may gala ang rules sa rules o sa Senate mga Exxon. Sa bagilat mga igalag Alvarez 2017, mo ni mga igala ang kaso na giingon dito mga igala nga nag-support sa framework para ma-interpret o sagto ang Article 6 may gala, Section 16, Paragraph 1 sa 1987 Constitution. Kung basahon ni mo na mga higala, giingon diya mga igsoon, ni mauni siya ang unod. Para klaro. The Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker, by a majority vote of all its respective member. Sumpay. Its House shall choose such other officers as it may deem necessary. Namatod pa mga higala lagi dito, i-apply ni mong expressio unus es exclusio alteros. Nga gibutag, the expression of one thing is the exclusion of another. Both pasabot mga igala, giklaro diri mga igsoon, nga kining giingon mga igala nga majority vote of all respective members sa lower house o sa upper house, ang pag-elect kini sa speaker o ang pag-elect kini sa Senate President. Ang other position mga higala depende na sa house mga igsoon o unsa o nila pagpuli ni ang mga officers o di baka unsa o nila pag-select ang mga officers kung gikinahanglan based na sa ilang makabot ng mga rules and regulation. Ila na mga higala even the Supreme Court dili maka-intervene na mga igsoon kahit procedural in nature ka na. O matod pa gani mga higala even mga igsoon sa Bilino o Quincong Agaso, di-uphold ka na mga igsoon nga power sa mga miyembro sa Kongreso o miyembro sa Senado. Nga pwede sila mga igala muusab sa ilang mga rules. Dili man balaod mga igala kundi house rules na. Therefore, dito mga igsoon, pwede usbon sa majority niya ng panahon na. Sumuon ang pangutan na diya, nahulog bag majority ang 12. Then based sa mga jurisprudence, matod pa mo nang gikatigan bitaw sa IBP, yes. So therefore, tanan nga aksyon nila mga higala sa 12 ka mga senador, gi-considered legal mga higala. Mao na ang IBP ni kating niya na. Pero sa tanan nga posisyon mga igsoon, kung tanaw ninyo, sa tanan nga posisyon sa Senado, ang Senate President lang ang wa gibutangan. Di ba? O kanang acting lang ang Senate pro tempore nga si Gatchalian. Wa pag yung Senate President, karon mga higala ang Senado. Pero gibakanti nila tanan ang posisyon. Maoray wala gi-fill up nila mga igala, wala i-fill out niya mga igsoon ang Senate Presidency. Why? Unsay reason mga igala? Because balaod ang pagpili gyud mga higala Senate Presidency. Konstitusyonal mga higala nga provision nga ang Senate President o Speaker of the House pilion mga higala sa majority of all members. Therefore, kulang ang 12 para pagpili nito mga higala sa Senate President.
1: Foro de los Pueblos.
0: Man ang acting mga higala si Senator Gatchalian. Kulang man sila mga higala kay all members naman. Di man pwede mga exon ma-wave. Sama sa procedure nga pwede ma-wave. Ka-procedural man na. Mga rules mga higala sa House rules, pwede mausap mga higala sa majority tungod kay procedural man na siya. Pero ang pagpili si President o Speaker, dili man. Naamas balaod mga higala, konstitusyon man. Nga piliin sila majority of all members, mao na nga acting lang si Gatchalian. Kulang pa na silang usa. Mao bitaw ang isog sa guys kay tano mga igsoon dito nga trisi sa mo para mo naog dagos posisyon. Pero ang problema di mga igala naa pa ba siya sa posisyon? Appeal ba mga igsoon sa power sa giingon tag business dito mga igala sa 12 ka mga nakurom nga mga senador ang pagbakante sa Senate Presidency? Kay lahi man na mga igsoon ang pagpili, lain po ang pagpabakante. Mao man na diha ang question mga igala. Kung part ba sa business ang pagbakante po sa Senate Presidency? Mao man na diha nga isog sa sikita, no? Nga wapag ko natangkang. Kay kulang mo gusa. Pero matod pa po sa uban mga igsoon, nawala na. Dili na ka Senate President. Pero di pa may makabutang kay kulang mo gusa para mo silik. Kay matod palagi mga igala, ang gibutang sa konstitusyon is to elect a president of the Senate or a Speaker of the House. Ang pag-elect lang ang ikinahanglan aning all members. Pero pagpabakanti ana, simple business mga higala, basta na ikurong pwede bakantihan. Mao man na mga higala nga mga rasonis. Naliteron masaira na nato ni kay kini mga igsoon mag-angklag yun ni kinsang yun mga higala ang daghan dito mga igsoon nga kaliado diha. Kaya ang procedural is more on majority yun na siya mga higala. Even lagi mga igsoon sa Abilino versus Quinco, wala nang inlabot na namang Korte Suprema. Wala sila nag-appeal-appeal na kay di man question sa law. Question of procedure man eh. Pag procedure, ilara na sa House mga higala. So expected mas gabi man yung away on yari mga igsoon niya sa Senado mga higala. So at least klaro-klaro ni. Pero kulangon na nga itong oras, may gala, para matakol na ito ng 18 Marines testimony, mga isyon. At least, gisimplify na lang na ito itong bahina. Pero pag mingon po ka din, may gala, tungod na mga isyon, matod pag i-considera nila dito, nga dili official business, official act, mga gala, sa Senado ang ipahigayon na Blue Ribbon Committee Hearing kagahapong adlaw tungod kay dili na matod pa mga opisyal sa committee ba ang nag-handle nini at the same time igsoon dili na kini siya mga higala part sa giingontang mga desisyon o di ba ka mga scheduled na official nga action sa Senado ang maong hearing. Mao man na diha mga higala. Inana kanindot mga igsoon pagka na bang aware gani ka sa mga sistema mga higala, nindot ka ayo tantao tanahon mga higala magdagdag salida ni. Kay unsa man dito mga igsoon ang implikasyon? Ang implikasyon mga higala tanan nga katong gipahigayon kagapon dili to maputang gid dito mga higala journal sa Senate, dili to official act. O ang pinaka delikado ni kadi man official act, tanan nga naglambigit ini mga higala, pwede nga mafailan o ang mga kaso mga higala corresponding cases, grabe na mga higala kanang gingon tapag daot mga igsoon sa dugog tungod mga higala kay dili man sila covered sa giingon ditong immunity under sa Article 6 Section 2 sa 1987 Constitution nga gaingon shall not be questioned nor liable in any other place for any speech or debate in Congress or in the committee thereof. Protektado sila niya na pero kay di man official business, therefore may higala matod pa di kini magamit. Sige lang, tiwason tani og magawa na oras mga higala. Listen mag-ato pagkawato ng laing oras mga isong. So, og man sa tapohon mga higala mag-uban ato rin tiwason. Diyan dito pwede isgutan ni mga higala maning politikanhon ng mga isgutanan. Basahin lang magkalimot ha. Ang D3 Bio mga isong, antiviral, antibacterial specialist na para mga igsoon nga di ta magkasakit-sakit dito o sa mga viruses, bacteria o fungi. natural na mga higalan dito bio protection mga igsoon sa viruses, bacteria o fungi. Ayaw kalimot, D3 Bio mga igala.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio!
6: Nagunap, 21. Bill, 70 plus.
7: 70.
6: 72. Napoy ba yung direct o lagong lumbo?
7: Kung sa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong ipalit?
6: Bill, 50 ba yun? Okay naman. Pero napoy na po yung kidney.
7: Kidney?
6: Pinahan ko. Karon, pagka after mga bilas na po, maintain lang ko lang.
7: D3 Bio?
6: Una ko maintain na siya po sa kidney.
7: Hmm. Sa paggamit mo sa D3 Bio, unsa man ang nakahatag sa D3 Bio nga kay makaingon ka nga medyo ni arang imong
6: okay man normal man ang
7: normal. So miangay ang imong lawa sa D3 Bio.
6: Okay pun kay naman po maintenance.
7: Kidney stone.
6: Para pa dito na rin.
7: So okay na.
6: Patapay mo niya pag buwan ba. Okay, bago kayo na po 2017 ang pampaposal ka lang dalik dito nga buwan.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.

0: Yung vitamin sa panumat. Ay, medyo alibyo gamay. Siguro ito, base nung mawagin yung kawala. Ilan yung nakibiyaanin.
1: So, padayon na ka magamit, ani?
0: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, on, mindas buhit na ita, mag-power 3 yung ita, kay, yung power 3 yung morganan, liya tanan, yung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mag-intin mo.
1: Salamat, ito nga.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clara, 52 ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magagad na akong tarong sa gabi. Magabasa na pag o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: kasiyahan ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Buhay na may guntag sa tanan, labi din sa itong mga suking tagapamati ng atong programa. Ang kasayuran sa mayong panglawas, sa tudyapon ka ninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pinabanan gyapon sa inyo hang alagad o sa naturopathic practitioner, Dr. Wittin Chavez. Pinabanan usab sa itong mga epektibo ng mga produkto, labi na gyan ang atong Clinica D3 Bio, Clinica DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica Sporbiotics, ang atong mga kape. Kung asa nakakape ka na, nakapanambal ka pa, nakadetox ka pa, atong DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, o ang atong Pre-Bio Coffee. Then, ang atong Extend Food Supplement for Men, nga kung asa makatabang, laban na gud sa katong mga nagaproblema diha sa pagpabarug kang junior. Sa gihapon, ang atong Extend Food Supplement, mga kaglaan, makatabang din ha kaninyo. Dio Fresh, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o uban pa ng mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kana siya mga kigilan, no, kanang mga produkto nato, mo kana ang makahatag kanato og igo nga tapiskay sa atong panglawas mga higanan. Malikay tas mga balatian, maka hatag kanato protection laban na gyud karon nga mga panahon nga kung asa ang balatian di magsaba karon, healthy pa ka og madamlag, do na nakay gibati. Una nga matod pa gani sa uban, kinahanglan naa na ta sa healthy era. Atong panahon karon kinahanglan magpaka-healthy na ta, kay kung sa una ang panultihon bawal magkasakit, karon mahal magkasakit makigilan. Busa sa wala pa tay balatian, no, kinahanglan na ta og supplementation, kinahanglan na ta og protection. Naa andam mutabang ang Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center sa pag-advise kaninyo sa mga angay buhaton, angay likay ng mga pagkaon, angay nga sundon, no, aron nga makabot na to ang healthy lifestyle mga kaiglaan. Open ta gikan sa adlang Domingo hangtod sa adlang Biyernes, dinis Cagayan de Oro, no, open ta gikan sa Domingo hangtod sa Biyernes, located na diha sa may Agora Market City, dinha sa may lapasan. Tupad ta ni anang gapamaligag itlog diha, no, abay lang ta anang gapang-aling jeep dira sa may Balingasag hasaan. Ako kayong kanatula Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Schedule ni Dr. Louis diha gikan Domingo, Lunes, Martes. Then pagka Miyerkules mga higala, wala ta diris kagayan ha, nata sa Hinguog City mga higala, gikan sa buntag hangtod lang sa alauna, alas dos sa hapon. Kung naagi magpakonsulta na to sa hapon, hangtod lang ta alas dos. Pero pag wala pod, biya nas dukluwi din ha, ugunto pa lang. No, kay tungod sa kalayo pod ning ato ang dapit, gaulian, lipat ang Cagayan de Oro mga higala. Balikan lang ta ha. So, kung mahimo, buntag yun muan ha. Bahalag magtapok ta diha, basta kay mahumantag buntag, libre na ta sa hapon. Biyahe na punta pa ulit. Every Wednesday ha, naata din na sa Hinguog City magigilan, gikan sa alas 8 hangtod sa alauna or alas 2 sa hapon. Then pagka Huwebes Biyernes, balik na po si Duke Louis Dinis Cagayan de Oro mga higala. Okay, so sige ha, ingon na ang ato ang schedule dinis sa ato ang mga clinic mga higalaan, dinis Cagayan de Oro o dinamismo sa Hinguog City. Ang atong location nila sa Hinguog City, nata na sa may Doña Graciana Street, Corner Adelpha Street, dinha lang yun sa may entrance nga bahin sa may barang, sa may bus terminal, Hinguog bus terminal. Entrance, no, kay one way man na, no, kanang pasulod, paingon sa terminal. Diha makagilaan ang ato ang clinic sa Corner Adelpha Street, mga higala. Okay, sige ha. Kitakits ta din sa Hinguog. O pagka sunod nga adlaw, balik ta din his Cagayan de Oro. Text ka mo sa itong text hotline number makikilaan, no, tungod kay sa di pa nato nitapusan ng atong programa, ginatubag na to ang inyong mga pangutana, o atong tubagon ang inyong mga pangutana ha. 0985 034 2925 Osman ko 0985 034 0917-597-5. But before that, no, pagbantay gyapon kamo sa gapamaligya og peke nga managid ni maundang ni managid ni maundang ning pagpamaligya og peke nga DTX 500 laban gid na sa online platforms, no, dina sa Facebook daghan kayo, dina sa Shopee kanang online sani kaning selling platform, no, daghan gid kay peke dina laban gid katong nakabutilya kaning nasa transparent nga sudlanan nagipapitlan og sticker nga Clinical DTX 500. Pag-amping ka mo kanunay ni ana mga higala tungod kay kana piki na siya mga kaganaan. So kung gusto mo mamalit og kaning original or kaning dili or legit nga original og legit nga produkto sa Clinical Alternativo, labi na itong DTX 500, namang yapunta sa online platform, namang yapunta din sa mga online selling platform, pero dito tas legit nga store sa Clinical de Alternativo Medicine Wellness Center. Basta kay makitaan gani ninyo nakagarapon, isearch ninyo online, piki na, pero naka-box gani, nakasudlanan kay box, box na siya ha, then dunay picture sa the sugared sugar cane or sa sugar cane og kaning ampalaya nga dahon. Then nakabutang Clinical DTX 500 ampalaya with the sugared sugar cane extract food supplement mga kigulan. So muna yung original nga produkto sa Clinical de Alternativo nga DTX 500. Pero kung nakagarapon gani, tumiyaging adlaw lang, no, daghan kayo nagsigig comment dito sa katong post sa PK nga page, post sa PK nga product sa DTX 500, then isa-isa na to og chat nga PK na basta nakabutilya. Gani matud pa nila, oy nakatumar ra ba mi og usa ka butilya na. On saon pag order anang original? Oh, naman tagyapoy shopping or kaning online shopping platform. Basta kay dili lang tong nakagarapon o dili nang nakabutilya. Dapat ninyong pangitaon nga sudlanan katong nakabox mga higala. Klaro na na ha. O, kung dili gani, kung gusto pagid mo, ato mas mga parmasya. O, para sigurado. O gusto pagid mo legit, ato mo sa ato ang store o sa atong clinic mga higala. Alaban nito mga senior ha. Dalalang gid kanunay inyong ID, kay kung walay ID diha, walay discount. Kung walay ID, walay discount ha. Maunay ato ang patakaran sa Palisiyas Kumpanya. Walay ID, PWD, walay ID sa senior. Bisan pag muingon ka nga, senior naman yung naunga. Senior naman akong edad. Pero kung wala kay ID, pasinsyahay lang kita ha. Maulang na siya ang ato ang dugang announcement sa ato ang mga produkto matigran. Okay, sige, text atong text at line number 0985-034-2925. Usbon ko
1: 0985-034-2925. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako nga akong mga TL o mga pasakit. Napagaduhog na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsul sa buntag. Wala sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa ang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamahal sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
6: Health Alert.
0: Clinical DTX 500, mga kaiglaan, ang usa sa mga pinaka-epektibong mga produkto nga available karon mapalit sa mga butika, parmasya o uban pa. Ang Clinical DTX 500 mo na'y makatabang nato sa pagprotekta sa atong panglawas gikan sa mga nagkadaiyang balatian. Labi na yun, kung gusto ta og supplement nga kung asa makatabang nato pag-prevent sa kining cancer og mga makuyaw nga mga sakit, mga higala. Nasayod ba mo nga ang prime ingredient o ang main ingredient sa Clinical DTX 500 nga mao ang disugard sugar cane extract? Gikan kini siya sa panit sa tubo. Aduna kini siya ay pinakaabunda nga source sa phenolic compounds, mga higalaan. Kaning diing phenolic compounds, no, kini siya ang super antioxidant nga mo protekta sa panit sa tubo, mga higala, aron nga dili kini ma-damage sa init sa adlaw, bisan pa kini mabulad. Bisan pag mabulad na siya, napulo ka bulan hangtod sa usa ka tuig, higala. Oh, diba, 10 months usually gina-harvest ang tubo, up to 1 year. So, dunay protection ang tubo mismo gikan sa init sa adlaw. No, kaning ginatawag na itong phenolic compounds, mga kaiglaan. Ang usa ka kapsula sa Clinical DTX 500 loaded kini sa Filipinos o flavonoids, mga kini siya, mga transferred antioxidants ni siya nga mo protekta sa atong selula aron dili ma-damage sa free radicals, sigala. Isgutan na itong free radicals, di kita makaikyas na ini, mga kaiglaan. Gutang gani nato ng free radicals, madunggan man nato kanunay, no, dini sa mga health program. Sa man yung mga free radicals, number one, no, sa pagkaon nato di ta makalikay. Ato mga pagkaon karon is more on instant foods, more on mga processed foods. Nasa mass production tanan, puno na siya og kaning mga ginatawag nato og toxins, mga kaiglaan. Nga naman, sa unang panahon, tagaswag-edad ang atong maginikanan. Tagaswag-edad ang atong lula o lolo. Pero nga naman karon, no, bata pa, doon na ay daghang balatian. Nagaka-high-tech ang atong panahon, nagaka-high-tech pod ang mga sakit. No, bata pa, subject for dialysis na. No, napulo ang edad, tang hupong na. Kaya nga naman, no? Everywhere, anytime, pwede ta makakaon sa mga instant foods, mga kaigalaan. So kana siya, puno na siya og free radicals, mga kaigalaan. Muna yung mudaot sa itong selula, di na sa itong lawas, mga kaigalaan. Next, asa pa man, unsa pa man ang mga free radicals, no, kanyang mga chemicals. Ano, mga chemicals, kanyang mga sanina na to, no? Kanyang, bisan pag unsa na ito naglaba, pag halay pa lang na ito, ana, no? Naananay mga hugaw tayo. Ang kainit sa adlaw, no? UV rays, no? Pinaka lahi na rong panahon, alas 7 pa lang sakit naman kay panit. Sa una mag flag ceremony 7:30, alas 8 di pa man sakit sa panit. Ang sakit kayo sa panit sa unang adlaw, kanang mutungtong nag alas 10, alas 11, alas 12 kana. Utong toto karon alas 7 pa lang sa buntag, no? Sakit na kayo. Tungod po da, no? Sa climate change na ito, makikilaan, that's why di na kita makaikyas ang mga free radicals, mga higala. So kung ka na musulod sa itong panglawas, munay mo damage sa ito ang mga healthy cells, sa ito mga good cells, mga higalaan. Ma-turn back na siya into bad cells, ma-develop ang mga cancer cells nga nasa itong lawas, higala. So unsa may itong buhaton, no? Kinahanglan, do na tayo protection bahin ni anak, mga higala. Batok ni anak, mga higala. So, sa mga pagtuon, no, sa mga eksperto, no, matod pa sa ilahang pagtuon. Ang Filipinos o flavonoids, muna sa mga phenolic compounds siya, nga makita na to dito sa disugard sugar cane extract, kato mo protekta sa panit sa tubo, mo protekta po dahil na siya sa to ang cellula, mga higala. Usa na siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory. Laban ni God, usually manggod magkiglaan, kani mga bukol mo turn into tumor, mo na mahimo siyang cancerous. Mga tumor, no? mga bukol, cyst lang siya. May lang ka itong benign, pero kung malignant, ay mo na siyang mga kagilan. So, aron nga maprotektahan ta, aron protektado ta, kinahanglan di ay ta mo tomar or mo inom sa atong klinika DTX 500 matag adlaw. Kay iyang ipaubos ang risgo nga kita magka-cancer. Kung doon na kay cancer, doon na kay huba, mga hubag niya, doon na mga bukol, cancerous, sa mga stage, no? Aw, inom, dagano, double dosage, 3 times a day kanun eh. Matagadlaw, 2 capsule, 3 times a day, pwede na. Kaya wala matay, wala may overdose ang ato ang food supplement higala. Labi na yun ka to, mga cancerous na yun. Pero sa kato mga gustog protection, aron nga dita makabaton anang makalilisa nga sakit nga cancer, kinahanglan, at least doon natin once a day nga pagtumar sa ato ang Klinika DTX 500 capsule higala. Okay, so mapuggan po niya nana, no, ang mga paghubag-hubag or inflammation sa ato ang kalawasan mga kigilan. So sa pa itong ginapabot ha, inom kita kanunay sa ato ang Klinika DTX 500 matagadlaw, aron protektado ta sa nagkadaiyang mga balat. Okay, text atin number 0985-034-2925. Postpone ko 0985-034-2925. Sa di pa na ito, ipadayo na nga itong programa. Huwag tumagun ninyo mga pangutana at sa paminang mga natabangan sa itong mga produk.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako sa ingalan na ito, ma?
8: Ima Gamani.

0: English.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 probiotics, ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw,
2: mapalit sa iyong kasuki butika.
1: Clinicas, 4Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria, ngahinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas, 4Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4Biotics,
2: mapalit sa iyong nasuking butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg, the best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio Health News.
6: Aside sa itong Clinica Detox 500, doon na po tayo Clinica D3 Bio Makiglan, the superfood supplement. Tungod kini sa iyang, aside sa iyang vitamin D3, doon na po siya VCO. Nga kung asa, makuha na to ang medium chain triglycerides. Nga kung masulod kini sa itong lawas, ma-develop ni siya, ma-form ni siya into mga kaning lauric acid makigilan. No, ano mo ba na siya mapatay sa mga virus, mga bakterya. Ano po siya mapatay sa mga kaning fungal. Mga sakit o mga balatian nga ang hinungdan bakterya o virus. D3 Bio ang number one nga solusyon ni ana mga higilan. Kung saan ni pagtumar ang atong D3 Bio, mahimo. No, sa wala pa'y kaon, kung buntag, the best po na siya imnon. Inubanan sa ato ang Mighty C, ang atong alkaline base nga vitamin C. Kay kana siya makatabang po na sa pag-boost sa atong immune system. Mo na gitawag na power trio ha. D3 Bio, Mighty C, o DTX 500. Kung gusto ka mo tumarana, musulay ana. D3 Bio kag Mighty C sa buntag. Sa wapa kay kaon, DTX 700 kas gabi eh, humani mo og kaon. Anyway, no, sa katong mga naanad mo inom og humagkaon og wala or kaning wala pa kaon, magdepende ra pud na. Pero the best we advise, no, ang D3 Bio og Mighty C sa buntag wala pa kaon, ang DTX 500 sa humana og kaon. Then ang ato ang Clinicas Probiotics, do na pud tay kaning para sa gut health na to ha, sa tiyan kaning laban ngayon katong mga dehydrated o doon ay problema sa tiyan, constipation, hindi makabawas o kaning ikalibanga. Atong probiotics usas makatabang niya na mga higana. Then kanang mga hapdos ang tiyan, doon ay problema sa liver, doon ay problema sa gallstone, usas niya na makatabang atong Clinica Probiotics mga kahigalaan. Then katong mga mahilig buinom og kape, ha, hilig buinom og kape, undangon na nato, upulihan nato og kaning kape nga kung asa makahatag ka nato og maayong panglawas, makahatag ka nato og healthy coffee. Bisa nato ang katong traditional coffee nato og healthy coffee makigalaan. Yun na tayo klase-klase nga kape, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee o kaning Pre-Bio Coffee. Mangutan na mo unsa may kalahian anak nilang tulodok ang Clinica DTX Coffee Mix. Okay gyud na siya. No, sa katong mapunay best seller na to nga coffee. Okay gyud na siya laban na gyud kung dili ra kay kataas og sugar, pwede ra pud siya sa mga high blood. Pero kung spike na gani imong sugar, sibog na ka. Diri na ka sa DTX Premium Coffee. Kaya ang kaning DTX coffee mix makigilan, doon na siya'y sugar content. Doon na siya'y gamay nga sugar. Pero ang DTX premium coffee, stevia or natural ang iyahang sweetener mga higala. So, yun na ang kalaian ha. Yun na ang kalainan nila. Then, ang kaning prebio coffee na to, sa katong mga maghapdos ang ilang tiyan, no, sa mag-inom, kung mag-inom sila og kaning kape, prebio coffee ang tubag ni ana mga higala. Unay para ninyo. Pero kung taas kag sugar, dili gid mi mo advice mo inom og prebio coffee makigilan. Kay lami ni siya, tamis-tamis. Murag na ay cream. Kung mahilig ka ato mga kato mga blangka-blangka bito nga kape, muna siya prebio coffee. Muna siya ang ato ang or inyuhang imnon mga higala. Then, aban pang mga produkto na to sa Klinika di Alternatibo. Extend Food Supplement for Men, Klinika di Fresh. Sa kato mga gusto mo sulay, huwag ka ng roll-on ng herbal. Sa'y magod ka ng mugamit bito taog kaning branded or katong mga chemical based nga roll-on. Kadugayan, masamad ang ato ang ilok. Masamad ang atong ilok. O bisan katong natural lang bitaw nga tawas. Kadugayan, masigkato lang atong ilok. Ha? Pero kung aning DTX or kaning Clinica Dio Fresh ta, natural na siya, herbal nga roll-on, nindot kayo og epekto mga higala. Then Clinica DTX Beauty Soap, dili lang siya pang beauty ha, kundi lakip na sa para sa mga adunay problema sa skin problems, skin disease. Makatabang nga to ang Clinica DTX Beauty Soap. Ban pa ang mga produkto sa Clinica di Alternatibo Medicina and Wellness Center nga available lang diha sa ato ang clinic makigilan ha. O kumuana mo, pwede ka mumuana din gikan Domingo hangtod sa Lunes, Martes, kay nata din sa nata diri sa Cagayan. Pagka Miyerkules nata sa Hingo ug Webes Burnes balik ta diri sa Cagayan de Oro. Okay, diri nata sa pagtubag sa ato ang mga texters. Ubay-ubay ra bani nga mga texters nato. Okay, di man nato mabasa tanan good no ang ato ang mga texters. User number 5 din si Rito Doc, good day. Ask ko, pwede ba ko mag-inom anak permiman sakit ang akong kilid sa tiyan? Unsa man ang imong gusto imnon? Ang kining DTX 500, D3 Bio, or Mighty C? Pwede kayo, walay problema. Pero kung gasakit ang kilid sa imong tiyan, pwede ka aning atong Clinica Superbiotics. Pero kung gasakit gihapon, no, kay daghan man good, ug factor, nganong magsakit ang atong tiyan? Mas nindot yun kung magpa-ultrasound ka sa imang whole abdomen. Then kung unsa ang result, adto ka sa clinic na to, ha? So muna siya ang sikreto din ha sa unsa ni para ma-address na to ang kanang sakit sa kilid din sa tiyan. Doc, mayong gabi mayong adlaw di kanimo unsay maayo imnon sa GLBM 3 days na Lolita Sagusa. Okay, so ang kaning LBM, ang first na to nga makuha din ha, kung dili madala o kaning mga synthetic medicine, pwede ka no mag-inom o superbiotics. Kung may LBM, it means magsika o withdraw o hugaw sa imong lawas. So dapat dili

0: kalahati na available sa clinic. Takan tadla, no supplement sa clinic, klase-klase na para sa tiyan mga higala. Bino, wala naging kita igong ang panahon o oras, ha? Tuwa pa lang itong nabasa, no? So, di na ito mabasa tanan. Okay, gamay lang gina ang itong panahon. Sige lang, padayin lang kamo sa pag-text itong text hotline number 0985-034-2925. Gusto ko, si Dukluwi, ginaasa Cagayan de Oro. Gikan adlaw Domingo, Lunes, Martes, then pagka Miyerkules nata sa Ingog City, then pagka Huwebes, Bernes nata dinis Cagayan de Oro. And then pagka Sabado, close ta mga higala. Dagan pagyan pag masag din na, ha. Sabado mahana pagid sa ato ang clinic. Kinanal man yung lagad sa Kanat Super Practitioner Dr. Louis Ten Chavez magayon may panglawas si padayon dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Si Andrea Israel na nagpuyo na karoon sa bulwa. Nagsuway ko na ning tambal na klinika. Akong gipalit gisuwayan kaning Bitribayo o BTX. Ang pamati sa wala pa ko nag-detect ang nag-detect ani. Ang nagamit na ko ana, murag na ay alibyo na, sige na ko palit karon. Dunya kong natulso ko o saya, may mga kong open sila sa Sabadola. So, pwede ko kapala o promaganig ikong tuyo din para magpasapalit lang dito.
3: Bitribayo! Mabibili sa mga butika.
4: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
5: Ay, ako si Lorna Corrales. Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Kaganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiilong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: T3
3: Bio. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Namig ang Extend.
2: Extend Food

0: Pagkaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dito ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mauto, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
10: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
11: Victor Wembanyama with the post.
9: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
9: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik po siya!
2: Kitoy Bayo!
3: Mamansin nga na na tumak ko.
4: Si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong. Nga gainom of Kitoy Bayo. Sa una, kibim kayo mo na wong. Karang Bills Falsi. Atake, nagkaroon-karoon sa Diyos akong biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon kani arong kolesterol mo rin, amubububuk na.
3: So, yun ang nagawa?
4: D3 Bio. Esterlita Ebony. Ginlis po lang
2: ito. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong ngalan?
2: Rosita Olenbario.
1: Pila ang iyong edad?
2: 16.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Unsa ang mga produkto sa Clinica de Alternativo iyong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Unsa iyong mga walatian nga sa iyong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Unsa man
2: yung kakapoy sa lawas?
1: Hmm?
2: Dili ko batiyog kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay nining Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan o vitamin C. So, layinin nyo na nga product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: dito.
1: iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidants i formula. Basta problema sa mata, iCare Gold ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the

0: Sir. Clinical Spore Biotics contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mega. Best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
7: Eye care gold.
6: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold.
7: Eye care gold.
6: Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
11: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
12: Victor Wembanyama with the post.
10: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
13: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
10: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Bio Health News.
1: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong inuma ng D3 Bio nga herbal o mighty sea kay akong anak, inuma lang. Ako kong lawas, lain kayo pag na natong nangaging kuan kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiin, sigo ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inum anima. Di, nisuway po ko, napad kong isa ka istab nga ditirayo, may tisi isa ka istab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o gapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, ni daan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng lagi alibig yun.
0: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
2: Kinahanglan yun nga himso ganun na ibaskog ang panglawas para nga magiyahan na ito ang ato mga kabataan. Paipugaayo nun nga. Ikaw ginikanan, managmasakit ka, mga kabataan gang may pa. Isun kay mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwede nga mamana. Gikan sa ito mga ginikanan, mga pariente, nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing, nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? Basin naasa ito ang dugog yun, nga high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok ng mga pagkaon. Ng mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong dugo, kasagaran ng parat. Muni hinungdan nga nung mag-inema, maghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cause of water retention. Kapataas kini mga higala sa atong dugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, mag-cause kini pagbara sa atong mga ugat, sa atong kasing-kasing o sa atong utok, ang problema tani. Kaning sobra katabaan, sobra bitaw ang atong timbang, overweight, obista. Tungod din yung mga higala, ang atong kasing-kasing, mas purisado ang iyang pagbumba sa dugo kung tambok ta. Ang atong kasing-kasing, pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina sa salakyan. Kung ato nang ikargahan mga higala buha katunilada, ang atong kotse, madaot yun na. Madaot yun na makina na mga higala, pati ang ligid na mubuto na, pasibol, ma-overload. Ang lawas na to, kung ma-overload po na mga higala, kung ato nang gina, sundan mga higala o ganang grabing nga mga mantikaon kay mga pagkaon, parat nga mga pagkaon, pwede mga higala nga, ang atong mga ugat, mabuto po na. Ang atong kasing-kasing, mga higala, mubag na siya. Madaot yun ang atong kasing-kasing, daot pa ang mga ubang pang mga organo sa lawas maglid mga higalas balatian. Sobra nga pagkaon sa mga mantikaon. Yan. Nagparat nga mga pagkaon ha. Dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitang paratas balay. Sige lingkod, sige higda, walay lihok-lihok. Kulang ta mga higala sa activity, exercise. Wala tayo lihok-lihok at pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta, may ma-high blood ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobra sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa atong kasing-kasing atay o sa tuang gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course, mga higala, kaning stress, tension ba? Ang stress, mga higala, makapataas atong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapagkapoy sa lawas, physical, mental and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanunay hinumduman mga higala, magbawas, magbago aron makalikay ka sa sakit o balatian. Kini nga mga pahinumduman mga higala according ni siya sa American Heart Association. And of course, kauban kanunay ang DTX 500 og Mighty Sea Higala. Kuna amoy mga high blood, natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes ato ang BP, nga tong kasing-kasing na nay changes. Number one gin mga higala, hinumduman kanunay magbawas, kulangan na to ang sobra-sobra kagasunod sa tong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course, mga higala mag-DTX 500 o mag-Mighty Sea Kadana. May D3 Bio nila, ipadayo na, no? Adlawan na ang pag-inom sa D3 Bio na kuntabang na. Binagyan ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa itong diet, mag-exercise na ta, then mag-DTX 500, mag-Mighty Sea ta, makurat na lang ta. Pindot man di ay, pansada man di ay, gana kong lawas, taway ang upang matyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes, na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap sa imong diet, exercise ka na, jogging, walking na ka, gabawas na ka sa imong timbang, then naakay DTX 500, naakay Mighty Sea, or gainom kag D3 Bio, ipadayon na mga higala, kunay improvement, kay mo na pamaagi mga higala nga, magkabaton ta o kanang kahimsog o kabaskog sa pang mama. Ipagalimtan ka o ba na to, kanunay, DTX 500, D3 Bio o Mighty Sea available sa mga leading ng mga drugstore sa inyong mga lugar.
3: Andrea Israel na nagpuyo na karoon sa bulwa. Akong gipalit isuwayan kaning D3 Bio o DTX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect ang nag-detect ani. Ang nagamit na ko, Ana, murag na ay alibyo na. Sige na ko palit karon. Dunya kung natulto ko o kaya, may man ako open sila sa Badola. So, pwede ko kapala o promagani ko tuyo din para magpasapalit lang dito.
0: D3 Bio! Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar. D3 Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Magsibuk, Pilipinas, alas 11:01 sa buntag.
1: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu, 11 Mbps, sa public service numero 1, 11 Mbps.
2: Good morning, mga K5! Welcome na sab sa itong programang 11 Mbps. Ang programang 11 Mbps itong ganito sa itong Power Trio DTX 500 D3 Bio, and of course itong Mighty C. Adlong Biyernes karon, mga K5, June 6, akong June 5, 2026. It's Friday, mga ka-K5! Ding lupad na po karoon, mga K5, sa mga laagan. Alamin na karoon, adlaw Biyernes, mga K5. Alaw, katong gusto mag-tagay-tagay. O katong gusto magpahulay. Ala, it's your time, mga K5. Bumikan kay ugmang adlaw, mga K5. Sabado man, why trabaho sa gobyerno sa mga opisina, mga K5. Ang K5 News FM po, mga K5, bilibin sa mga K5 reporters. No, ang K5 News FM, empleyado sa K5 News FM, magpahulay po diba sa adlong Sabado, mga K5. Pero abrig hapon among mga nindot ni Ma'am Sunata, mga K5. Sa ato mga suking tipaminaw, just stop yan sa Cagayan de Oro, may pagpaminaw ka rin yung tanan sa atong programang 11 Mbps. Ang programang 11 Mbps, mga balita ng public service. Inyong mabati, mga K5, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa itong K5 Digital, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro City. Welcome sa itong mga kaigsunan na nagtutok karon sa itong programang 11 Mbps. Ilabi na, mga K5, sa itong mga kaigsunan sa 80 kabarangay din sa sunod sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Good morning kaninyong tanan! Ato mga kaisunan ngaroon nag-saoy-saoy sa kadalanan. Labi na, mga jeepney driver! A jeepney driver, sweet lover! Taxi driver! O sa ato mga rila driver nga kamulo karon o tuyok-tuyok. Ini sa sentro bahay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagpamake up sila mga pasayro. Maayong pagpaminaw kayong taran, ilabi na ni Sir Will Ross. Ganina pa alas 4 sa buntag, naka K5 News FM ka na siya. Nagkita bitaw may makipag ganina diya sa may Kugon area ni Sir Will Ross. Basta lagi, puratan siya kanila bay ko nga kamulo siyang paminaw sa programang Forum Disperbers ka ganina. Iagyo natutukan, mga K5, ang atong mga balita, ilabi ng mga dagkong isyo, hisgutanan, dinisdakbayan sa Cagayan de Oro. Alam ay pagpaminaw sa itong mga kaisunan, ilabi na sa nagkariang kamerkaduhan. Dinis sa sudad sa Cagayan de Oro, Carmen Public Market, may pagpaminaw. Ubay-ubay tayo mga kaisunan, dinis may Carmen Public Market ng ilabi na karon. Ilabi na ni Nanay Philip Pellegrino. Kaya sa ihang Bulacan na K5 ubos ng taon sa police station. Kusog kay ang K5 galanog-ganog. K5, Nanay Philip Pellegrino. And of course mga K5, sa akong mga kaprentiyan sa Barangay Carmen. Ini sa Cagayan de Oro, mga Sabanal o Castillo family. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Di po na ako kalimta na K5 itong kasuking itimabila de Skogon Public Market. Naminaw karon si Mr. Dinsho Ladaga. Naminaw po si James Ilofre. O gatong mga higala de mga K5 nga nakatuto karon sa 89.3 K5 News FM. Labi na sa second floor nga bahin sa mga gulayan o mga lamasan. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga ka-K5. Di po na ito kalimta mga K5 at makaisunan karon naminaw diha mismo sa may kining Kugman Market. Ay pagpaminaw kayong tanan diha po sa Puerto Public Market. And of course, this sa Agura Public Market sa may Barangay Lapasan. Sa ito mga sikat-sikat driver, kamulong na padyak-padyak, kamulong na papaminaw sa K5 News FM. Limot suroy diha sa may Barangay Lapasan. Ampings ka nun, nag-init kayong panahon ka nun mga K5. Sa ito mga kaisuran ka nun, ilabi na mga nanag-iyas karinderiya nga naka K5 News FM. Maayong pagpaminaw kaniyong tanan. Diya sa may kanibitang Julio Pacana. Ay pagpaminaw niyo diya tanan ha. Katong doon ay karinderiya diya. O tapad po nga barbershop mga K-pop. Nga nagtapad sila diya. Ang higala. Nalimta na ako mga K-pop. Usit pangalan ato niya. Pero mga ito sila. Naka-tune in karon sa K5 News FM. Dari sa ato sa Corrales Extension. May pagpaminaw nilang diya sa may Ann's Eatery. May pagpaminaw. O ilabi na sa mga bagong tindira diha. Pero ilang ko si Kukiniro, Kukiniro, ilang ko sinira si Nanay Luciana Macalde. The only senior. Ngayon, lamig kayo muluto dito sa takpain sa Cagayan de Oro. Si Nanay Luciana Macalde. Kaubanan, kauban po ni Ate Mirian ng lamig mo, timpla o kinilaw. Iyang timplas kinilaw mga K5, buwa ka oras. Pero matod pa niya, iyag na istudyuhan kaya parang lami kayo, di ba? Muna nga, iyang kinilaw mga K-pop, instead na sa ato ang magtimpla at kinilaw, 15 minutos ang iyaha, kuha o niyang 3 minutos. Muna, 3 hours mga K-pop iyaha. Now, sa ito mga suking, timabi na din sa may lapas onos, lapsap, atong timbaya ka na ito makaisunan. Ilabi na mga K-pop nilang giging Laguna. Ang atong kaisunan na mga higala diha na Giging Laguna. Ang first owner na si Giging Laguna, second owner mo si Elvera Tabor. May pagpaminaw diha. O ni Catalina Alike. Tanaw po mo sa atong live sa 89.3 K5 News FM. Kaya para po ba shoutout mong tanan diha yung pamilya na minaw karon. O kato po shoutout si GC Tuyok. O, niya Tuyok o Tuyol. Ah, Tuyor di ay. GC Tuyor! May pagpaminaw diya, GC Tuyor! O sa Patultol Family. Naminaw po doon ko silang Janice Lozano. O kisa man eh. Ah, napadre. Si Marlon Macalde. O si Badin Tabuco. May pagpaminaw diha. Ilang Ate Inday Alcocer ni Angkol sa to, Ate Lulot. O Ate Lulo. Lulo. O si Angkol Dudot. Okay, may pagpaminaw diha ha. Pinita mga K5 sa ato mga kaigsunan karon. Sa atong nga nakatutok sa 89.3 sa atong live mga K5. Atong nga timbayaon kini mga K5. Kaya umay-umay karon ang nagtanaw. Alabira, naminaw, udaw kono karon mga K5. Silang Annabelle Sabanal o si Emilita Bagaho. Naminaw sila karon dirigaw sa may Sarat Barangay Agusan. Sa tanang mga taga-Agusan niya, may pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome, welcome, welcome, welcome sa K5 News FM. May pagpaminaw diha, no? O sa tanang Sabanal din sa Barangay Agusan by Cherry Bagaho. May pagpaminaw ya gaw, Cherry Bagaho. And of course, dinita mga K-5 sa ato mga top notcher karon sa sing kabuntagon sa atong 83.3 K-5 News FM Digital. Nag-unag hapon karong mga oras sa mga K-5 sa pag-view. Walay lain kundi si K-5 Richard Gallardo. Matod niya mga K-5 nga. Good morning ka K-5 Jonathan. Walang iwanan K-5 watching from Carmen Zone 2 CCDO. God bless you all mga ka-K-5. And of course mga K-5, regards to niya si Fox Gallardo Jr., Foylan Gallardo, Rosemary Gallardo og Mary Ann Yap ang iyahang mga kaigsuna na minaw karon di abispo sa may barangay Carmen. Yan. Dinita sa ato ikaduhang viewer mga ka-K-5 na minaw karon si John Roe Escola. May papaminaw kang John Roe Escola. John Roe Escola, shout out Binitinan, Balingasag, Miss Samis Oriental, News FM CDO Digital 83.3. Good afternoon. Watching from Zaya, watching from Zayas Landfill, Inday Castillo. From John Rescala. Good afternoon, Ate Rimpol. Good afternoon, Saisay Nuri Imano. Matod pa, Combate K-5 Joe. Shout out, Saisay Nuri Imano. Combate K-5 Joe. Matod pa ni John Roe Escala. And of course, mga K-5, ato po itimaya si Ate Inday Castillo. May papaminaw di Ate Inday Castillo. Ate Inday Castillo, good afternoon, watching from Sayas Central CEO Carmen. Barangay Carmen, di ay ato mga suking kinuminaw, halos siya Carmen, o doon na po yung tagabalingasag mga ka-K-5. Ako mga kaparentihan, mga higala, di sa may barangay Bugo, may papaminaw, kaninyong tanan.

0: 5 gikan sa alas 11 hangtod ala una sa hapon. Inyo nga pong alagad sa kahinan, huwag laing nagsaba-saba. Araw mohatag kaninyo mga maayong balita ug daotang balita. Mga serbisyo sa Kifab News FM Cagayan de Oro. Your program host, sa Kifab, Jonathan Sabanal. Yan mga Kifab ay kalimti, si Kifab, Jonathan Sabanal. Hindi tama Kifab sa Rundong. Labi na ito magkabasaw karon anong Biyernes makapas palagi mo karon. Kahit taman alas 5 ang abre sa Clinica the Alternative Medicina and Wellness Center. Mga kakipa, bilabi na sa mga kailahandi ha. Nabag-o lang ng anak na hinanglan ng supplement para sa madugangan o para madungangan ang iyong mga gatas. Ano yung mga kakipa, maginahan nga nagkapasuso sa gamayng mga bata. Unya, nagsuplemento sa D3Bio. Magkahatag og dugang benepisyo sa maayong paglawas sa bata, mga kakibayba. Tuwag kay ang lauric acid o caprylic acid na medium chain na triglycerides ang kumon na makita sa gatas inhan o extra virgin coconut oil nga anaa sa D3Bio. And of course, mga kakibayba, sa pagsuplemento sa inahan o D3Bio, gipadaghani ini ang kandidat sa lauric acid o caprylic acid sa iyang gatas. Pwede na niya hatag ang iyang bata pinaagi sa pagpasuso. Ang nanay nga nagadig tribayo naghahatag o proteksyon sa iyang mga anak batok sa mga nagkalinlaing klase nga kagaw nga makadaot o makadugang sa balatian. Mga mami, apel na si daddy, paliti na si mami. Unsa pa yung gulat mga K5, palit na o D3Bio sa D3Bio, protektado na si baby, layo pa sa balatian si mami. Yan! Sa ato mga kaigsuunan karon, nakatutok ha! Thank you so much mga K5! Hehehehe, salamat tiagaw! Salamat sa panugaw! O naminaw na kuno karong diha ang mga taga San Vicente, Sun It San Vicente, mga Restauro, Pantunial, Reforgo, Pamili! O gakanyo pamini, pamili na minaw karon diha. Hala, payo pagpaminaw ka niyang tanan diha ha. Hindi po na ito kalimta itong higala mga parinti diha mga at mga ka mga feni, mga kinigitawag o mga Russell family mga kakipaib. Yan, paliog mga kakipaib, comment lang sa atong programang 11 Mbps. Sa gusto mga kakipaib, makabati mga kakipaib, no? Hala, bira na, dinita sa atong programang 11 Mbps. Madungog ni mga K5 anak kani ang balita sa mga K5 reporters. Ilabi na mga update mga K5 sa ato mga kisgutanan kung adlaw ang dagkong balita din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. But before na mga K5, magampo sa ta mga K5, magampo sa tarong sa hatagan taga panghapsay o maayong pangunaw na sa programa. Ingon na itong mga suking tig paminaw. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, kimakagagahom sa tanan, nagapasalamat kami kanimo. Niling matahom nga buntag nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kagayunan nga kami makasibya o makahatag o kadasig impormasyon o kalipay ngadto sa among mga pinalanggang tipaminaw karong alas 11 hangtod sa sunod nga mga programa. Ginoo, nangayok ako kanimo sa imong balaang giya panalangin alang sa tibuok dagan sa akong programa karong adlaw. Hinaot nga ang matang sa pulong nga magawas sa akong baba mapuslanon, madasigon o puno sa kamatuoran. Hatagi ako katinawan sa pangunauna, hapsay nga pagpamaba o limpyo nga tingog aron masabtan kami sa among tigpaminaw. Gitubi usab nako kanimo Ginoo ang among teknikal nga kahimanan, ang signal sa radyo ug ang koneksyon sa internet. Hinaot nga layo kini sa bisan unsang sipiat o aberya aron hapsay nga makaabot ang among tingog sa matag pamilya, sakyanan ug dapit diin anaa ang among suking tigpaminaw. Panalangini ang matag usa nga nagatutok kanamo karon, ang nagtrabaho, ang anaas pribilay, ang mga drivers kalsada ug ang mga nanginahanglan ug makahupay nga tingog. Himua nga kini nga programa mahimong talan sa panalangin o kalinaw alang kanatong tanan. Kining tanan akong giampo pinaagi sa imong balaang ngalan nga si Jesucristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. And thank you so much mga kakipers. Salamat sa pagpaminaw. Salamat sa pag uban-uban kada tong kakipers sa tong pag-ampo karon adlaw.
1: May sumaya.
0: Ay pagpaminaw diha ha. Shout out Juliet. Shout out ako na minulo ko si Juliet karon. Ito pa ni John Rizcala. And of course, shout out Merlinda Amoges. May pagpaminaw diha. Yan sa tumang kaigsuan ni Stock Mayan sa Cagayan de Oro. Nga nagpapamira karon sa ilahang paniudno. Welcome, welcome, welcome, welcome sa itong programang 11 Mbps.
2: 11 Mbps.
0: Alas 11:17 na buntag mga K-5. At ang atangin niyong updates panahon karon. Tanaaw na to, doon na ba ya? Dautang tempos panahon. Doon na ba yung mga clouds formation na kini magkahatag o pag-ulan-ulan. Dili mismo sa itong sadakbayan sa Cagayan de Oro entero, Misamis, Zorital or Northern Mindanao. At ang tayo sa mga K-5 kay si K-5 Rikim Sulita karon. Si K-5 Cable Sky, no? Naglibot sa West Dakbayan sa Cagayan de Oro sa pag-atod. Maghatod ka ninyo sa mga balita mga K-5 ilabi na karong panahon. Daghan kita pagkatutukan. Isyo, hisgutan ang mga drag kong balita na itabo din mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga K-5. At mga lagways ng mga kaisulan karon. Tangatangi has to makaisunan diha. Kaya nagatuto karon. Good morning kanyong tanan. Dirita sa itong programang 11 Mbps mga balita ng public service. Inyong mabati mga K-5. Matag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes mga K-5. Inyong labang gyapong alagad sa kahanginan ka K-5, Jonathan Sabanal. Yan mga K-5. At tangatangi mga K-5 kaya mga update na to. Sa ito mga balita karong hisgutan karong adlaw. Kay karong adlang Biyernes mga K-5, no? Daghan tay update ka mabalita. Ilabi na mga K-5 katong nahitabo nga pagpanglutang patay. Diya mismo mga K-5 nahitabo kini sa Indahag, no? Barangay Indahag mga K-5. Ato nang i-update. Ilabi na karong panahon na mga K-5 mahinabi na to. Unya mga K-5 si Police Major Peter Tahor Lascunia ang kuan mga K-5. Hipi. Diya mismo sa kaning Kugon Police Station mga K-5. So mga K-5, dirita sa itong mahigutanan na alas 11, disraybi sa butang mga K-5 din sa itong mga dagko balita. At tutukan karong utuha mga K-5. O nag headline na issue at mga tutukan. Pagpatay sa sakas sa 16 anyos kababae nga gipusil sa barangay Indahag padayon nga bisigan sa kapulisan. Kawatan og bike wala makontento nga giingong nga mibalik paron manguha og kamunggay na huli kam. Pagiya sa saka lumpian giklaro nga wala magaling ang kamot sa iyang trabante, giingong na ipit lang. Lalaki nakaplagan sa lapasan nga wala pamaila, gikatakdang ilubong sa adlang Lunes. Kamu nato nang langkop sa balita mga K-5 mga isgutalan karong adlawa adlang PMS diri sa K-5 Joseph M sa atong programang
2: 11 Mbps.
0: Tatangi nyo karon mga K-5 gatong ikot tayo sab ang buhatan sa pag-asa o inato nga hulagway sa atong panahon din mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kaya medyo init-init yun ta mga K-5, no? Wala itong makaisunan nga nagatutok karon. Always good sa pag-inom sa kining tubig mga K-5. Abaga na nato sa itong mga importante nga mga produkto ang ginama ni Doc Ramil Oy. Ilabi ng PTX 500 o D3 Bio Mighty C mga K-5. So adlaw nga Biyernes karon, luna patay free consultation. Busy lang mga K-5 o oh. Busy tahi lang diha sa may Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Agura Market, Lapasan. O katong mga dool po mga K-5 sa Hingoog City, doon na po tayo Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hingoog City o drive-free consultation diya mga K-5. Adlong always sa mga K-5 adlong Miyerkules alas 8 taman alas 3 lang mga K-5. manato makikisunan karon. Bira ki Pope Joe. God bless you and your family, Amping. God bless po sa itong sukig din binaw diyan sa may Zuntu, si Barangay Carmen. Alas 11:22 na sa mga Key 5. Sa itong pagbalik, muna rin ang paghulagway sa panahon. Gikan sa Botan sa Pag-asa, ingon man, din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Please stand by.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, once ang may ginapalit yung mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lawyer?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung sino nakahatag ang kayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lawyer?
3: Hindi ko mo kan magugugaan ganto yung pamina basta makailom siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamurag food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sabihin niya parang
3: yun? Malipo o kuan. Murag siya murag malipo ng wala siya. Tungkol sa pagsayang ka tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Pag maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom ginatake na ginain niya. Pero
2: so, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako tigapalit pero may kung mag-ani ko dito sa kanya.
2: So, ma'am, kining taga-ASI, ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for Teach Bukit. Ma'am, kining, basing dito pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit yung GTX 500, yung ibang pag-produce sa Pilika, isa mo yung ex-story, isa yung ex-story, ma'am, sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang, so, wala pa nagamit yung GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang itubnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si paano to, ma'am?
3: Glidel, sir.
2: Ha?
3: Huh? Glidel.
2: Glidel.
3: Malisyo.
2: Okay. Namas, ma'am.
1: GTX 500. Mabalisa mga

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman
3: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
11: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
12: Holds to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
13: Victor Wembanyama with the post.
11: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
14: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
11: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
15: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: MBPS.
17: Balik tala keep up sa itong programang 11 MBPS. Mabalita ang public service ninga sa iyo sa kabuntago mga keep up. Alas 11:30 na. Good morning, good morning.
16: 11 MBPS.
17: At ang tayo mga keep up, ang update gikan sa botan sa pag-asa. E masabang hulagway sa lakas panahon din sa atos dakbayan sa Cagayan de Oro. Naka-standby mga K-5 reporters. Ilabi na karoon mga K-5 nakapreparalusab sila silang nagkadiang

0: Anton, may muta ako, may muta sa atong mga suking tagdami na para sa atong leader sa update. Karon lang ha, so para tayo ba tayong kining tropical depression na sa sulod sa atong Philippine Air Responsibility, kini si tropical depression na si Esther. Local name na Esther. So kaharaw na sa kalayo siya na, pagkaharaw na sa kalayo siya na 235 kilometers, or rather 230 kilometers north-northwest of Lucmet, Patanes. Naikusog na mga hangin na maabot sa 45 kilometers. Pero pagkuros ng hangin umaabot sa 5 kilometers per hour. Mayroon siya pa northeastward na direksyon at 15 kilometers per hour. Pagkakaroon naka-race, ay naka-race niya po ang signal number 1 dari sa Batanes Group of Islands. Kailangan kayong bagyong magawa sa atong Philippine Air Responsibility as early as tomorrow morning. Ang saptang kining tropical depression at pila na kining southwest monsoon why effect sa ato or why direct sa Mindanao. Localized thunderstorm sa Solabi, Parangadla. At ang kining mainit na auto o sayo sa hapon. And then later after yung hapon sa evening, check natin sa mga patak-patak kapag ulan, hilap o palagdog. Tungod sa mga localized thunderstorms o posible pang mahaabli sa Utah to your thunderstorm. So, hilingan sa kasarangan ng hangin, di kan sa kapakatan, natasabakatan ka sa direction na kasarabi din is di mo kinitaw at sa kapakaragatan ay sa kasarangan ang pagpalon. At temperature is karang adlaw, muabot sa, or posibleng muabot sa 37 to 31 degrees Celsius. Ang atong Philippine Summer Time, sir, alas 11:33 sa Buntag. Kika na sa buwatan sa DLC Pag-asa, muli mula sa Buntag City, kini si EJ Sinyaga, doon sa laman.
1: Sulat Panahon! Dagan salamat ka K5 AJ Sunyega, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa DOST, Mulugan, El Salvador. Ako karma kipa patatangan ni Sab ang atong kaubans pikas gawas nga bahin. Naglibot soroy karon sa dakbayan sa kagenduron sa paghatag nato. Latest updates dagan trapiko. Ingam sa K5 ang hulagway karon sa kawanang bahin sa dakbayan kung dunabay pag ulan. Ora init pagid karong oras sa mga K5. Ilabi na si K5 ba Cable Sky no si K5 Rekim Sulita. Nagalibot soroy karong mag K5 aron sa papaghagdaw. Mga balita disdakpen sa kagenduro, mga update mga K5 aron sa ipaabot nga na kaninyo. Naatang-atang yung mga K5, kaya kantang i-update kanong adlawa. Ilabi na ito nga usa ka shooting incident na tigayon mga K5 gagabi bandang alas 9 sa kagabion diyan mismo sa may barangay Indahag. No? Kung diin mga K5, subo paminawan ang 66 anyos, nagkabsan kini sa iyang kinabuhi. Uman mga K5 nga gisuwayan pa kini og dala sa Balay Tambalanan. Apan lang yung mga K5 kumikan kay fatal wound ang iyang naangkong samad. Gideklarang dead on arrival ang maong biktima. Now karon ang kapulisan sa Agora Police Station nga gipanguluhan mga K5 Police Major Peter Tahor. Mga K5 nagpadayon sa ilang lawom nga investigasyon, ilang makutik investigasyon aron hatagan mga K5 og kining justice. Oh, justice kining biktima nga gipusil sa usa ka lugar sa may barangay Indahag. Kundi ang biktima mga K5 taon nga sa 66 anyos. Wa na gyud siya maka-recover pa mga K5. Man kini diha mismo sa may Lower Sompong. Ang Lower Sompong mga K5 sa barangay Indahag. Usa kini ka area kundi ay ngiog kay andalan. Pipila ra sab ka mga balay ang nanimuyo diha. So pipila ra to makaiksunan nga nanimuyo diha unya kanang medyo distansya pud sa mga K5. Na mo ni atong pagatutukan karon kung unsay motibo sa krimen ay kabuti ang mga K5 duna batod pay alleged nga death threat nga nadawat ang maong biktima. Adi sir kini gipusil mga K5 sa gingong riding in tandem. So doon na po'y laing anggulo ang ginatutukan sa itong kapulisan. Gumikan kay doon na matod pa'y migawas no, nga issue na kini to be subject to be confirmed mga K5 kung tinuod manggaling. Ilabi na mga K5 nga kining atong tanawon karon kung pasil ang pagpatay sa mga suspect nga ma-riding in tandem. Makita mga K5 nga gipreparahan yun. Gumikan kay atangan siya. Unya gita likod pag yun sa pagpusil mga K5. No, nadala pa kining biktima diya mismo sa Northern Mindanao mga K5. Apan gumikan lagi. Gumikan mga K5 kaya posibleng yan hot lang kay dugo nakabsan na sa kinabuhi. Now dito mga K5 atong

0: Tong garos pikas linya naka standby karon tong kaban sa gawas gabahin si Kakifa Brekems Lita sa campaign report iki five mo
1: K5 News FM live report
2: init kayo
3: init kayo
2: at kayo grabe kaigang grabe kaigang karon K5 tan sokwahe kagahapon nagaulan naman
3: K5Kem, oh. Dapat mana po ka? Ari, biyo bot mo, candy light in the spricate mo lang.
2: Ari. Mag-inana na lang ko na ito. Basta ah. Dapat okay sa
3: okay.
2: Nalimok. Ari.
3: Kay, ako kay. Ari, biyo bot bro, candy light in the spricate sunlight. Ano man ako?
2: Ako din magkukabaluan na. Ang ako na lang. Ari.
3: Layo.
0: Palandong dia kay Pad Kim. Palandong kay basin niya mo itom ka ba?
2: Paghilom dia tag nehimo naman ta maitom ani nga lagom lang gamay ay pud ay nang itom kay medyo maulawan pud ating mga kauban mga lagom ani nga dira pa sila mga itom mga brown ra pa natong color ani nga
0: imong nakita ikaw man ang brown.
2: Ama mau ganay pero atong panit ani murag dili man sakay nga nakaitom brown lang siya pero mga sensitive ra ba nga klase mga inanitan kini bitaw mga medyo lagom-lagom na og panit bitaw mga sensitive na pag once mainitan og ayo bitaw na medyo mga daot yun ang daot na daan nga nagway sumuna nga kinahanglan sa to imo ingon silong-silong gid ta ani para ani ta sa ning may kahoy nga kanang naabang nga kanang gitawag tag talisay nga kahoy kay para gid lugar nga di sabta kayo ingon pa nga mas mulagom pas pag-ayo kaysa ako nang gikaingon ang init karon grabe gyud pero siguro ko ani unya mga hapon mga banda alas 6 ang taknas kagabi o alas 5 medyo makasinati na puntang mga pag-uwan-uwan kagahapon adlaw wa ta makasinati og kining niaba ang gitawag tag pag-uwan-uwan sa lagma kagahapon kaysa mga sinaging adlaw sunod-sunod gito ang kining gitawag tag mga pag-uwan-uwan so manginaot sa taon niya nga kung ulan man galing unya atalit hilang kay mo gini mga gitawag tag kinaham sa ato mga kaitsyon ng mga farmers ingon man sa ato sa mga katawan nga kana na atit ang dili perminti init lang ato tagamtaman na andiya ko yung mga pag-uwan-uwan kay para nga mabuhi ning nangamatay tanang mga tanom. So mo na din kinahanglan po doon tayo sa itong mga kaitsyonan nga andam lang takanunay kasama ani init kayo kana dito mo ingon nila nga kung magpayong ka mabayutan ka na dili man na mao kung nagpayong ka kanang naabang na agigitawag proteksyon na si mong kaugalingon. Malaki ka man, mababae ka man, babayot ka man. Ang importante niya, nga na akay gitawag tagpayong kay pangprotehir mo na si kaugalingon. Kay balikon ko, ang atong panit, mga sensitibo kayo na si 5-tan. Isgutan ta ang dagang trafiko din sa ato sentro siyudad. Lagi na din sa may kining niabang dalan ng inyong paborito kay kining Corrales Extension, kanidapit ilaan sa itiri, o may angayang kabalakan kay laos-laos ba na ito mga kaigsyo ng mga motorista pero pag abot ni mo diha siya kanin niya abang itawag taog siya si M. Recto na ito mga traffic light check o mga panahon na pag-iigya po nga function o niya natin mga RTA enforcer ang problema lang ani kining kapahigayan ng illegal parking time kay grabe gini mo na usas mga itawag taog makabaldas dagat trafiko ingon man sa nagkadaiyan kadalanan lagi na kay mga tao muraga na educate naman pero mulagi kay di man kasundon ang kinini ang balaod trafiko resulta nga usahay makaingon ta nga oy RTA ra may gabantayan ani pero mas maayo dito ang mga RTA sa istriktohon gyud pagpatuman ang balaod kay para nga wa nagi kanang gitawag tag mga malapasos balaod trafiko labi na kini mga motorista nga dasalig nga kaya ra man ni bayran so mas maayo tong istriktohon gyud ang pagpatuman sa balaod kay gani mas Danilo Dulay reklamo gana kanunay diya sa may gitawag tag Pusminya Street kay double parking gida ang mga gitahigayon diya o kanini abang parking left and right yun naagay mga parking diya kay RTA ra lagi ang batayan pero kung may RTA nga nakaposting daan sige og sita nga ops pawa sa diya sir ha gamay lang sir ha may hapon good morning o good afternoon baka kay kinahanglan pahawaon sa kanya kay basin unya ikaw may makababag sa dagas trafiko unya naanap po yung maawat po din mo mag illegal parking so kanang naabang nga dili mamahimo nga kuan oh kanang naabang nga dili makahimo og kanang nga pagkahatag og babag trafiko so may dapat arte sa magigihapon sa toan nga mga kamerkaduhan nga kung di sila ganahan nga naay mga illegal vendors sagi RTA nga makabantay diyan oh hawa mo diha kay para at least man lang ang balaod mapatuman gid sa insakto so kana mga kining niabang hangyos, pipila ka mga katawan, pero maulagi, kay matod pa sa kadaghanan nga, anang inabuhi, raman po na sila. So, wala tayo na himo, kung dili, kung unsa magaling nga sa balaod, dapat utay patuman, pero maulagi, kay dinis ato, kay ang balaod na may bantayan, pag wahitig patumas balaod po lagi, mamahimo ng useless ang balaod na pasadaon tayo ng mga balaod, pero tig patumas balaod, wa diha karong mga panahon na. Karatanahin po sa mga detaling, ito ko na ito, DTX 500, ang Kuskig 5, Rikin Pamisa Sulita, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, Kalingawan, Cagayan de Oro, K5, News FM.
0: Dagang salamat kay Kipa Brickem Sulita. Yan ang batin mga Kipay ba? Sa kawas kabahin rin mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nagin na ito ang paghulag kuwa is panahon. Mga Kipay, shout out niya po di ay kang Merlinda Amugis. Yan ang grabing katawaha karon. O ka ni James Bam Hamero, Silingan, may unto diha. Shout out, Dol Grimarians Rain Jeb. Mayong pagpaminaw kay Ate Rosalie Tonyako sa Gordo Barangay Ipunan CDO. Masalamat ya kang Ate Rosalie Tunakaw Gordo Barangay Ipunan CDO from Merlinda Amugis. Na mga Kipay, binita karon sa mga balita sa mga kakipay ba naka-standby karon gikan sa news department ang mga Kipay reporters na nagibot sa resdakpen sa Kagandero. Unaon na mga Kipay ang bulyada sa balita. Balik-balikan na to si Kakipay ba Rikim Sulita. Ano ang tabakipa bisaya balita? Barangay Palulang Hugot kag ipa-implementar ang curfew hour ilalom sa pagpangulo ni Kapitan Edwin Micabani. Dugal detalye gikan ni K5 Rikim Sulita sa kampiyon nga report iki 5 mo.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
4: Hugot nga gipatuman karon sa Barangay Balulang ang ordinansa sa curfew hour isip kabahin sa pagpalig-on sa kalinaw o kahapsay sa komunidad, ilaom sa pagpangulo ni Kapitan Edwin Istumo Micabani ang maong lakang gitumong aron nga mapungan ang mga insidente sa kagubot, krimen o mga kalapasan nga kasagaraan mahitabo kini sa kadlawon. Din sumalapas pamunuan sa barangay nga padayon ang pagpatrolya sa mga barangay tanod aron nga masiguro nga masunod sa mga residente ilabi na sa mga minor di edad ang gikatakda nga oras sa curfew. Ang mga masapon nga mula pa sa ordinansa nagapagatambagan o pagatubangon sa hustong pamaagi subay sa mga lagda sa barangay o sila pasabton. Dahil gipasabot usab sa barangay nga dili tumong sa curfew ang pagpahamtang o kahadlok kundili ang pagpanalipod sa seguridad sa mga residente o pagmintinar sa malinaon nga palibot. Ang Barangay Balulang usa kini sa labing dakong barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro o gipanguluhan kanini Kapitan Edwin Micabani sa kasamtangang termino diin gihangyo sa barangay ang kooperasyon sa tanang mga residente aron nga padayon ang kalinaw, disiplina o kaluwasan sa komunidad. Ang detalye sa balita ato gratis DTX 500 ako sa K5 Rekem Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: 11 Mbps! 11 Mbps!
0: Dagang salamat ka K5 Rikim Sulita! Dugang balita mga K5 dinita sa Newsroom Department at undawaton mga K5. Usa ka maestrado na kurat sa kadagang sakit kagipate ni former DPW Secretary Manuel Bunuan. Dugang detalye gikan ni K5 nanit pasayon sa kampiyon report iki 5 mo.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
5: K5 ba Jonathan, na bakit ang dami na kini ang panguta na human nakurat ang usa ka maestrado sa Sandigang Bayan nga mihupot sa kasong plunder and graft ni kani DPWH Secretary Manuel Bunuan kinatungod sa kadaghan ng sakit nga gibati sa kani opisyal susama na lamang sa chronic kidney disease kun CKD ug prostate cancer. Nagatubang si Bunuan sa 573 million pesos nga plunder or graft cases kalabot sa flood control anomalies. Hisaran nga gibasa ni Presiding Justice Geraldine Ikong sa Sikan Division sa Sandigang Bayan ang listahan sa mga giyong sakit ni Bunuan base sa impormasyon nga gihatag sa kapulisan. Lakip sa mga sakit na kifeb Jonathan, maong diabetes, hypertension, acute coronary syndrome o pagpanakit matod pa sa spine. Kini nga balita tayo kanato sa DTX 500, ang epektibong tambal batok diabetes. Kinis ka K5 na net, pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: 11 Mbps! 11 Mbps!
0: Dagang salamat ka K5 Danit Pasayon. Alas 11:46 na mga K5 sa Buntag. Dugang balita mga K5. Sandigan pa yan, nag-iaprubahan ang hospital arrest ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Dugang detalye, gikan ni K5 Camille Marquez sa Kampiyon ng Report, i-K5 mo.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
6: Iaprubahan sa Sandigang Bayan 5th Division ng Hangyo alang sa hospital arrest ni kanhi Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan tungod sa iyang medical condition. Matud pa sa korte kay K5 Jonathan, si Bunuan i-confine sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Karami. Samtang nagpaday ng proseso sa iyang kaso, wala gisugtaan sa korte ang una niyang hangyo nga ma-confine sa The Medical City. Kini nga balita, hatod ka nata sa D3 Bio ang D3 nga doon ni Viseo o kung Viseo nga doon ni Vitamin D3. Kini si K5 Camille Marquez para sa kumpiyan nga balita sa Gbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro. K5 News Avam.
1: 11 Mbps.
0: Dagan salamat kay K5 Camille Marquez. Dugang balita gikan mismo sa News Department. 5 million nga suhol aron magtestimony gilimod sa Brave 18. Dugang detalye gikan ni K5 Sai Olivera sa Kampiyon nga Report, i-K5 mo.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
7: Gilimod sa Brave 18X Marines ang giingon nga giipang suhulan o gatig 5 million pesos aron nga muhatag og testimonya kalabot sa paghatod o dagkong katidad niya sa lapi sa uway-ubay ka mga opisyal sa gobyerno kininunot sa kontrobersiya nga flood control project sa nasud. Gibutyag sa usa sa mga testigo nga dili nila ipaylo ang ilang dignidad isip kanhi sundalo alang sa kwarta. Kini nga balita atin ka nato sa D3 Bio aron nga malikay sa busipon ng hilanat. Ako si K5 Sai Olivera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Daghan salamat ka K5 Camille Marquez. Dinita, balik-balik ka na to. Dito ta sa ka K5 Cables Kaino. Mga ka K5, ato dawaton. Orientation of contract signing sa Miss Cagayan de Oro 2026. Ipahigayon karong adlawng Sabado. Dugang detalye, gikan ni K5 Cables Kaino sa Kampiyon nga Report, i-K5 mo.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
8: Ipahigayo ng orientation o contract signing sa mga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026 karong adlaw Sabado.
9: Kamon sa DPX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DPX 500.
8: Matod ni City Tourism Officer Marky Halapadan, 12 ka mga kandidata ang target sa Mount Pageant.
10: Nag-screening naman tayo last
11: day, 30
10: at 31 and this coming Saturday, yung orientation na contract signing pa sa itong mga mahimong official candidates for this year's Miss Cagayan de Oro. And on June 18, will be the press presentation. So, murabaw na siya mag-cap off sa ato ang himugso nung celebration ng atong press and public presentation for this year's Miss Cagayan de Oro pageant. In fact, we're targeting 12 official candidates for this year. Pero so far, daghan kini pa screening last weekend.
11: So, yan.
10: Pool of potential jud kay nga mga candidates, especially nga mahimong maayong ambassadors for Cagayan de Oro and hopefully we could who could represent our city for national pageant.
8: Kini si K5K Boscaino para sa pinabalita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Dagang salamat ka K5 Cables Kaino. At ang atangin mag K5 ang dugang mga balita. Ilabi na ang balita ni K5 G's Tony Pagulog mga K5. Alas 11:50 sa buntag mga K5. Kini nga programa ang 11 Mbps. Hatod ka nato sa Stamp Power 3 o DTX 500 D3 Bio and Mighty C. Tatangin mag K5 ang dugang balita sa mga K5 reporters na naka-andam usap karon. O at ang atangin kini issue mga K5. Ilabi na mga K5 kay grabe na po ding Barangay Bugo karon, no? From bad illegal na druga nga nadakpan sobra 4 million, na di man po batiyo mga K5 nga ang Barangay Bugo sa pinakadako nga barangay sa Distrito 2, ikaduha kini sa Barangay Lapasan mga K5. Kung tanawin po na ito ang population, pero tipong kadaghan mga K-5. Kaya galib ang K-5. No, doon ay NIP. Abot ka na ito nga incident report. Kalabot sa mga K-5 nining sa ka incident pagpangawat. No? Aliwala, inanakaktibo ang peace and order Barangay Bugo. Gumikan kay Karubing mga tanod. But di malikayan mga K-5. Ganyan mga panahon. Gumikan sa kagbion. Gumikan sa timely. So, for mga K-5 nga, ang tanod lang matod pa ang bantayan. No? Ang mga biktima, ora po'y bantayan. Besan pa karo mga K-5 butang na ito, nga itong ipadeploy o daghana na ito peace and order sa mga lugar. Pero mo lagi mga K-5, parehanin hitabo karon kay gato o kaning suspitsado siguro nga kaning balaya, inabandura, walay gapoyo. So, doon ay duha pa ito ka mga bike mga K-5 nga gingong gikawat kini. Nawala na missing mga K-5. Natingala ang tigtungod sa mga balay. Anong mawala man nga kita raman din nagpuyo? Now, sa ilang pagsusi mga K-5, kining usa ka manghod rapod sa akong classmate, o diya sa may barangay Bugo, Igloria ang apelido. Nating nga alaman doon na may batanon mga K-5 na milayat sa kural o naghiring-hiring. Naghiring-hiring mga K-5 kung unsay posible niyang kawatunon. Now, karong mga K-5 kay nawadan man silag bike dahil yung naglamu-lamu matod pa kining usa ka gingong lalaki, may ambak sa kural. Lamu-lamu o kuha o kamunggay mga K-5. Now, gisuspitsahan sa mga tagtungod sa mga balay nga katumatod pang suspect, doon ay nag-PM kaniya nga mo matod po ito yung nagdaladalag bike, giit sa matod pa diha sa kural sa kilid sa maong lugar kung asa nangawat kilig kamunggay ang maong suspect mga K-5. Sampo pa from kawat kamunggay to from kawat bike, wa makontento nangawat pagyog kamunggay. Alas 11:53 na mga K-5 sa buntag. At ang tanya itong Mighty C Network News. At magpalik ko niya, duwa ka hiskutanan. Interview sa itong kapulisan. K-5 win, please stand by.
11: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
11: DTX 500 Health Alert!
13: Lord is Pantay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko naparahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na ganda akong kidney ng akong mga organ sa ilalong.
11: Alam mo lang iyong paningin? May katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinalakas. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
14: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Eye Care Gold at Eye Care Drops, ang super duo para sa problema sa mga mata. Eye Care Gold, ang mas pinalakas at mas pinabisa na Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula na nagtataglay ng mataas na lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc at bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas pinalakas at mas pinabisa na kapsula para sa mata. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: Health Alert!
14: Alam mo ba na ang glutathione ang isa sa napaka-importante na molecule na pumoprotekta sa lens ng mga mata para maiwasan ang cataract formation? At yan ang dahilan bakit ang Eye Care Gold, ang mas pinalakas na formula para sa mata, ay dinagdagan natin ng bellberry berry extract. Dahil ang bellberry na nasa Eye Care Gold ay ini-enhance nito ang activity ng antioxidant enzymes na glutathione peroxidase, superoxide dismutase at catalase na tumutulong lunasan ang panglalabo ng paningin at maiwasan ang formation of cataract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo na kapsula para sa mata. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong iyong mga lugar.
15: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant ginhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
16: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pagpatak sa Japan-made FDA-approved na pangpatak sa mata ang ating iCare Drops, ang nag-iisang pangpatak sa mata na FDA-approved na nagtataglay ng hyaluronic acid, isang substance na kailangan ng mata para ma-maintain ang proper lubrication, para ma-maintain ang malinis na mata at maiwasan ang panunuyo, pamumula, pangangati at eye irritation. iCare Drops. At para makasigurado na ang iCare Drops natin ang inyong mabili, hanapin lang ang iCare Drops na kapartner ng iCare Gold, ang Japan-made, FDA-approved na pangpatak sa mata na ang main ingredients ay hyaluronic acid. O, ibig sabihin, kapag ang iCare Drops na inyong nabili, walang hyaluronic acid, hindi po yan sa atin. At hindi yan ang iCare Drops na Japan-made and FDA-approved. iCare Gold and iCare Drops, ang super duo para sa problema sa mata, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
17: Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. iCare Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. iCare Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. iCare Drops. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
15: iCare Gold.
18: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas, nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may iCare Drops, ginhawa agad, at iCare Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
16: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
19: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng iCare Capsule at iCare Drops.
20: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa iCare Capsule at iCare Drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa iCare Capsule at iCare Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
21: DTX 500.
22: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C.
23: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MITC Network News.
24: MITC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
24: MITC Network News.
23: At sa ula naman, nagbabagang balita. Ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers isinagawa sa Iloilo. 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Bayanihan Bulilit, kick-off sa Bayawan City, formal ng sinimulan. 4 na milyong halaga ng school building, tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Safe NIR Dial 911 inilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Tricycle driver sugatan matapos sa binarila, suspek sinaksak ng biktima. Amilya ng lalaki natagpo ang patay sa ilog sa Aklan, naniniwalang walang foul play. Motibo sa pamamaril na ikinasawi na isang senior citizen sa CDO, patuloy na iniimbestigahan. At 7.8 milyong halaga ng shabu na samsam na otoridad nitong buwan ng Mayo. 6 na pong drug suspect arestado. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita na K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes Fire Station. Sa Leganes sa probinsya ng Iloilo, Hunyo 4. Ito ang inisyatibo ng Department of Interior and Local Government, DILG, sa lideran ato ni Secretary John Vicrimulya na layuning mapabilis, mapadali at mapalawak pa ang pagresponde sa mga emergencies. Sa nasabing programa, may naging simultaneous launching rin sa Ilocos Norte, Isabela, Tacloban at sa nasabing lugar. Kaugnay nito, ang sasagot ng tawag ay fluent sa local dialect upang mas mapadali ang pagkuha ng impormasyon at may pagkakaunawaan kaagad sa caller at receiver sa command center. Personal naman itong dinalo ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., LGU officials at mga regional directors sa mga bureau sa ilalim ng DILG. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
23: Samantala, 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
5: Pirmado na ng gobyerno probinsyal sa pangunguna ni Governor Paulo Javier. Tanggapan ni Congressman A.A. Ligarda at Philippine Coconut Authority ang isang Memorandum of Agreement para sa hospitalization benefits ng lahat ng restradong magniniyog sa Antique. Sa paniyam kay Mr. Gregory Tinoso, Division Chief 1 ng PCA, kanyang ipinahayag na ang mga magniniyog ay maaaring maka-avail ng 40,000 pesos kada tatlong buwan sa hospitalization benefits, bukod pa sa 5,000 pesos na outpatient care support at 5,000 pesos na post-confinement na nangangailangan ng suporta. Ang nasabing benepisyo ay bukas para sa mga magniniyog na na-admit sa Angel Salazar Memorial General Hospital at 7 District Hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman na nasa labas ng Antique na na-admit ay pwede rin itong ma-avail sa Aklan at Capiz, kasama na rin sa Western Visayas Medical Center at Iloilo Doctor sa Iloilo City. Ipinahayag ni Tenyoso na tanging ang mga maginiyog na may 5 hektarya ng lupa ang makikinabang, kabilang na ang mga nagtatrabaho pa lamang o hindi nagmamay-ari ng lupa basta humingi lamang ng sertifikasyon sa mga may-ari ng lupa. Ang programang ito ay pinondohan ng 40 million pesos mula sa COCO Levy Fund o buwis mula sa mga maginiyog. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen, kabatingan Murillo. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
23: Gayun din, Bayanihan Bulilit kick-off sa Bayawan City, formal nang sinimulan. Balitang hatid sa atin, Liga K5, Tondi Glodove.
4: Umarangkada na ngayong araw, Biyernes, Hunyo 5, ang pinakahihintay na Bayanihan Bulilit kick-off sa lungsod ng Bayawan, na nilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang early childhood development o daycare centers. Nagsimula ang pagdiriwang kaninang umaga sa pamamagitan ng isang masayang motorcade na bumaybay sa mga pangunahing lansangan sa palibot ng Bayawan City proper. Matapos ang parada, dumiretso ang buong delegasyon sa Suba Gymnasium para sa isang maikli ngunit makabuluhang palatuntunan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng maagang edukasyon at tamang pag-aaruga sa mga kabataan. Bukod sa programa, isa sa mga naging sentro ng aktibidad ang pagbubukas ng isang open house para sa mga bata. Layunin nitong ipakita ang angkop na kapaligiran at mga epektibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga bulilit. Kaugnay nito, naging panauhing pandangal sa naturang okasyon si City Councilor Petpet Rinasha. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng konsihal na ang mga magulang ang nagsisilbing unang guro ng kanilang mga anak na dapat magtanim ng mga mabubuting asal sa tahanan. Samantala, dumalo rin sa programa si City Social Welfare and Development Office Head Marcheta Tuwali upang magpaalala sa mga magulang hinggil sa mga pangunahing karapatan ng mga bata na dapat laging itaguyod at pangalagaan. At para sa Mighty Seed Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si Kaki5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
24: Mighty Seed Network News.
6: Mighty Seed Network News.
23: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 milyong halaga ng school building tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Justin Kiss.
7: Tinatay ang aabot sa 4 milyong piso ang halaga ng pinsala matapos lamunin ng apoy ang magkakatabing gusali ng Lugac National High School sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Joey Jose ng Lalo Fire Station, mabilis kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin na nagmula sa open field sa likod ng paaralan. Dahil nakakandado pa ang mga silid-aralan, hindi agad na isalba ang mga mahalagang kagamitan sa loob kung saan nadamay rin sa insidente ang gymnasium at mga personal na gamit ng mga guro. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na kinailangan pa ng tulong mula sa mga pamatay sunog na mga kalapit na bayan. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ng Bureau of Fire Protection ang apoy at indineklarang fire out. Patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad upang mabatid ang tunay na pinagmulan ng nasaming sunog.
9: Para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
24: MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
23: Samantala, Safe NIR Dial 911 na ilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
10: Naniniwala ang Bacolod City Police Office o BCPO na mas mapabilis pa ang pagtulong o pagbigay ng serbisyo sa mga residente ng lungsod at buong Negros Occidental matapos inilunsad ang Safe Dial 911 noong araw ng Huwebes, Hunyo 4 sa lungsod ng Bacolod. Ang naturang initiative ay kabilang sa flagship program ni Provincial Regional Office Negros Island Region Acting Director Police Brigadier General Romano Cardinio. Sa ngayon, maaari nang magamit ng publiko ang linya ng 911 sa paghingi ng tulong sa panahon ng emergencies at paghingi ng seguridad upang maiwasan ang anumang krimen sa probinsya ng Negros Occidental. Ipinaliwanag rin ni Cardinio na hindi na kailangan ng load ang isang cellphone upang magkaroon ng access sa hotline 911 at makahingi ng police assistance. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.

Nasugatan ang isang tricycle driver matapos sumano siyang pagbabarilin ng kanyang kasama sa inuman sa Water Village, Barangalawaan, Rojas City. Hinilala ang biktima na si Noruel, 43 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Samantala, ang itinuturong suspect ay kinilalang si Steph, 37 taong gulang at residente ng Barangay Kulahaw, Rojas City. Batay sa investigasyon ng Rojas City Police Station, naganap ang insidente habang magkasamang nag-iinuman ang dalawa. Ayon pa dito, pansamantalang umalis ang suspect at pagbalik nito ay agad umanong binaril ng 3 beses ang biktima. Na-recover sa lugar ng insidente ang mga bus

0: at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: Gayun din, pamilya ng lalaki natagpo ang patay sa Ilog Saklana, naniniwalang walang foul play. Kaba detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
3: Kumbinsidong pamilya ng isang 62 anyos na lalaki na walang naganap na foul play sa pagkamatay nito matapos matagpo ang palutang lutang at wala ng buhay sa isang ilog sa barangay Pulo, Ibahay, Aklan itong Webes ng hapon. Kinilala ang biktima na si Jomar Makirang

0: na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YQC Network News. YQC Network News.
2: Garden motibo sa pamamaril na ikinasawi ng senior citizen sa Cagayan de Oro patuloy na iniimbestigahan. Detalye ng balita, hatid naman ni K5K Buscaino.
3: Patuloy na iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril na ikinasawi ng isang senior citizen na nagtatrabaho sa salon

0: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, 7.8 milyong halaga ng shabu na samsam na maotoridad nitong buwan ng Mayo. 60 drug suspect arestado. Balita atin sa atin, Mega K5 Carol Medino.
3: Tinapayang aabot sa 7.8 milyong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa kaliwat kanang operasyon kontra illegal na droga noong buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon sa Leyte Police Provincial Office o LPPO, aabot sa 1,155.44 grams ng hinihinalang shabu ang kanilang nasamsam mula sa 53 anti-illegal drug operations na isinagawa.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket, open reading! Wembanyama throws it on his head!
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good! Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Pantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps, sa public service numero 1, 11 Mbps.
14: Alas 12.25 na sa buntag mga K5. Punto na dekaroon mga K5. Balik na sa itong programang 11 Mbps, mga balita o public service. Inyong yung pong nabati mga K5, Boy Lain, kundili si K5, Jonathan Sabanal. Mayang pagpaniog to kaninyong tanan while laminaw sa itong programang
15: 11 Mbps.
14: Ang 11 Mbps, hatul ka nato sa itong Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Mighty C. Inyong mapalit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mayang pagpaniyo to kayong tanan. Welcome, welcome. Now

0: sa itong programa ang 11 Mbps. Mayo nga untuk Kipa Jonathan from Tristan Wyatt Gulay. And of course, Makipa, mayong pagpaniunto sab. Mayong unto kanyong tanan, ilabi na ni Marlene Enso. Yes, may barangay Kaoswagan. Together with her husband, nga naminaw karon. Arasab katutukan ato, Makipa. And of course, ato sa Makipa, tutukan karon kining sa kagingong di paabot na concern. So, sa ka-trabador sa Makipa, sa kining gobyerno. Padatan na sa barangay Nutrition Scholar. Wan pa na sila ga sentimento mga Kipay. Bilabi na sa kiningilahang reklamo silang suulan mga Kipay. And of course mga Kipay, tutuka na sa bratuning usa kagingong robbery incident na hitabo mga Kipay ya mismo sa may barangay Kaswagan. Giingong usa ka establishment mga Kipay, gilungkab, gikuha ang armas sa mga suspek mga Kipay. Tunay CCTV camera mga Kipay, kawatan o kini nga naglungkab sa maong establishmento na huli kam mga kaki-5. Nawatakatangin ninyo kay si Ma'am Inso ato nga madawat mga kaki-5. Atong nga dawaton karon kay naa naka-standby na speakers linya mga kaki-5. Atong dawaton si Ma'am Marilyn Inso ang tag-iya sa maong establishmento ya mismo sa may barangay Kaoswagan. Ma'am, ayong udto, welcome sa itong programang 11 Mbps. Imong kauban karon si Kaki 5 Jonathan.
1: Yes, mayong udto.
0: Yes, ma'am. Ha, salamat kayo sa nga nakutay ka na mo, no? Ilabi na ma'am, usa ka dili basta-basta ng krimen nga nitabo diya sa may barangay Kaoswagan kini sakop ni sa area. Ako makasayop sa may police station 4 Carmen, ma'am. Inso, inyo na ba yung na-report ang maong insidente?
1: Sir, murag putol-putol ka.
0: Putol-putol. Aki pa buwan, murag putol-putol daw. Ah, okay man. Okay, ma'am. Kani, 1, 2, 3.
1: Yeah, okay na.
0: Oh, okay na. Okay, ma'am. Kani ba ang usaka robbery incident diya sa inyohang establishmento o reported ba nila? Report niya sa itong kapulisan sa police station for Carmen?
1: Yes. Mm-mm. Na blotter na nina mo, sir. Last May...
0: Kano sa nahitabo? May?
1: Bali, nahitabo siya.
0: April.
1: May
0: April.
1: 18 sa kadaon, like 2 a.m.
0: Ay, May 15 pa na eh? 18.
1: May 18, sir.
0: May 18 or kuan? April na. April, April 18. Last month.
1: Oo.
0: Oh, last month siya ma'am kay 518 man. June
1: naman
0: tataron
1: sir, di ba?
0: Oo. So,
1: so May 18.
0: Oh, so May 18 din siya naitabo. So medyo pila na kasimana, mga tulo na kasimana ma'am. Kumusta man ang update ani ma'am? Ilabi na kong isgutan na to na blatter man kani. Unya, ang investigation sa kapulisan unsa may ang ilang gipasalig nyo ni doon na ba sila lead?
1: Actually sir, just the update man din sa ko as in Cabrera.
0: Mm-hmm.
1: So murag sometimes gina-send ko niya videos kung naman gani sila or pictures kung naman gani sila yung madakpan, pero loko mong gadaw sumunod sila sir.
0: Mm-mm. Ma'am, unang-una unsa ay nahitabo ani ni ilabi na nakuhaan magyunig CCTV, no?
1: Yes.
0: Pagtan-aw niyo gikan sa entrance point sa pagsulod sa suspect nga bahin ahaman kini miagi.
1: Babintana siya sir, miagi siya sa fire exit.
0: Mm-mm.
1: Dahil yun, yan, mag-iukang na tawag na, i-open niya ang glass door, dito siya ni Agi.
0: Iyang ipang-tang-tang ang glass door?
1: Oo, kanang sa kinakasilid dito, sir.
0: Pag-itang-tang yun?
1: Ma-ukang dito siya.
0: Giukang yun?
1: And then, yan, giguba, actually, naka-soundproof me. Yan, yan, giguba, bigli.
0: Sa dihang nakasulod na kining suspect, ma'am, pila man nakuha sa CCTV ka mga suspect ni sulod sa inyong establishment?
1: Balig siya ra isa, sir.
0: Siya ra isa. So sa entrance nga bahin, makita nga dunay suspect ni sulod. Siya ra gidaglihok ani, ma'am?
1: Oo, siya ra gid, sir.
0: Mm-mm. So ma'am, human sa robbery incident nga nakita ninyo, unsa may nangawala nga importante sa inyong establishmento?
1: Pinaka-importante no nga hadlo ka ay no nga magamit niya sa lain is ang pusin sa mong security guard.
0: Mm-hmm.
1: Eh kanimong gada mong security agency is bawal sila dalo ni sa ilang pusin.
0: Mm-hmm. Unsa man din ang pusil ma'am?
1: Tago niya dito sa mong front desk kasi yung bag.
0: Mm-hmm.

0: isna, ipilit na balay, taba.
1: Ma'am, unsay may giingon sa security guard, unsa itong klaseng armas, para po natong ma-identify aron sa kasayuran sa tanan?
0: Akong hasgan, may makatubag na sir, about sa kwan sa pusil kay. Huwag ko na medyo
1: balaan. Dili ka medyo, dili ka kwan sa kanyang unsa nga klase nga armas. Pero paggawas sa suspect, ma'am, syempre makita man na, no, kung sa ihipang dala, maklaro ba nga ang armas mismo nakuha gyud niya?
0: Nakuha gyud siya, sir. 100%.
1: 100%. Ato sa mong incident, ma'am, unsa yung gibuhat? Ilabi na ka kaning suspect, nag-inusara raman, no? Daaba ka ni lookout niya makita sa gawas?
0: Bali, naka-prepart na kaya naman good ko yung maintenance na nakatuloyin. Ang nakahadlock ato, sir, is yung disunod ang kwarto sa maintenance.
1: Ong niya?
0: So, hadlock siya, sir, kung nakamata ang maintenance, kasi may tabo, sir, ba?
1: Okay. Kani maintenance, ma'am, babae, lalaki?
0: Babae.
1: Babae. Pila na po edad, ani?
0: Mga nakasasunod pa.
1: Sus, ginoo. May gani kay wala sa... Kung nakamata, murag...
0: Makita ra ba sa CCTV, sir, na lagi siya dala.
1: Akoy. Unsa yung dala ni ma'am? Na ay armas?
0: Ganang kutsilyo.
1: Sus. Oo, gibit-bit niya. Oh, maklaro man, nagbit-bit siya kutsilyo. So, gisulod siya sa kwarto. So, kana na ang inyong company is kung ano yun na siya.
0: Check na po sa CCTV, sir. 5 minutes yun siya sa kwarto.
1: Wala. 5 minutes yun sa kwarto.
0: So, unsa man siya dito sa kwarto sa maintenance for 5 minutes.
1: Kanyang makita karon
0: sa... Because kanang kwarto sa amo ang maintenance is secret door na siya. Kabalo siya.
1: Yes, secret door na siya. So, ang nahitabo ani karon nga pagsulod sa mong suspect, tulog kayo ang biktima, 5 minutes siya sa kwarto, wala'y nawala sa kwarto, ma'am?
0: Wala, sir. Nakatago man ang cellphone sa akong maintenance.
1: Mm-mm. So, possible, no, nga, ang katong maintenance, ihahang, usas yung target, nga, kawatan niya cellphone, nga, possible niya makawat dito, nga, gamit. Pero, kining pag susi niya, wala niya makita, muto ni gawa siya, kung siya mga madaw-daw sa kining ang kumpanya, inyong kumpanya, more hang nadala. Sa gawas ka bahin, ma'am, pag-bit-bit niya ning ani mga laptop, mga gamit, yun sa maniniya, ma'am, kay pila to, 4 ka laptop.
0: Balik yan, gawas ang kuan, sir, sa nang gamit sa mong security guard. Kung bag sa security, sa dako man siya. So, di gawas niya ang mga t-shirt, uniform, lupang mo dito ang mga laptop. Pakilang po sila.
1: So, dito niya gipang sulod tanan. So, pila gito ka laptop, ma'am, tanan?
0: 4, sir.
1: 4 ka laptop. Dayon, may speaker.
0: JBL speaker, sir, solo. Mura po din pang dala, sir.
1: Armas na yun.
0: May uban speaker dito, pero mura din yung dala.
1: Pinaka-latest update karon, ma'am, kaninia kay Mayo 18 man nahitabo, mo, mapit na siya mag-usakabulan gani, no? Kung ano man karon. Pizza size. So, naas mga 3 or 4 ka semana. 3 ka semana. Butanta, 3 ka semana.
0: Yes, sir.
1: So, kumusta ang investigasyon ni, ilabi na ang investigator on case, si Sir Cabrera. Doon na ba sila yung lead, ma'am? Ilabi na kaning hulagway yun sa suspect? Kay, posible.
0: Naaraman, sir. Ongoing, sige sila update
1: ako. So, ang imuha lang for information lang, ma'am, kay basta niya magamit kiniskrimen ang kining armas. So karon kutsilyo yung panagidala niya, ma'am.
0: For awareness lang gid po ni siya, sir, no? Kay I don't care dili kung mabalik ang mga gigawat sa amo kay makita man ang kwarta. Ang next na biktima ang delikado ba? Nakakutin na ba sila?
1: So muna delikado kay kani ni saka gani sa kapadimalay. O niya kutsilyo ra ayon dala, possible next krimen nga buhaton ani niya katong armas nga iya nakuha diya sa yung kumpanya. Mo yung gamiton sa pag kini ba karon o masulod siya labing mo na ay makabantay nga yung sa kawatan na building na iahag yung magamit mo na ba ito loaded kwan ma'am kaning bala?
0: Sorry sir?
1: Kaning bitong na loaded bala ba to siya kanang naabay bala nakasulod atong armasa?
0: I think so na among
1: ito na usually kaning mga kwan mga kumpanya mga shotgun man na nyo ilang mga kwan ilang gadal o na I don't know diha sa iyong

0: Unsa may plano karon sa agency, ma'am, sa iyang security agency?
1: Mula di na communicate man sila sa ako ang husband ko.
0: So na-report ni dito sa ilang agency ang maong panghitabo. So unsa may
1: kanan? Yes, sir, ila na po yung blatter.
0: So at least karon ang atong kapulisan padayon nag pahigayon sa investigation ani. Manghinaot lang tama nga doon na sila saktong lead no, ilabi na sa pag-identify aning suspect aron nga malocate kini ma'am og mapasakaan baka ro kaso o makuha ang pangalan. Aron sa mapahigayonan kini og pag-aresto ma'am, pero di magikan maklaro no ang kuan. I don't know kung aktibo ba ni social media pong kawatan no, o basin di po ni taga dinhi or pamilyar din o pamilyar na ang lugar din sa Dakbayan sa Cagayan. Pero kani ma'am, kani possible taga din higyun eh. O kini makita po dato ma'am, kabisado niya ang mong lugar, no? Kabisado niya, ilabi na nga...
1: Hindi, kung makita niya mo sa CCTV, sir, kabalo kay siya.
0: Kabalo kay siya, no? Kabalo kay siya mo sa inyong area. Kung asa siya mo agi, ihagyun ang istudyuhan daan, ma'am.
1: Mama, so, ilagi nang giplanuhan daan, sir.
0: Iyagi palanuhan, gud ni.
1: Wala sa kabalo na, na-watch out sa ubo, sir, sa baka ha.
0: Possible, ma'am. Oh, possible nga. Kini ma'am, ang nawo nga ma'am, di po niyo ma-identify nga, basin trabahante niyo kani Anto diha, dili po.
1: Muna atong i-investigate, sir. Kay tanan mo, panday, tanan mo mga kuan, ito pang investigahan pagkaroon.
0: Okay.
1: Hindi na na, sir.
0: Panday, tanan-tanan. So, kanang yung building man po da is very, kung anong yun po, kanang halos tanan, naka-CCTV naman. Niya, kung tanaw na ito ni suspect, una, isya ba ni naka-jacket o pula?
1: Yes, kanan siya, sir. Pag-abot, nakuhaan na siya sa ground floor.
0: O, ground floor. Pag-abot sa taas, gitang-tang na yung hood. No, di ba? So, kanin siya, okay, ito, balik-balikan, maki-pipe si Ma'am Marilyn Inso. Okay, awareness sa tumaka-exuna, no? Exclusive ka rin sa K5 News FM Cagayan de Oro. Atong balik-balik ang tawag si Ma'am Inso. Kaya, dili tiaw mga K5, kining robbery case karon hitabo. Diya mismo sa may barangay Kauswagan. Gali mga K5, wala na makakuha sa informasyon na ni. Wala ito ni makita dito sa blatter yun sa police station for Carmen. Diya possible for investigation ni siya, no? Kaya, kunan sa blatter mga K5, makita na to. Yes, ma'am. No, ma'am. Kani... Okay, ma'am Marilyn, gali ma'am kaning insidente, wala kanina na open dito sa usually mga incidentes police station for Carmen. Kaya medyo dako umangyod po. I don't know kung nabutang ba ni sa blatter dito kayo, magkukita. Kaya ba update unta po yun na to. But karon Mayo, June, kung ano man, June 5 naman karon. So possibly nga wala nilang butang dito ang blatter kaya para po nga mapadayan na continuous ilang insidente. Pero sa imong kagustuhan nga, basin niyag nahadlok ka nga basin niyag magamit screen.

0: Ibig nga maklaro gyud yang naong dia mismo sa maong building, ma'am.
1: Yes.
0: Ma'am, unsa na lang imong panawagan, ma'am, or hangyo, ilabi na kung posible nga dunay gibaligya ag armas, no? Nga ako ibaligya ba to niya or basin niya ihatong gamito noon sa kining sulod niya nga pagpangawat?
1: Mao lagi.

na dakpan ang mga suspitsado o niya na palaka mangyod ang atong complainant ilabi na ni Mama Marilyn Inso kalabot na ng insidente. Tiyaw mo na K5 armas gikuha sa usa ka awa mailhing lalaki mga K5. Di kayo siya maklaro no tungod kay katumanggod CCTV mga K5 pero pwede man to siya i-enhance. No, pwede to siya i-enhance. Pero mangayot ang kopya mga K5 kay matod pa niya, sir, na ako kopya din nga kung sa Facebook mga messenger, mablard bangod siya mga K5. Pero kanang ng original yun ana, mas maklaro matod pa mga K5 yun ang naong sa suspect. So tanan mga panday, tanan na nakasulod sa iyang building, apil na karon sa gipang imbestigran. Kay kabisado kayo ang suspitsado mga K5 sa mong building. Makita na to, nakahod pa siya. May sulod sa mong lugar. Daw, tanaw na to mga K5 kung atong police station for Carmen. Kaya ang hipi karon si Police Major Mario Mantala man po. So si sa Intelligence Department pa K5, ilabi na si Sir Cabrera, ato man po ng higala. So siya ang investigador. Nining maong kaso ato pangutan ng mga K5, ilabi na. No? Ang ilang panawagan aron sa mga K5 nga magmatngon ang mga taga District 1 or District 2. Ilabi na mga K5 nga kining armas nga posible nga karon na sa suspect magamit kini mga K5 sa pagpanulis. Pagpanion og armas. Now, ato ni susihon mga K5, ilabi na sa sunod nga mga programa, ilabi na sa

0: matabangan nato ning ilahang mga problema, sabi in isudad pinaagi sa pagpadayag sa sentimento sa ilahang sitwasyon. Oh, dila tong adlaw banking 5 kay atong susihon una, no? Unang-una atong susihon unsa tinuod ani mga kibab, unsa ka tinuod nga wa pay sweldo ang atong BNS. So atong ipasabot mga kibab ganila unsay mga nahitabo nganong nalangan mga K5, no, no, nganong nalangan kining sweldo ug unsa pud kini katinuod, no, kay remember ni atong mga miaging bulan sugod ni atong Enero gali ang mga CDT teachers nagreklamo pud to sila nga mga upat nga bulan wa sila sweldo, but na last month mga K5 umasayop ni atong Mayo nakasweldo na pud sila mga K5. Muna nga ato panisusihon karon kay basin niya ng mga problema nganong nalangay mga K5 ang pagsweldo, no, ning ato mga trabahante, mga trabahador sa gobyerno, labi na honorario man may mga K5, no, kini man gud na counterpart ang barangay sa kining barangay nutrition scholar, do na po ay counterpart ang city mga K5 ug wa ko masayop kay gali kani adtong barangay information officer mako mga K5, do na pipila ka mga department just like kining CDT, child development teachers. Doon na sila'y counterpart ang barangay o doon na po sila'y makuha ng honorarium sa syudad. So, same regyapon sa ato mga BNS o BHW mga K5 nga kini sila, doon ay counterpart ang barangay nga magaswildo sila o doon na po'y counterpart ang city o pila po nilang pagadawaton nga honorarium. So, ato na susihon mga K5. Ato sa ning interviewon si ma'am kanina naghatag number before nato i-honor o ato pong i-plastar ang resource person nga pwede itong hinabi o mutubag ni nga issue mga K5 aron fair and balance atong hisgutan mga K5. Muna nga sa sunod mga K5, possible ugma ay sa Lunes ato nitutukan, no, ato nitutukan ugma sa adlong Lunes mga K5 sunod simana karong June 8 mga K5 at ang atangin ni nga nagkapadala sa iyahang number ingon ma'am sa iyahang pagpangayo og tabang, no, kaning nagchat ka nato sa atong K5 News FM Digital dila sa atong adlaw sa kahanginan unya nato i-plaster mga K5 kung okay siya og kini ba siya gyud ang tinuod nga komplainan kay base ra basta kung nabasa dinhi mga K5 hinaot pa unta matabangan nato ning ilang mga problema. So meaning dili gyud siya personally mga K5 ang concern ani, no, dili siya personally ang concern, based lang na mga K5 sa kining niabot nga to kaniya nagpatabang, posible po nagpatabang nga to kaniya. Okay, pwede pa pon patch interview kabahin aning honorarium sa barangay nutrition scholar sa Dakbayan, maglima na kabulan wala pa nila nadawat. So wala pa nila nadawat, so meaning nila kaning nagchat karon dili gyud siya personal direct mga K5 nga maoy nagreklamo mga K5. So hinaot pa unta matabangan nato ning ilang mga problema sa BNA sa syudad. So amantay igong oras mga K5, 12:49 naman. So ato ning ipaluap mga K5 sunod na sa programa, ilabi na sa programa usab ni K5 Justunio niya sa programang El Castigador. Aron sa mga K5 fair and balance atong hisgutanan, kinahanglan mga K5 ato sang tawagan kung kinsa ang posible nga mutubag din ng mga pungutana. Aron sa ipunpats nato ning number din eh, uunsa gyud pud ka tinuod. Kaya basin niya kading chat mga K5, dugay na pud ni, no, niya nasulduan na di ay pila na pud ka bulan ang milabay na wala ra ba naka-specific mga K5 din hi ato ning pagasutihon kung naka-specific ba ning date, no, kay 12:04 naman nakabutang din eh. Why nakabutang og June 6 ba ni or June 5 mga K5? Ato pa ning susihon, no. Di sa ato niya sgutan kay wa pa igong oras. No, sa tumakaigsoon ang Andres Dakbayan sa Cagayan de Oro. Salamat kayo sa pagpaminaw mga K5. Oh. Ayan mga K5. Dito sa itong mga pa-shoutout. Before tapos na po sa itong programa, mga K5, sa itong programa ang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Ayan mga K5, masagin shoutout sa mga kaigsoon na ito nag-panood to karon. Welcome, welcome, welcome sa atong panapos ng mga pa-shoutout sa itong mga K5 na naminaw karon. Dito sa ito sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro City. Welcome, K5, once again sa atong programang 11 Mbps mga balita o public service. Once again, shoutout nila Giging Laguna diyan naminaw sa may Barangay Lapas 1, Barangay Lapasan, Lapsap, Sisay mga K5. Dilang Elvira Tabor, Catalina Alike, GC Tayo.

0: Senior, patultol family Janice Lozano, mga kipaiba ni Marlon Macalde, Badrin Tabuco. May pagpabidaw diya, ha? O gilang Ate Inda El Coser, ni Ate Dudot, yung mga kipaib nilang itong bana ni Ate Inday na minaw karon niya. And of course, mga kipaib diya sa may aunt sa itere, no, hinaot nga, mabusog mo kami diya, ha? Mabusog mi kami diya. Naminaw karon diya si Nanay Shana. Nanay Shana, ayaw in taon, biyai ang pritong manok. Kaya basta niya, mapagod na po na, ha? Mapagod na po na. O, oh, ni ate, oh, ayahang assistant diha. No? Oh, ayaw good bayain na ate diha, ha? Ay, ate, ayaw bayai ang kinilaw. Pero hurot naman siguro kinilaw, mga kipaib. Kay kuya, kaya magkilaw sa ate kay mga 3 hours ay kahuman. No? Oh. So, alas 12:52, mga kipaib, buwan natin igong oras sa itong mga suking tibibinaw. Ugma na punta sa Lunes, mga kipaib, aron sa ato pagpadayon sa itong mga sunod nga programa. Alas 12:52 na mga kakipaib sa itong mga kaisunan din sa Takbayan sa Cagayan de Oro. Kada lamang yung alagad sa kahanginan na Kipaib Jonathan Sabanal, magayon salig sa imong abilidad kay gihimo ka nga mananaog sa magbubuhat para sa kampiyon nga balita serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag ug kaayohan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito, magandaan doon yung pamina basta makailom siya ng GTX bitaw. Muna iyang ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Isa ba yung GTX 500?
3: Malipong o kuan. Murang siya ba? Murang malipong-lipong. Ano wala siya? Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula, paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako pwede tigapalit din rin kung mag-ani ko din rin niya.
2: So, ma'am, kining taga-ASI, ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for Teach Book. Ma'am, kining, basiga, dito pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit ang GTX 500, dito ba yung pag-produce sa Pilita? Isa mo yung ma'am? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang, so wala pa nagamit ang GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang tutub nito maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si paano to ma'am?
3: Glidel sir
2: ha?
3: Glidel
2: Glidel
3: Militia.
2: Okay.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Clinicas for Biotics, ka-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics, ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buhas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement.

0: PR Production. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Lama sa kagahapon, mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon, mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon. Lama sa kagahapon.

0: pait na gina ni Mexico mata ba? Grabe na gina kung depressed na kay ko ani ba? Obsessed kay ko ni bayhan na ni. Bisan sa pagkaon. Siya ra gid ako mauna-unaan. Grabe hagid kay ani ni. Ni Susan ba? Pa. Pasisige kaon niya pa bin. Istorya ang siya ko atawan ani pa. Mura na taong ko anig. Taong ko kabuang ani pa ba? Sige taong kaguna-una aning Susan pa. Naugsa mo taong ka. Nasubraan ang kagugma ni mo anang gugma-gugma ni mong murag tuntong ang gugma. Ikaw bitaw. Malagot bitaw ko ni mo Gilbert. Basta matulon mong guni mo ng kutsara karon ng kamulong kaon si kaghuna-hunaan ng babae wagin na kagusto ni mo. Kaghuna-hunaan ng babae nga wa magibisag gamay na lang kuliro, gamay si iro. May chance ka nga masugot anang bayhana. Usam taong ka po eh. Isang pagsuporta na lamang ni mong anak. Ito na higugma taon kay kuani. Gusto gina ko pa nga mantuan siya pa. Gusto ko ako gid siyang mantuan. Di ko gusto. Di ko ni masugot pa. Gusto na ko magkauyab gid mi. Naunsa man taong kadoy eh. Sobraan magkakadispirado. Sina na isulod si mong utok-ok-ok may siguro na. Sabay na kaon taon ni mo ay kadaghay sa mga babae niya gasayal. Mga dalaga wapay anak. Kunya diha gid ka na mangilog ka katangilog ba kay nimo? Mura man kag mga mura man kag daga kamamanan tangilog. Papa pud taon oi. Kay sayod mako. Daghang kay mga dalaga diha. Kay sayod baya pug ka. Aran daghan na sa mga babae akong nahimong karelasyon. Pero hangtod karon pa. Si Susan. Lahi yun siya nga klasis pagkababae. Naunsa man taong ka ay. Pagkaon ka diha ay. Di ko. Mundang ko kaon pa. Mula ko ko. Ablihon ko reportahan.
1: Agoy kalami! Agoy kalami!
0: Di man maong natuplok. Asya magportahan. Ya reportahan. Ablihon ko. Diha ka lang una pa. Kay mula ko ko. Babaklay raman eh. At doon ko si Susan. Oo. Si Parimay? Nag-istorya sila ni Susan? Yun na pa mo rin na kagusto galing ni Parimay ako. Sa akong hinigugmang si Susan. Excuse me.
2: Uy, naaman lagi ka. Naaman lagi ka diri, Gilbert.
0: Ano naging istorya ka kang Susan?
2: Anong istorya, mi? Uy, kay... Kanang... Nangutan na lagi siya na kukin sa koronis si Gig Tix. Tix niyong tawag-tawag niya.
0: Oh. Mawa? Ma'am Susan, may buntag ni mo, ma'am.
3: Hello. Di ba ikaw man si Gilbert? Doon ay kayo pagduda. Nga ikaw ning sigig tawag o sigig text na ko.
2: Murag maugaling nating alis siya, oy.
0: Kaning, Mark. Madam Susan, ang kunon ko, ako ng lalaki nga magsigig text o magsigig tawag ni mo. Gusto rin mag-uko nga magkapanool ni mo. Gusto na ko nga kining tagaan pong kunin mong dako pagtagan. Kahibaw ka, ma'am. Nakagusto ko ni mo.
4: Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki!
3: Unsa? Nakagusto ka na ko? Huna-huna asa sa pag-ayo, Gilbert. Unang-una, dunan na ko'y anak. Dunan na ko'y asawa.
0: Bana siguro, ma'am.
3: Insakto ka. Dunan na ko'y bana. Mauna nga, mamalihog lang ko ni mo. Ayaw pagsamok-samok na ko. Kaisumbong takas akong bana.
0: Ma'am, huwag ko mahadlok si mong bana. Kaya nasayod ko. Kanang imong bana, di magka-istorya. Di na magkalakaw. Bisan gani, sa pagbarog o paglihok si mga kamot, di na niya mag-home. O nang andam ko nga ipakigbisog, ang akong gugma dihan mo.
2: Naunsa naman yun ang ka-Gilbert, oy. Pari ba kang naigamay?
0: Oh, pari Mark. Di pwede. Ma'am Susan, nahigugma ko ni mo. Nahigugma ko ni mo, ma'am.
3: Kung nahigugma ka na ko, nganong ipaagi man ni Mas Ingon ani?
0: Silo ako, ma'am. Pero taga-edyan siya. Taga-edyan siya ang akong kaugalingon. Tugod kay o sa katao nga nahigugmanin mo. Nasayod man ko, ma'am. Ngaminyo kang dako. Nasayod ko doon na kaya na. Pero nasayod po kung huwa ka na magmalipayon. Huwa ka na magmalipayon. Anang imong bana. Nga kanunay lang limong alagaran.
3: Abibita ni mo, Gilbert. May punto ka. Tinood nga ako. Nag-antos na ko sa kumbana. Kinahi mo siyang pabigat na ko. Pero maning isulod si imong utok. Nga dili na babag ang tanan. Sa among paghinigugmaay. Tungod kayong akong bana na higugman ako. Huwag ako sa bugos nga nahigugman nga doon kaniya.
0: Oh. Ma'am Susan.
3: Siguro, may punto ka. Pero dili kini mamay mong babang.
2: Datanawal lagi. Ningon bitaw ko na yung mga dili na ka mag-uyab-uyab na si makagusto sa iya, oy. Nawa na kasabaan na noon ka na ulawa na noon ka, pre.
0: Sayod ko, ma'am. Nasayod ko nga. Kinig tanan, imulagihin mo. Tungod kay ikaw mismo, huwag kakagusto na ko. Nasayod po ko. Namubot rin pong panahon pulaan ka. Huwag biyaan mo yung bana.
3: Huwag kong maubat manggaling na. Mamalihog lang ko. Ayaw na taon kong samuka. Baby, sa gamay ang katiting. Huwag na taon kong mahigugmanin mo. Huwag wasag ko makagusto dihan mo.
0: Oh, Ma'am Susan. Tagahayin taon o panahon. Ang akong kasing-kasing. Tagahayin taon kong tsansa. Nga makasuod niya sa imong dugan. Nga maimong maangkon ka. Huwag maangkon ko ni mo.

gabot sa panahon, imuragya pong badawat, kiditiman Imam Susan, di ko muundang. Di ko muundang sa pagpanguyab diyan imo. Kining tunto ko nga gugma, ipadayon ko ni, hangtod sa maako ka.

아빠, 왕이고, 왕이고, 마. 그럼 비교. 디토 고기 간간이나 디토 일라 수산. 기뻐오가 봐.

0: Sakitan kay ko pa. Mura kong ibudala nung kong sakasya kong siminto ko likod. Di na ko ni manawat pa. Laslason ko din akong kinatao pa. Paghilom diha tao ni Gilbert, ay. Laslason kinatao. Hadlok magay kami patuli. Nasa matao ka, ay. Wala namang kagiango-angoan na tungod ani mong gugman ni Mau. O sa mga giingo ni Susan nga ito ni Mau. Di ko na sikinahan ako pa. Minyon ako na siya. O dunay anak.
1: Hungog-hungog ka mang klase nga tao ka. O sa mga giingo na ko, wala ni mo nakita ang naisawag nanay anak. Nanay ba na? Nausa matao ka? Labo na ato din ni katong kwan, babae nga patsada guwapa po. Wapo di mo minyo eh.
0: Wa man ko mahigog maato niya pa. Si Susan ang gipitik ni nga kong kasing-kasing. Di ko mabuhi ang guwa siya pa.
2: Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki!
1: Paghilom oy. Di mabuhi guwa siya. Lima pagay na kabulan gikan din he, buhi man ka sa una. Ngikaroon mamatay na dahing lugar ka, kadi di mo makayag wa siya. Kalami ba ni Mugdagmali, oy?
0: Hindi lang kakasapot na ko pa. Hindi kakasapot na ko. Grabing gugman ako ganto kang... Grabing gugman ako ganto ka Susan pa. Andam ko pa kamatian siya. Andam gay kumupatay bisag ikaw papatyon ta ka pa.
1: So naunsa man taong ka? Apilon man ko ni mo pagpatay. Wa man kay buot hinuon. Lumayon man ko ni mo ani man kabuang.
0: Kay ba ubiyagi ka pa. Parihatang duha. Ulitaw ka, ulitaw po ko. Kinamatay ba ito sa mama sa una? Huwag kang inhawa tungod kay natukan siyang kalungan. Muna pa nga, di na ko magkaya pa. Ikugmagay ko kay Susan pa.
1: O sa manday mong buhatan?
0: Huwag ganay ko kay Bao pa. O manday ko pa ba? At tumangon na to pa. Karoon na yun. Dapat maprangkahan na ko na si Susan pa. May istorya ko kung siya magaling tinuna sa yun, banggong ko pa. Nga bisa nag-inistrikta siya. Giistorya niya yung istorya. Pero sa yun ko pa nga, doon nagyapon siya, gibante na ko pa.
1: Paghilom di ay. Do sayod ko nga doon na si Gibati. Gibatian si Simong Nao. Muna nga kanyang mong Gibati, di na mao.
0: Ayaw paghana taon pa. Bugal-bugalan raman taon ni Muning akong kasing-kasing. Nga nagdugo tugod sa kasakit. Ayaw taon pa. Makaluluoy ang imong anak pa. Ngayon ko manuntang akong amahan nga akong masandigan sa panahon sa mga problema. Pero ikaw pa'y nagtamay na ko pa.
1: Muna na, sige ni mong paminaw ang drama sa K-5 nga way pulos. Muna na. Oh, tanawa. Muna na kagiango-ango. Masa ako ka maghilak-hilak sa ako ka nakagusto.
0: Hindi manggod pa. Ito ko kinahigugma kung kinsabay ako sumbungan. Huwag ko'y laing masumbungan kundi ikaw lang ang akong amahan. Manatabangi ko pa. Karoon na yun pa. Muwanto tas balay. Balay ni Susan. Kay paray pa na yan kining akong gibati. Pili ko gusto. Di ko mutugot na malayo. Malayo si Susan ako pa.
1: Mura naman kang nagbalak niya. Ay, sige. At doon ta. ipadayag ang imong gibati ngadto kadiya. Pero pag dili gali, ah, wa ko'y mahimo doy. Kung dili, ang paghatag na lang nimo og tambag, nga undangon ang tanan. Kadi man po kumutugot nga, masakitan ka.
0: Ambot lagi pa. Tana, manto ta dito silang malilisusan, narabas at bang. Nga no bang gihigugma ko man si Susan, oy!

0: Ay, ako yung amahan. Ako si Ricardo.
1: Pasensya kay Manong ha. Pero, unsabay katuyuan ninyo, Dennis, ako ah.
0: Di amis imong balay, madam. Tungod kay, ang akong anak doon ay iistorya ni mo. Sige na doy, Gilbert. Ma'am Susan, di ako simong atubangan. Padayag kining akong gibati niya ni mo.
1: Ma ba? Di ba kapilata naman kagiigni? Gilbert, ayaw taon ipugos imong kaugalingon nga nina ko. Kanang imong pagpanguyab na ko. Bali, insulto na. Insulto sa akong kaugalingon. O insulto po sa akong bana.
0: Pero, Ma'am Susan, palihog lang. Dawata taon ni nga kong gugma. Andam kong ihatag ang tanan imo. Andam kong maningkamot sa kinabuhi. Kung tanaw ni mo pubriko, andam kong maningkamot para mo dato ko. Mabuhi ka. Matagaan kang saktong. Ma'am, palihog lang. Tagay taong kong tsansya nga magpanguyab niya ni mo.
1: Nagsige ka nagpanguyab na ako. Og balik-balikan ko sab sa pag-istorya niya ni mo. Ayaw pang hilabot na ako. Og ikadwa, di takasugtong tungod kay Minyo ko.
0: Ma'am, palihog lang tao ko, ma'am. Obsessed kay ko ni mo, ma'am. Ikaw rin yung babae ka akong higog, ma'am. Tibok na akong kinabuhi. Aww. Ikaw rin yung babae.
2: Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki!
1: Kung dili ka ni kamapato o karon manawag kong polis, tawagon na ko si Kuya Jewel Subsuban. Unsa man mo hawa ka?
0: Ma'am, Susan, palihog lang, ma'am. Ayaw taon, ma'am. Madam, mulayas na lang mi, madam. Pasilo ako kung anak kay nahigug mamanggod siya ni mo. Oo, ako bitaw ng giignan, bitaw nga dili na lang mag-alig-alig kay Minyo ka man.
3: Pani ko mo surrender pa. Panguyaban ko yun. Di ko mo sugot. Nadili ba ako si Susan?
1: O kung dili ka mo undang, sige, kay manawag kong polis, manawag ko sa Police Regional Office din. Manawag ko nga ito kang Kuya Joel Subsuban para nga dakpon ka kung dili ka mo pahawa din eh.
0: Oh, madam, palihog lang. Ayaw. Nahigugma ko din mo, ma'am. Nahigugma ko din mo. Ayaw tao ko isalikway.

0: 99.3 K5 News sa FM Cagayan de Oro. Alauna, 40 na nga itong aras, bisagwa mo ng utana. Ang itong aras, atad ka na ito sa main kababot-on sa D3 Bayo. O sa kabakainahan nga nagabag-o lang nanganat o kinahanglan o supplement para nga mudaghan ang gatas sa inahan. Ang inahan nga nagapasusol sa gamay nga bata o niya nagsuplemento sa D3 Bayo, makahatag og dugang mga benepisyo sa maayong panglawas sa bata. Ang lauric acid, capric acid o ang medium chain triglycerides ang common kaayo nga makita sa gatas sa inahan o extra virgin coconut oil nga naas D3 Bayo. Sa pagsuplementos inahan o D3 Bayo, gipadaghani ini ang kantidad sa lauric acid o capric acid sa iyang gatas nga pwede nga mahatag sa iyang bata pinaagi sa pagpasusok. Ang nanay nga naga D3 Bayo makahatag proteksyon sa iyang anak batok sa mga nagkalain-laing klase nga mga kagaw, virus o bakterya o siyempre mapahimo pa nga maproteksyonan ang iyang anak batok sa mga nagkadaiyang balatian. Bosa niyon sa payong gihulat mga nanay pag D3 Bayo na mapalit na sa Clinically Alternativo Medicina and Wellness Center. Hi, wagid taon sugta si Koan si Gilbert. Kaloy sa taon ni Gilbert, uy. Hala na agi di ay tao nga kanang naabang. Bisag unsaon paghaylo dili gyud na siya matintal sa usa ka tawo. Sumahimo pod nga lesson learned sa kadaghanan nga pag once dili imuha ay iluga. Kay si Gilbert nahimo na hinong tangilog. What can you say about that, Lolo Boy?
1: Ang akong maistorya lang. Ang ako lang maistorya. Normal rin na si laki manguyab. Normal rin na si laki manguyab. Normal rin po na sa babaeng panguyaban. Pero depende na sa babaeng mutikangkang na yun. Alaman po gani ubang babae nga bisagwa panguyabin, itikangkang laglargo. Pagsamot na nagkuan, nagdiskarte, guwapo. Itikangkang na yun ay. Pero sa mga kababayanan, mahimo nga pagtulunan na parehas kang susan nga bisag unsaong pagpanguyab, diskarte, tamas ginhawa. Nagpabilin nga ligon ang iyang pagsalig o gugma ngadto sa iyang banang abisan og PWD na. Muna nga kung ikaw diha tangilog ka hala, banat pangilog pero depende po sa babae kung mailog ba. Ana mana. Muna ka mo diha nga naminaw mo diha nga babae. Muna gani sama na ko kagwapo. Kagwapo? Muna nagmilo. Kung naagali mga lalaki nga magsigig paduding ninyo, manguyab ninyo, nana mo'y mga partner, kung naghinigugma ay pa mo, ayaw patintal. Kung naning uban kay guwapo lagi, balikon ko ba sa guwapo lagi, yan na po'y kwarta, at ikangkang na yun. Bisag nahigugma siya siyang bana, magpailad anang kwarta, magpailad anang guwapo. Ayaw mo pailad anang guwapo. Pailad mo nang nagkwarta. Ayaw. Kung tinuod kang nahigugma, bahalag unsa ng mga butanga, ay gid pagpailad sa mga butang, mas mayong ipagpagtigbabaw nimo ang tinuod nimo nga gugma. Anyway, mga apo, wa na tayo igoora. Salamat diyan ninyo tanan. Sa mga naminaw na to sa K5 News FM 89.3. Musunod na ang programang Higala Pulis sa Radyo. Kauban ang gwapo sab nga daghan ga panintal. Si pareng Jewel Subsuban. Musunod na sila kani si pareng Jewel Subsuban daghan ga panintal ana. Pero di na siya magpatintal. Kay higugma siya siyang kabit. Kabit. Yang asawa. Muna tinuod. Sige, wala ko yung oras. Ako ay yung apuan, 126 ng edad. Di pagkamatay, bisang ang ulo do galiwati ka pangamay.
2: Agoy kalami, agoy kalami.
1: E yung apuan, lulubot, anto na ko. Bye-bye! Agoy!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: May puso! Oga, siyempre! Malaya naman ko! Sana pa si Inday Marites, mababay pa!
0: At siyempre, salamat Sabs, sa inyo tanan. Sa mga naninaw sa itong pagpanag-uban. Og mapungal nga atang atangin na po ninyo ang lain na po nga. Nagpadaas si Suwat, agalos kinabuhi, salamas kagahapon. Anyone, bisag ikaw po, hindi ka nga magpadangat sa imuha nga kining niabang. Isteryas imong kinabuhi diri sa K5 News FM Cagayan de Oro. Balikan na ko sa mga katawahan sab nga gusto magpadangat sa ilang nga suwat agulos kinabuhi. Salamas kagahapon, pwede ka ayon na din. Sa mga wapa naka-take, anong nga DTX 500 na maunang tubag sa inyo hanga. Diabetes, katong duregi pang diabetes diha, akin ang line. DTX 500. Nga maoy usas sa mga magpaubos sa imong blood sugar, magpalimpyo sa imong dugo, o nagapalig-on usab sa mga gatas, sa mga ugat sa imong lawas. Mga nagkinahang lang takin na DTX 500. Mapalit sab na ninyo diya sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang pagpaminaw sa mga taga-barangay Consolacion, salamat na ninyo tanan. Ingan man sa ito ang mga katauhan sab diya sa Barangay 17. Ingan man sa mga taga-agora lapasan mga sakop ni Sir Rudy Django Mediana, salamat. Ingan man sab sa mga katauhan diya sa may Barangay Gusa, Barangay Kugman. Og sa Aunt's Eatery, always na sila nagpaminaw. Si Nanay Shana. Ubay-ubay sila mga nagpaminaw. Karoon diya, ingon man sa kada Inday Ilko, Sir of Miriam Lunggay. Wala na ko masuwat ang pangalan nila kaganina. Alas sa mga nagpaminaw pa sa tiga-programa, salamat kang Pawix Vulcanization Shop. And also kang Matthew Lynn Rossetti. Yes, Adila Kamamanan. Salamat kang Abilito Haramilya. Salamat na ninyo yung tanahan. Balikan na ko ha sa mga katawahan. Labi na kang Ramon Diturillo, ang driver niya sa civil rights. Salamat. Kang Ruel Prangot na always po na sila gapaminaw. Kang Jim Ilopri o kang Auntie Jennifer Pasamonte, always na sila naminaw sa may Mercadis Karma sa Kugon. Ngayon man si Dinsyong Ladaga o Dodong Librando diya sa may barangay Makasandig o ang tag-iya sa Pilipinas Store. Hala, thank you niya sa inyong atanan, sa inyong kanunay pagpaminaw, Dinis at Agatulumanon. Ugma tapon, mag-uban-uban sa mga takna sa mga istasyon sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Ako lang ang inyong nakauban ang sexy hummus kay naka DTX Beauty Soap Mine. Ingon man sa ito ang mga taga-Opol de Samis Oriental nga naka DTX Beauty Soap sa para salamat sa mga taga-Misamis Oriental ha. First og Second District sa Misamis Oriental nga nagapaminaw din sa taga-programa. Salamat, salamat, salamat sa inyong tanan sa always pagpaminaw din sa ating tulungan. Wato igang aras, ako na lamang inyong nagkawa ng sexy hummus kay naka DTX Beauty Soap Man magaingon nga dili tanang lami magkabusog.
2: Agoy ka lami!
0: Pwede na po ibang lami magkapawa sa kusog. Masunod ang programang Higalang Polis sa Radyo. Kaoban ang Police Regional Office 10 sa Pagpangulo sa ilang host niya si Kuya Joel Subsubang. Sa ngalan sa itong CEO, very generous Dr. Ramil Uy, our station manager ka K5, Nathan Charmento, ang kaang dili mahilig sa matronag mamasang, apan ang mamasang ug matrona ang mahilig sa iya. Sa inspiring partner, si engineer Erwin Cueva. Ako mag-aingon nga para sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, wala in 89.3 K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila yung edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa'y magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito na ka, wala una kang palitan yung produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, wala medyo na mayo akong lawas.
2: Kaniyan itong wapa ka nagamit, unsa di mo mga baltia?
3: Mura dahang kay kong gabati un. Mura o bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga yan, aduna yung mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Asa pangalan, sir?
4: John Nang.
2: Taga-asa ka, sir?
4: Aswagan.
2: Pila imong edad?
4: 71.
2: 71. Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kining karangan sa imong panglawas?
4: Kimo naman po. Naman siya kong lang cancer. So, kimo na ko, gigamok ko sa alternative medicine. Pero Diyos, so, nabig ko yun mga nagluya, hindi po yung kong kumuod ang pasinti mo, nagluya, gib. Pero ako, pero Diyos, ang tulad karoon po, abig ko yung naluya.
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning, kagabunta, itagaan ko doktor o ITC, gayon itribayo, dahil pagkagabi eh, katong DTX 500.
2: So, gikan sa mong pagkimo, karon wala na back to zero tanan?
4: Pero Diyos, sige ka pong kagkimo.
2: Sige ka pong kagkimo.
4: Oo, gali, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksyon di ko, kung ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyo na naman ko'y buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Detox ka ba?
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epic.

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Higalang Pulis sa radyo,
11: ang programang makatod kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente ug updates sa imbestigasyon na gikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan nga mahatagan kini ug kasulbaran. Crime prevention tips aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen. Ug Higalang Pulis, legally yours, na maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
10: Higalang Pulis sa radyo.
11: Higalang Pulis sa radyo.

0: Good afternoon and welcome to our special program of Police Radio Office Stand, your Higayan Police Radio. Samahan niyo po kami sa isang oras na paghahatid sa inyo ng mga mahahalagang balita at impormasyon mula sa inyong kapulisan dito sa Hilagang Mindanao. Ako po ang inyong ating balita, Corporal Joel Lazaro Subsuban, kasama sa ating partner,
1: Police Staff Sergeant Jason Adams Kambangan.
0: Samahan niyo kami mahigala dito sa 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, sa ating kuan mga kaigsunan, no, sa atong pagpadayon di ay. Sa atong pagpadayon, yung Kuya Joe, partner nato mahigala sa Police Staff Sergeant, Kuya Jason Adams Kambangay. Kuya Jason, go ahead para sa mga introduction, go ahead.
1: Alright, thank you very much Kuya Joe, no. So sa dili pa kita mo adto sa atong bulyada sa mga balita o mga updates sa mga panghitabo sa atong palibot, ato ng pasalamatan ng atong labang makagagahom. So once again, atong gihangyo siya Kuya Joe para sa paghala sa pagampo.
0: Okay mga higala, no, makanunayon atong pasalamatan ng Ginoo. We glorify your name Lord God, another day, another opportunity nga maghihatag ka namo magiguban sa radio o sa Facebook Lord God, sa social media. Panalangin ni ang tanan na mati karon sa radio, ang tanan nga nagalantaw sa live Lord God, panalangin na nimo ang tanan Ginoo nga mga imong mga kapulisan, ilabi na din niya sa K5 News FM family. Tugutan ni mo Ginoo nga maangko na mo ang kalipay, kalinaw o kadasig sa kasing-kasing sa pagbuhat sa mga mandato nga imong gihatag ka na mo. Dalaygon ka in Jesus name. Amen. Right, Kuya?
1: Alright, so sa makausap, welcome sa Higalang Police Radio, mga higala. Uga, ato na nga panimbaya sa ito nga ma-update o well-rounded o sa kataong adunay prinsipyo. Tinudanay ang pagserbisyo o seryoso, walay layan ko niya nga ito ang amahan sa Police Regional Office 10, si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. O usab sa ito mga miyembro o mga ma-update nga miyembro sa ito nga Pro 10 Command Group, sila Police Colonel Aaron M. Mendia, itong ADRDA, si Police Colonel Edelberto B. Pitaliano, ito ang ADRDO, ito ang update pod o sporty Chief Regional Staff, si Police Colonel Nelvin M. Rico Hermoso. In behalf sa Police Regional Office din, no, amo sa panimbayaan ng atong chief sa Regional Public Information Office, si Police Major Joanna G. Navarro, o ang mga personahe sa Regional Public Information Office.
0: Okay.
1: O in behalf ako yun, Joanna, in behalf sa Police Regional Office, and among dakong pasalamat sa kang Doc Ramil Uy, kauban ng iyang Fabulous Station Manager nga si Sir Jonathan Sarmiento. Sir, dagang kayang salamat sa higayon nga mugyatag aron mas mapaduol pa o mas madunggan kanunay ang tingog sa Police Regional Office 10 o aron matabangan ng kapulisan sa matang sa pagpatunhay sa kahusay o kalinaw. O sa mga personahe diya sa Police Regional Office 10, sa Regional Headquarters, gikan sa Bukidnon, Camiguin, Cagayan de Oro, Iligan, Llano del Norte, Misamis Occidental, og Misamis Oriental. Og sa itong mga listeners sa Facebook og sa radio, maayong hapon og mag-amping kita ta kanunay, no? Kaya dyan, labi na nga gabi ang kainit karong panahon.
0: Perfect init again.
1: Wala kita kabalo unsay unsa na po'y mahitabo nga weather on yung hapon. Basta kaya isa po sa itong initiative po nga mag-monitor po kita kaya basin unya og karon. Gikan sa init, mukalit na lang po siya og ulan, no? Okay, Kuya Joe.
0: Okay, daghang salamat og sa ato apa sa kuda kanang code name na to ba nga kanang situational report. 10-10. Init-init unya murag mubug-mubug na.
1: Sunny niya, rainy ni kada cloudy, di ba?
0: Si Sunny Boy og si Rainy Day. Bitaw mga higala, mga eksona, no? Welcome to the program, Higala Police Radio, mga eksona. Excited ba sa taga? Kauban na sa nato si Kuya Jason. Ang isa na to ka-idol, mga higala, nga kuya, nga grabe po kay Snappy, gihapon mga higala, nga gusto po tang magpaliwat, ane. Morning, magpadulduol kita, kay makapanakod man eh. Kuya Jason, daghan kayo mga nag-message na to karon, hataga na itong pagtagad ang mga gusto nga mag-message karon kuya. Di na to si Piaton, o siyempre mga higala, no? Di gipon na to kalimtan ang mga tao nagpaluyo sa itong programa, Higala Police Radio, nga silang hinungdan. Ha, nga na ata. Kung kayo huwag magpaloyo,
1: wala po'y magpatubang.
0: Kailangan, doon ay magpaloyo, doon na

0: magpatubang.
1: Magpatubang. Mga PM, mga PPP, mga frontliners ba?
0: Ah, frontline.
1: So, sila nasa likod sa mga action.
0: Front. Front mo na siyang frontliners nga nasa likod.
1: Nasa likod.
0: Ah, kuya, bago din na kuya Banga. Frontliner, yes. Pero nasa likod. Ay! salamat, idol! Ah, si Sir Erwin Cuivas. Cuiva. Ang ato ang technical department mga higala. Nagbabay si Derek kay doon na daw kuno siya palitong dito sa boss. Wa punta kay boss ikapilon ta daw no. Alam mo dawat man sa tag. Di man ta magkabalibad na. Dito mga higala bago ta padayon ko ya ato sang shout out ang atong opisina, ang atong
1: yes,
0: mga kauban dito.
1: Busy karon no ato nga mga personnel ipod sa Regional Public Information Office. Kaya doon na sila yung gina-preparar nga pag-kuan sa tong opisina, pag-plaster ug pag-organize no. Shout out ya sa kang ma'am. PEMS Cheryl G. Lido, atong chief clerk sa RPIO. Kauban sila ni PSMS Melanie Armil. Ang mga technical team, si Police Staff Sergeant Marlon Alfoja. Sila ni Patrolman Dean Mark Amba, Patrolman Alfonso Carias, o si Police Corporal Juan Carlos. O si Patrol Woman Jane Rose Bohol.
0: Sa tao sa inyong tanan diya ha. Ayo bayan mo diha kay kinana ba 7S na to no?
1: Yes,
0: kanya kini gipangusgan ni sa tong chief of staff, Police Colonel Nelven Rico Hermoso.
1: Yes, uga pa ni katapod ang mga personahe no kay kung makabakante lang gyud, makapasingot ginagmay, magdula na sad sila kini ginakaadikan bitaw sa mga dili lang mga uban sa kay apil ang mga membro
0: basta kay
1: sa komunidad, paugnat sa kusog kini nga pickleball.
0: Paugnat sa kusog, painat sa ugat,
1: paugnat sa kusog. Kaya Joe.
0: Grabe bitaw no?
1: Gabi na kayo ang panang ang ka-hype sa kininga sport ba?
0: Binunalay tamas ginawa.
1: Yes, kayo dili lang man ng mga civilian, mga sa community, appeal po dong uban mga uniform personnel kung makabakante, kung makalugar nga makapangita og pamaagi nga makapasingot.
0: Yan.
1: Ready gid sila nga I mean involved gid gyapon sila kay part mangyapon na siya sa community.
0: Social life.
1: Yes.
0: Social life.
1: Makik-socialize kayo.
0: Lahi po tayo social kasi
1: Lahi na social kayo. Pero kininga sport patawag nga po na to siya nga social pero kung practical po ka kung baka socialize lang ka sa imong mga kauban sa community
0: makahalobilo lang ako yan
1: makahalobilo mo na siyang purpose po nga mo engage po na ka mga uniform personnel niya na nga sport kay nakita nila na uy daghan kayo ang mga members sa community nga makig halobilo po sa itong mga kapulisan o dili lang kapulisan na napoy mga kasundaluhan mga membro sa DILG family o sa AFP o sa ubang mga ahensya sa gobyerno Kuya Joe nagkatapok nagkatipon-tipon tungod niya ning sport diba Kuya
0: ba?
1: Joe
0: ba, guys,
1: pickleball ba? Yes Kuya Joe
0: ang bulang nagkipagaligid-ligid niya bunal-bunalan hagkanin buta dito doon ayaw kalimti kuya ang ato ang regional kwan chief executive si police executive master sergeant kina ganito
1: Cheryl G. Lido. O si ang atong amahan sa mga PNCO dili sa Camp Alagar kung walay lain kundi si Police Executive Master Sergeant atong respond.
0: Si Sir Dinagsaw.
1: Si Police Benjan Executive Dinagsaw. Master Sergeant Benjan Dinagsaw.
0: Siyempre ang counterpart sa PIO si Ma'am Cheryl Lido.
1: Ma'am Cheryl Lido. Yes.
0: Grabe ka seryoso ba kayo si Ma'am Cheryl karon? Ang beto na po ko ng utana ng anong grabe mag-good niya tutok kayo siyang lamisa.
1: Patulunan niya yung mga seryoso kaysa sa mga pag-abuhaton. Multitasking kay napoy mga trabaho sa opisina.
0: Oo, grabe.
1: Yes,
0: bili ba ginago mo ni mga sada nga mga panamina na to kuya?
1: Yes.
0: Kita nga mga bata pa.
1: Ihimplo sa gobyerno. Ihimplo sa itong pagpanerbisyo.
0: Oo, yan. Maunang, kung gusto ka mahimong panday, kung dapat mo ubanan gani kuya? Basta gusto ka mahimong panday.
1: Murag lisa din.
0: Panday yung ubanan.
1: Panday, yapon.
0: Pag gusto ka mahimong gwapo, sabot.
1: Gwapo, gyapon.
0: Pag gusto ka mahimong bright, sa'yo dapat ka uban.
1: Oh, bright, good. Pero kung gusto ka nga ikaw ray bright, uban na itong dili kayo bright. Ayun ang kondi. Joke, murag...
0: Bugoy-bugoy, sir. Mag-okay sana siya. Pero papilian ta ka bago ta mag-sugod sa itong bulyado sa balitaan karon kuya. Unsa may mo ha? Ikaw ang pinakagwapo sa tanang dili gwapo o ikaw ang pinakabati sa mga gwapo?
1: Okay ra siguro ko atong pinakabati sa tanang gwapo.
0: Ikaw ang pinakabati sa tanang gwapo.
1: Okay, at least nasagol ko sa grupo sa mga gwapo. Ako lay bati sila, di ba?
0: Pero kada nga gingon ni mga gusto kag ikaw ray bright.
1: Dito kasagol sa mga dili kayo bright.
0: Bitaw mga kagilang.
1: Ano lang kasimple na to ang mga choices sa kinabuhi.
0: Dawag ko na kanang quick response gyapon sa utok, di ba?
1: Yes, kaya Joe.
0: Okay. At sa shout out kuya, ang ato mga kan sulit nga mga followers, sulit nga mga listeners sa radio karong hapon na og sa ato mga viewers sa Facebook. Ayaw kalimot mahigala sa pag-follow ang Police Region Office 10 na Facebook page aron ma-update kano sa mga impormasyon nga dapat masayran ninyo nga atong ginapost sa social media, di ba kuya?
1: Yes,
0: kuya. Unya sempre ya pon ninyo kalimti ang GPT show kay basin di pod kung makalabay ta mga impormasyon ilabi na sa mga update report sa recruitment process sa Police Region Office 10 kung unsa na ba sila nga level karon.
1: Doon na po sa mga ongoing karon ang
0: physical medical
1: examination recruitment phase selection sa mga aplikante sa PNP.
0: Sa PNP. Yes. Excited na ra ba kayo sila kuya? Nakita na to atong miaging adlaw.
1: Sabi ka, untol-untol na kuya Joe. Before musaka sa Camp Alagar, untol-untol.
0: Untol-untol. Murag bula nga punog hangin.
1: Oh, gamay na lang yun nga antos sa mga aplikants sa makuha rin ninyo na po ng inyong mga gipangandoy. Yeah. Nga mahimong usa sa membro sa atong organization kundi ang Philippine National.
0: Tayo. Nindot kayo magserbisyo kuya.
1: Kuya Joe.
0: Mao nang giingon ni kuya Juan Carlos tong miagi kuya nga nagpatrolya ng higalang pulis daw sila dito mismo di Sudas Kagenduro. Dunay ni duol niya nang ngayo og tabang pinaagi sa guide kung asa sila moagi sa iyang direksyon. Kay wa sa katuod. So ang akong classmate nga kuan pretty lipayan niya. So basic na pangunauna sa pulis malipay ka kung dunay mo salig nimo.
1: Yes.
0: O na nga, ingan na, kanindot ang pagserbisyo sa polis.
1: Yes, good job.
0: Although, doon ay challenge. Ang challenge na to karon kung naabat ay viewers.
1: Which is mo po na ang isa sa, kuan sa, labi na ko, nakasay mo ang area, nakasay mong beat.
0: Hawak ko ang beat.
1: Hawak mo ang beat. Di ba? Nag-beat patrol ka. So, responsibility po na sa usa ka PNP personnel na dapat ma-familiarize ganyan
0: ang area.
1: Area. Then, kung sarin na ay mo duol sa iyang langyaw wapod katod sa lugar diri sa Cagayan de Oro. So magamit gyud niya ang familiarization nga kabalo siya ani nga bit matagaan niya saktong direksyon ang mga langyaw diri sa atong lugar.
0: So mga kana mga ekstranyo matupa
1: mga estranghero dili man ingon nga estranghero kay na magid po yung mga lumad po diri sa atong syudad nga dili gyapon kay lagan.
0: So pareha nimo kuya nga dili lang kayo lagan
1: balay trabaho magita kay Joe. Balay trabaho radyo ana.
0: Trabaho.
1: Pickleball, sahay.
0: Bitaw mga kaigsoon ng shoutout sa itong mga viewers niya. Si Tonton, shoutout sa Mada Tonton. Escalante, Proten, Cook, PPO. Mook, PPO, Miss Oakley niya. Shoutout sa mga taga Miss Oakley ha. Edi Wow, si Proten. Salamat kayo sa itong mga kapulisan ng naglantaw, no? Ilabi na sa itong respond niya. Grabe. Kuan gini sa double tasking gining interada.
1: Yes, schooling.
0: Schooling.
1: Ang iyang
0: trabaho kun natig hapon.
1: Naagi hapon iyang function as respond naagi hapon.
0: Naagi hapon, wa mawala
1: gyud ka multitasking gini si PEMS dinagsaw no.
0: Mo ni mga dapat tularan kuya.
1: Yes.
0: Pareha nimo.
1: Alot pa lang daan.
0: Alot pa lang daan, pareha na tagalot. Diba?
1: Shout out din sa ko ang barber no. Wala ing gini si Kuya Joe Barber Shop. Wala ing mutira gyud siya.
0: Gusto ka mapahak? Alo sige.
1: Hindi ko gusto magmahay kayo, Joe. Duol na mo kang Kuya Joe Barbershop.
0: Gusto ka mapahak o mapareha na mo alot ni Kuya. Sige. Bitaw mga eksunan. Luila Manabo. Shout out sa iyo mo dito, Dola. Drulia. Salamat kayo. Thank you so much sa ato mga pulis. Di na nato matagsa-tagsa pero pabuto na to ang inyong mga mensahe. Di na ito magdugay, Kuya. Ato na ngebuladahan sa pinakauna na itong balita karong hapuna ang ato ang mga kaigsoonan din sa itong Higalang Pulis Radio.
1: Yes, good job. So, karon mga higala na para sa mga kalampusan sa ato nga kapulisan sa Police Regional Office 10. Si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano at itong Regional Director Sarion Diez. So, gilabi na ang sitwasyon sa Kahusay o Kalinaw. Ania ang report.
2: Ubos sa mas pinabig-on nga liderato ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, padayon nga gipakusgan sa atong kapulisan ang mga operasyon dinhi sa Northern Mindanao. Subay sa iyang PPR framework strategy, ang prepare, prevent, ug respond nga nagsilbing giya sa pagpatuman ug maayong pagpanerbisyo sa atong kapulisan. Ginapalayuhan kini sa iyang 4Ms, ang maagap, marunong, magalang ug maayos nga nagmugna og usa ka disiplinado, makatawhanon og matinud-anong hanay sa kapulisan. Ania ang weekly accomplishment report gikan Mayo 28 hangtod Hunyo 3, 2026. Sa kampanya batok sa illegal nga droga, malampusong nakumpiska sa atong kapulisan ang balor og 8.8 milyon ka pesos sa illegal nga droga ug naaresto ang 68 ka mga indibidwal sa 56 kanahimo nga operasyon. 2,511 pesos na kantidad sa illegal gambling items ang nakumpiska sa atong kapulisan. Diin 13 ang naaresto sa unom ka mga nahimong operasyon. Sa malampuson nga pag-aresto sa mga wanted person, 69 kabuok niini ang naaresto. Diin 19 niini ang most wanted ug 50 ka other wanted person ang nasikop sa atong kapulisan. In the campaign against loose firearms o kontraboga, 27 ka small arms ang nakumpiska, na surrender ug na recover sa atong kapulisan. Din adunay 7 ang naaresto sa 27 ka malampuson nga operasyon. Sa kampanya batok sa anti-smuggling cigarettes, malampuson nga nakumpiska sa atong operatiba ang di muubos sa 2.9 milyon ka pesos na kantidad sa mga smuggled cigarettes. Diin 11 niini ang naaresto sa 19 ka operasyon nga gipahigayon niini si Manaha. Sa kampanya batok sa illegal nga pagmina, mikabat sa 8,975 pesos nga kantidad sa mga illegal nga pagmina ang nakumpiska sa atong kapulisan. Diin 2 ang naaresto sa 9 ka operasyon nga nahimo sa atong kapulisan sulod sa usa ka semana. Og mao kana ang weekly accomplishment report sa pagpangulo ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, kini ang inyong maalagarong pulis, Patrol Woman Jane Rose Bohol, para sa inyong higalang pulis sa radyo. Bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Okay mga higala, no, salamat kayo Ma'am Jane Rose Bohol. Sige kuya, go ahead kuya.
1: Yes, thank you very much no sa itong report, sa weekly accomplishment report nga giatud ka nato sa itong walaing BB Girls sa Police Regional Office 10, Regional
0: Girls,
1: Public Information Office.
0: BB Girls 10.
1: BB Girl, isa ba? Okay. Bata pa man po ni si
0: Gane,
1: Ate Jane, oh, Jane Rose Jane. Bohol.
0: Pero bata pa po ate na.
1: Ate na, Ate Jane.
0: Salamat kay Ma'am Jane, no? Thank you so much. Sabi ninyo ba kay Gala, ano? Kaning accomplishment na to, kuya, sa itong mga kapulisan. Kung walay support sa ito ang community, maglisod yun ang itong polis.
1: Yes, kaya sila man ang dili man ta ingon nga completely gid or kompleto na to ma accomplish ang atong mga tasking kun dili
0: walay support.
1: Walay suporta, walay tabang gikan sa tong miyembro sa tong komunidad.
0: Tinuod na kuya.
1: Pinaagi sa pag-report, pinaagi sa pag-inform nga like for example nga sir na ay among silingan nga na involved ni ining mga illegal nga mga aktibidades, basig pwede ni ninyo mahatagan og aksyon. So automatic atong mga miyembro sa kapulisan magkandak og several type of operation. So by mo nang gitawag nga serbisyong mabilis,
0: di ba? Pag
1: serbisyong mabilis kaya tungod kay na aksyonan gid dayon kana sa kanang information nga gihatag sa atong miyembro sa atong community. Nahatagan diretso og aksyon sa atong kapolisan. Yes. Og sa panahon nga nakuha na pud kini nga maong gisumbong nila kibali. So diya na din mo abot ang mabati nato mo nang gitawag nga serbisyong nararamdaman kay nabati naman sa atong komunidad.
0: Kuna na resulta.
1: Na nay resulta, nabati na nila ang kahapsay ug ang kalinaw sa ilahang lugar kay Joe.
0: Mo na nga ato ang tagline jud, serbisyo mabilis,
1: tapat at nararamdaman.
0: Yes. Siyempre ang atong regional director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. Grabe ka, visionary ang magiging leader, no?
1: Yes, good job.
0: Kanunay naglantaw sa unahan kung unsa ang makaayo sa katawhan.
1: Yes, gubanan sa iyahang program trust, no? Yung programa diri sa Police Regional Office 10, kining maagap, marunong, magalang, at maayos. So, sa maagap
0: pa. 4 M's.
1: 4 M's, good job. Kaya, kining atong Chief PNP, si Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., na aman siya yung programa po sa Tibuok Nasod, sa Tibuok Philippine National Police, kini nga prepare, prevent, and respond. So ang counterpart niya na sa tong regional director, kining maagap, marunong, magalang, at maayos, in line sa PPR strategy sa Township PNP. So maagap, di ba kay Joe, maagap, serbisyong mabilis kana. Aksyonan diretso.
0: Aksyonan.
1: Yes.
0: Pag dili pwedeng dili aksyonan basta duna impormasyon, ma-verify gid ayon.
1: Verify gid ayon. So aside sa maagap, ana po tay kining maagap, marunong. So di pang puka pwede nga mo dive lang ni ana nga
0: wakay nalis, wakay
1: permission nga waka kay balo. So gamitan din nato na mga basic knowledge, standard operating procedures sa atong Police Operational Procedures sa atong organization. Yeah. So, aside sa magap marunong, napod ning magalang.
0: Magalang. So, na respeto.
1: Respeto sa matag usa dili lang sa kapwa police, kundi sa atong kapwa tao.
0: Oo.
1: Kaya dili mapud atong gi-encourage sa atong regional director nga nga dili ta dapat mag-abusar sa atong authority as a police officer.
0: Oo.
1: Kaya ato gyapong ipakita nga kita galingkod or git sa kita giservisyo kita para sa katawhan. O ato silang hatagan og respeto. O kanang maagap marunong magalang og maayos. So wala lain, maayos. Hapsay, plaster, naaka mo mabuhi kasi mga pinaka simple nga panginabuhi nga dili makita sa ubang tao nga uy. Kulba ni siya pulis, mahal kig mga gamit. So maayos dapat plaster.
0: Plaster. Plastada.
1: Yes, kuya Joe.
0: Makanindot. Tamo, bitan ang resulta dito sa Iligan City. Bag-ulang kuya. Ang naaresto ang usa ka suspitsado tungod sa kaning pahigayon nga rescue operation sa anti-usaik operation sa Iligan. Tungod ni siya sa atong makaigsunan nga nag-response board sa panawagan sa atong regional director na magtinabangay. Muning dunay gipahigayon dito sa Iligan City Police Office sa ilang Task Force Online Sexual Abuse or Exploitation of Children or gitawag na itong USAIC, successfully conducted sa entrapment operation nila, rescue operation sa Purok 17, Barangay Palau, Iligan City at tuning Mayo 28 na pahigayon, aning tuiga. O may resulta sa pagka-aresto sa usa ka babaeng suspect for violation sa Republic Act No. 11930, otherwise known as the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. Anti-child child sexual abuse or exploitation material.
1: O sa X, si sa M.
0: Diba,
1: sa simple pa, sa abbreviation pa niya.
0: Si sa M.
1: O sa X, si sa M.
0: Muingon ng minausap ng si sa M, ha? Kato na silingan na to, nga kuang ka.
1: Si sa M ba?
0: Dito, mga kaigsunan.
1: So, dako sa impact sa syudad sa Iligan City. Yes, kaya joke. Kaya...
0: Ang pinaka-essence ni Kuya is, ang pagpagkabana sa atong komunidad, mo'y hinungdan sa kalampusan, sa misyon sa atong kapulisan.
1: Yes.
0: Kaya ang atong misyon is pag-implement, pagdakop.
1: Yes.
0: Then kung wala yung informasyon ani, labi na ani, nga sexual, sexual online, online nga transaksyon, mga picture siguro niya, mga hugaw o mga laway.
1: Entrapment, di ba?
0: Oo, ge-entrap siya. Babay pag yun, pas tilang paita. So mga minors, ilang gibiktima, kaya makakwarta masam sila ini.
1: Yes,
0: so kung wala yung musumbong ini kuya, maglisto, magkaani.
1: Gihatagan sa pulis. Muraba og sa ilang motibo nila, gihatagan nila og gikuha nila, nag-take advantage sila sa isa sa vulnerable sector sa atong komunidad kini mga kababaihan o kabataan-unan.
0: 14 anyos pa rin kuya,
1: Kuya Joe. So gigamit na nila nga para sila ang kaugalingong interes sa ilang kaugalingong gain, monetary gain.
0: Giopiran diba? Magunis sa kuya og online nga kuan kuya kaning online sexual exploitation. So pag giopiran siya, meaning na involved nga kwarta. So na-entrap siya kay dunay pagtug-an ngadtos otoridad. So ang pinakasentro na to ani mga kaigsunan, kamo diha nga naminaw karon sa radio, tug-an gyud mo kung unsay mga impormasyon inyong nahiringan sa publiko, di ba kuya?
1: I-encourage gyud ka mo mga higala nung mag-report gayod sa kapulisan kung ano na kamo'y mga nasinati or
0: pag-abuso.
1: Nga pag-abuso nga mga nga nabuhat, nakita dili man lang sa inyo ang sa inyo or sa inyong mga silingan, sa inyong mga pamilya. Ayaw ka mo pagduwa-duwa. Kaya panikamutan sa itong kapulisan nga. Mahatagan ka na og aksyon.
0: Kani siya, ato lang nang gitap kuya. Kay, isa ni kasagaran manggod kuya, kanang vulnerable sector na tos, kabatanunan, babae, ana. Dili ni sila kaako o kanang tugan direkta. Unang-una, ulaw.
1: Ulaw.
0: Kay biktima ka. Ikadua, mahadlok ka sa imang binikanan.
1: Kahadlok.
0: Oo, kahadlok. Mag-uban ng kahadlok ng balaka, mauma oraman na sila. Kaluha na sila doon, di ba? Kaluha na. Mura kaluha.
1: Pamilyar na.
0: Kabalaka.
1: Pamilya.
0: Kaguol.
1: Kaguol. Pamilya ka pa sa kaguol, kayo.
0: Mahadlok. Bitaw-bitaw. Binuang rin eh. Pero tinuon niya. Kaning ato mga kabataan nga nga biktima, kuya. Even dili minor. Kung na biktima sa kalaswaan, kabastusan. Maulaw na sila nga mutugan sinuod nga nahitabo nila. Mas yes. Palabihon pa nila nga maghilak sila sa tago kaysa mahibawan sa uban.
1: Yes, so diyan na din musulod si depression, kuya Joe. Kaya dili nila pagawas ang ilahang kasakit ng giwati.
0: Kasakit, tinuod na.
1: Kaya tungod sa gakahadlok sila,
0: o
1: galang wala sila mabuhat pag inusara. nga dili pa gid diretso makaistorya sa ilang ginikanan o sa ilang guardians, kaya maulaw sila. So diha na musulod si depression og simba ko lang gyud. Mupaingon sila sa dili maayo nga buhaton
0: ang bawal
1: gid sa tong schedule.
0: Ato lang ning remind ko ya, tungod kay naa na ta sa balik eskwela program, gikan ya tong pitsa 1 ngadto karon sa pitsa 8. Yes. Magsugod ng klase ani pila ka adlaw gikan karon. Karon enrollment pa sa kadaghanan.
1: Yes, kay
0: Joe. Unya diri sa eskwelahan ko ya, dunay mga biktima diri magpakahilom lang. Gani adtong lapi pila ka mga tuig na siguro 1 year pa ba? Duna tay kailang ni file gid siya og kaso batok sa usa ka kanang magtutudlo. Kay dunay pagbuhat o pag-abuso ngadto sa mga menor de edad ayang gihandulan. So kaluyas Ginoo na file lang gid niya kaso. So kuya gyapon natuto. Salamat kay kuya sa imong kalig-on.
1: Good job, kuya.
0: Grabe ka lig-on nga kasing-kasing sa papa despite adto pero wa siya magbuhat og krimen.
1: Yes.
0: Ang yas ang balaod mo ay ang gipaimplementa. So nagmalampuson. Thank you so much sa Ginoo, no? Kita po diya mga ginikanan at mga bata, labi na kung dalagitan na.
1: Mga dalaga, mga batang babae. Hindi lang dalaga, batang babae.
0: Bisan pagagmay pa, dapat kuya, gikan sa balay, obserbahan nimo unsa bay aura sa imong bata. Pag-abot sa eskulahan, pagbalik sa balay, obserbahan na sa nimo, doon na ba'y kausaban siyang aura?
1: Mm-hmm.
0: Imbis nga istorador siya, katingala ka, pag-uli niya,
1: hilom na.
0: Mm-hmm. Kana, one of the dangerous sign na siya. Sa usa ka minor de edad, huwag pakahilom-hilom, despite nga anad ka sa pagkaghinabi niya. So, isa ni sa ginikanan na to diha. Kita, mag-ginikanan mong kita, kuya, no?
1: Yes,
0: ato mga anak, ato yung ganun ng istoryahan, kumusta? Unsa ba'y ikon, ane? Tanaw ni mo nga di ka makita niya, obserbahan ni mo siya, unsa ba'y ang lihok?
1: Atong monitoron kanunay ang welfare sa itong mga anak, no?
0: Oo.
1: Kung labi na sa itong Joe, sa itong part, sa itong trabaho.
0: Trabaho.
1: Hindi magigayat. Kanunay nga makauban sa itong mga, in fact, 24 hours, di ginato mahatag fully ang itong oras sa itong mga anak.
0: Siyempre,
1: so, bisag pag-monitor o musalig kita sa usa ka tao, pero namang kita higingon nga, never trust even your own shadow.
0: Yeah.
1: Imong asawa, ang relatives, kutob sa pinaka simple og pinaka sayon og pinaka dali nga pamaagi nga mamonitor na to ato mga anak. Mabati nila nga safety sila.
0: Mao na pinaka importante kuya, no, mo gina balik-balik na to tungod kay ato miagi mga tuig good kuya. Sige tagsulod og eskwelahan. Kaming Ma'am Shina Len, shout out sa imo diha, ma'am. Sige bigsulod bisag asang eskwelahan sa Kaganduro, usahay maabot ang Miss Oriental. Busulod tas mga eskwelahan, discuss ta didto. Og mga basic nga mga preventive measure nga tutrataan. Mo bitan ning bisag niwang ko baga-baga pug dagway. Ay shout out sa mga principal diha nga naila-ila na to atong nahigala hantud karon do natay mga kontak sa pipila na to kay mga kahigalaan.
1: Busy na po sila karon kay Jo, no, sa Brigada Eskwela. Brigada Eskwela ba? Balik Eskwela.
0: Brigada
1: Eskwela. Kanang maglimpyo gud sa mga dugay na wala natawhan ng mga classroom.
0: Manghinlo.
1: Manghinlo.
0: Ato miyagi adlaw, panghinlo akong asawa, inton loy kayo. Duty mo ta, dito pwede mo, langay-langay. Ato ko dito, igura po ko nag-attendance. Akong asawa, kugo sa bata. Apil po panghinlo.
1: Even atong mga kapulisan sa region, sa regional headquarters, ginapang deploy man gina sila mga higala, no, sa mga vital establishments, yeah, o mga schools, mga churches, mga business establishments, ng mga common nga pwede ba buhatan ng mga daotang elemento.
0: Kasi tawagan na ganito kuya, patrulya ng higala
1: pulis. Patrulya ng higalang pulis. Yes, kay Joe.
0: Magkaitanan yung mga pulis sa mga eskwelahan. Nga magbarog-barog niya, maglingi-lingi, mag-observe.
1: So, ako mismo na sinati na mo, no, nga ma-deploy dira sa
0: ground,
1: elementary school somewhere in Gusa. No? So, nakita po na mo nga active po kining mga ginikanan, nga nitabang sa itong mga maestra.
0: Mga teachers,
1: tabang sila panglimpyo. Mga, in fact, na yung mga summer job ng mga
0: estudyante.
1: Nga naagyapon sila, nagdagsa sila sa mga eskwelahan, nagbitbitog mga silhig.
0: Kaya,
1: para sa in-support ng Brigada Eskwela.
0: Ang ilang pagbitbit sa silig, gigamit gyapon nila.
1: Gigamot gyapon.
0: Gamit sila. Gibit-bit-bit-bit lang ba?
1: Nga pakakahoy. Walang pakakahoy kay Joe. Limpyo. Para po sa itong mga estudyante po sa maabot nga balik eskwela kay Joe.
0: Kuya, medyo alanganin na itong oras ato sa hihatag sa Pikas Lawak sa itong pagbalik mga kaigsunan at ito ang hisgutan. Kining mga programa sa Police Regional Office na importante o dugang nga mga impormasyon nga dapat ninyo masairan ato sa hihatag sa Pikas Lawak para sa Bulawan ng Pahinomdom. Engineer, go ahead.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: P3 Bio!
4: Lilian, Lago, 59, Baongon.
5: Dugay na.
4: Ditre Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
6: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
5: Naubos.
6: Wag yung absent.
5: Inahang na yung magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, high blood.

0: Pila yung edad?
1: 67 years old.
0: Taga-asa man ka?
1: Parola, Makabalan, Cagayan de Oro City.
0: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
1: Kanang Mighty Z, Vitribio, o GTX 500.
0: Kaniyad kung wa ka nagamit, unsa may mong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
1: Kanang, kuha na, ligo na.
0: Kaya kanina ito, saan mo mga sakit?
1: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo. Akong samad. Naminos na sa siya. Yan ito ang samad.
0: So, karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
1: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
0: Gamit.
1: Gamit.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: I Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang I Care Drops. I Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. I Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. I Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Higalang Pulis sa radyo, ang programang makatod kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente o updates sa investigasyon na gikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan nga mahatagan kini o kasulbaran. Crime prevention tips aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen. O Higalang Pulis, legally yours, nga maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
8: Higalang Pulis sa radyo.
7: Higalang Pulis sa radyo.

0: dayon ta og daotan bato kanila. Alang pod sa atong mga elected public officials, no? Ug sa tanan nga mga empleyado nga naa sa gobyerno. Dumdumo nato nga ang Supreme Court miingon nga ang mga statements batok sa mga public officers dili mahulog nga slander o oral defamation kung kini matod sa ilang mga official function o ilang katungdanan isip nakalingkod sa iyang posisyon diha sa gobyerno, except kung malisyoso gyud ang pag-akusar sa maong opisyales o public officer. Ang atong balaod o ang korte nag-ila na ang katungod sa gawas ng pagpahayag sa matag usa kanato mao kini ang paagi sa pagpaningil sa opisyal nga gibutang nato diha sa iyang opisina. Atong dumdumon nga public office is a public trust. Kung naa kita sa politika o empleyado ta sa gobyerno, dapat dili ta kanang gitawag nila nga balat sibuyas o kanang dali ra maapektuhan sa mga madungog nato nga mga daotang istorya batok kanato. Labi na og matod kini sa paghimo sa ato ang mga katungdanan isip public officers. Ang Court kay Suprema mismo ang nag-ingon na walay lugar ang pagkasensitibo sa mga ingon ani nga serbisyo. Labi na kung muresulta kini sa pagka-discourage sa mga tawo sa pag-exercise sa ilang mga katungod, labi na ang freedom of expression tungod sa kahadlok sa posibleng konsekwensya o silot niini. So, daghang salamat kini si Police Major Christine J. Crispo gikan sa Regional Legal Office 10, ang inyong higalang pulis.
1: Okay, daghang kay salamat Attorney Christine J. Crispo. Agatuag sa legal officer sa tuang PNP Legal Unit na kala dire sa Pulisyon niya Office 10. Thank you so much. Siya kanunay mga higala no, nga atong partner dire sa programang Higalang Police Radio ang sa atong legal year. Sa paghisgot mga higala sa mga basic nga mga impormasyon may tungod sa legal. Importante ni Kuya.
2: Yes, good job. Magiyahan ang atong mga PNP personnel. Ingon man sa atong community.
1: Makabalo sila, asa napita sila, mo tiradrag sumbong. Kung unsa ba mga posibleng mga legal nga mga action basic mo guni kaning mga oral defamation, physical injury, kaning mga libeling, mga basic na sa nga mga panghitabo des mga silingan. Oh, mag-away kay sa utlanan, mag-away kay nabasa siya sa tubig, nag-away kay giabugan, or nag-away kay wasa ganahay si mong dagway. Oh, magsiningkahay, oral defamation na ha? Kanang pagpauka.
2: Oh, pagpakaulaw.
1: Pagpakaulaw. Imong gi-degrade ang akong dagway. Ah, ingan lang nay pero ay kumpiyansa kay duna ni katungod. Ingan na ba? I-level ka, ignun ka, gwapo ka, di ka gwapo, suka. Pwede ka kasawan. Beto, salamat kayo.
2: Mga memes karon kayo, Jono, kung mga pasiyaw ng mga reels ba nga. Mapriso ka.
1: Beto, mga kaigsunan, salamat kayo, Stanan, sa tuaga. Snappy kayo, Police Major Attorney Christine G. Crespo, mga kaigsunan. Matagarunogon niya, PIO, naagid silang opisina, kuya. Niya, bisitahon po na ito ni siya dito sa iyang panimay, panagsa, kauban sa ito mga team sa PIO.
2: Si attorney na siya coffee shop.
1: Oo, nindot na iyang kape. Oo, ato atong lagon o dro. Pirting nindota. O niya, basta, matumi. Among ipalusot ang mga impormasyon na kuya. Pila kaadlaw, gikan karon. Basta kay pila kaadlaw, walang ko nag-ingon o pila kaadlaw. Basta kay pila lang kaadlaw.
2: Maabot
1: na sa di madugay. O niya, di po siya madali. Bitawa kay sunan ang programa ito Higala Police Radio alas 2:47 na sa hapon. Doon na lang tayo nabilin may higala nga 13 minutos bago mulaga pa kang alas 3 sa hapon. O, dali ra kay kuya. Ato sa hatagapagtagad may higala ang nagpailaw man yung programa kay sunan. Siyempre may higala ang ato ang klinika di alternatibo nga gipanguluhan sa ato ang CEO may higala. Grabe ni si Kuya Doc Ramiloy. O, batanon pa kayo. Gwapo pa yung tao. Unya kung magtapad mo, hindi kayo maglayo. Bitaw na joke lang. Paste lang. Paita. Bitaw Kuya Doc Ramiloy. Salamat kayo sa to manager diha mga higala nga si Sir Jonathan Sarmiento. Grabe ba gini siya nga komentator gihapon mga eksunan. Labi na diri kuya. Kita makadungog ka sa yung mga tirada diri. Ganahan kayo ko. Mawala gini mga katugon. Bisag di ka mo inom o kape. Pero kung anhi ka, nanay, detoxifier ni Kuya Doc Ramiloy. Under sa klinika di alternatibo. O siyempre may higala sa to ang Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, isa mga eksunan nga naghatag yung kusog. Ngayon ang programa Higala Police Radio. Weda seru support ni Police Colonel Aaron Mandiang atau ang Sikan in Command. Police Suntubay, Police General na po na isunod. Police Brigade.

0: Sunod next ah.
1: Oh,
0: atong iampos Ginoo. Hapit na sir no. Shoutout sa imo diha sa mga katawhan nga naa sa opisina ni Sir Police Colonel Aaron Mandia. Og siyempre sa atong snapping DRDO, Police Colonel Edelberto Pitaliano sir. Snapping gyapon kaayo. Classmate ra ba ni sila no? Og siyempre ang atong very supportive na Regional Chief of Staff Police Colonel Nelvin Rico Hermoso sir. Og sa imong mga personahe diha sir no, shoutout sa inyong tanan. Og siyempre may gala di sab nato kalimtan may gala nga tuang respo. Ah, nag-isang respo si may gala. O gwapo ra ba og magtapat ta murag pare-parehat ang tulog ka imong paminaw kuya.
1: Alot pa lang daan.
0: Sa alot pa lang daan. Oo. Ang kasinaw, ang kasinaw. Sa agtang, sa agtang. Maura gyapon, gwapong tawo gyapon. Kita salamat kay respo sir. Kumpate da sir kay nagimingaw na minimo. Padayon ta may gala no atong ihatag sa atong partner ni Kuya Jason Kambangay para sa atuang kwan, public safety. Bye kuya.
1: Okay so kuya Juno para sa atong katapusang bahin sa atong bulyada paminaw nato sa makausang atong isa sa atong mga higalang pulis si Police Corporal Juan Carlos alang sa mga higalang pulis public safety and security tips.
2: Mayang adlaw mga higala, welcome sa atong programa nga nagdala og kasayuran og tips aron dili kita mga biktima sa pagpangilad o scam. Kini ang inyong higalang pulis Juan Carlos, andam nga mohatag og importanteng impormasyon aron dili kita mailad sa mga scammers. Karong panahon na dagan kayong pamaagi sa pagpangilad na ang online scam, text scam, investment scam, love scam ug uban pang mga scam. Kinsa sa inyo diri ang nakadawat na og text nga nakadaog mo og dako nga premyo? O kinsa sa inyo diri ang nakadawat na og tawag nga nahack ang inyong account? O di kaya kinsa sa inyo diri ang naay ka-fling online? Oops, ayaw kayo pagsalig. Ibasin ka na scam. Dili man palingla mga higala, karong adlawa atong isgutan ang mga tip aron malikayan ang scam.
3: Unsa man ang kasagaran nga scam nga dapat bantayan? Una, online shopping scam. Mga peke nga tindahan nga gabaligya og barato pero dili tinuod nga produkto. Ikaduha, investment scam. Mga too good to be true nga kitaan nga sa tinuod usa ka Ponzi scheme o pyramiding. Ikatulo, text and call scam. Magsulti nga nakadaog ka pero kinahanglan magbayad ka una. Ikaupat, love scam. Kanang magpailang nga foreigner kuno nga naibog nimo pero mangayo ra di ayo kwarta. Ikalima, social media hacking. Kawat sa imong social media account gamiton sa pagpangilad sa imong mga kaila para malikayan ang scam. Sunduga kining mga mahinong danong tip. Una, think before you click. Ayaw paghatag og personal information basta-basta, labi na sa unknown links o tawag. Number 2, if it's too good to be true, it's a scam. Kung murag sobra ka nindot ang usa ka offer, pagduha-duha. Ayaw dayon mo tuo kung dali ra kaayo ang kwarta. Ikatulo, himuha nga secure imong account. Gamita ang strong password ug i-enable ang two-factor authentication sa inyong social media o banking apps. Ikaapat, verify before you trust. Kung naay mag-offer nimo og negosyo o investment, research usa. Pangutan-a ang SEC o ang Securities and Exchange Commission kung legit ba ang negosyo. Ikalima, ayaw pailad sa imong nakaila online. Ayaw diretso og salig sa imong nakaila online. Kung gusto mo nga naay maka-date o gusto maila, make sure nga verified nga kana siya dili scam. Labi na og foreigner, kay adunay personahe nga nag-a-ask if sila nga foreigner pero dili diay. Kaunom, report the scammer. Kung naay suspicious activity, i-report dayon sa DPI, SEC, NBI o cybercrime o sa inyong local police.
2: So mga higala, bantay-bantay kita kanunay. Og dili kita magpalipat sa mga scammers. Think before you click and verify before you trust. Kini ang inyong higalang pulis, Juan Carlos, nga nag-ingon, walay mailad kung walay magpailad. Ingat!
0: Okay, salamat kayo, Juan Carlos. Kuya Juan Carlos. Stopping, gini kong classmate. Hindi, basta-basta.
1: Mga public safety tips pa.
0: Oh, kung bate, gini siya. Kung gihan na pagkapan liwat, gini mo kuya. Grabe
1: na hardworking ako.
0: Oh. Salamat kayo. Alas dos, 52 na sa hapon. Di nagibatabang mga kaigsuna, no? Hapon na kayo.
1: Yes.
0: Katapusan na itong bulyada, kuya. Ato sa isgutan gamay. Doon na pa ipipila ka minuto. Mga duha ka minuto. Tunga o hamabaw. Kanina ito ang programa sa DALG. Kanina ito ang kuan. Kanina Silver Cities Initiative nagpadayon.
1: Padayon.
0: Walay kabaguhan mahigala kung diligipahugtan. Ganong ato ning isgutan karon kuya tungod kay nakita nato nga duna nay positibong response ang komunidad. Mm-hmm. Pero duna po yung mga pipila ka mga reklamo gikan pud sa komunidad nga nag-abot sa tuwa. Ah, reklamo una nga sir, nakakita may nagukasuka sir, wa may namadlong. Ayan na. So nga tuwa na mga kaigsoonan no kung duna mo nakita o niway police diha unsa pagbadlong, wa may police, mm-hmm. Di ba? So i-report ninyo kung duna ay nagukasukas diha nang iyang pagukasukas, wa gyud balidong rason nganong naghukas siya. Ang iya lang is diha sa publiko. Yes. Bawal magina.
1: Bawal.
0: Okay, kalaw ayan man in town diha sa publiko na doy mga babaeng mag-aagi unya naghukas-hukas ka unya nag-inom pa gyud. Ada sa publiko. So kung nag-inom siya sa publiko, naghukas-hukas pa gyud, duble. Then tawagi ang pulis o inform ang pulis nga dunay nag-supak sa pulisya kining sa ato ang Safer Cities Initiative.
1: Yes.
0: Dunay mga sabak kayo nga mga bidyuke. Niya, kana kanang
1: alugog na.
0: Oh, alugog na. Na. Oh, matulog ka di nakakatulog tarong.
1: Makakos na siya og disturbo sa panimalay.
0: So atong kana na kuya, invite na ignite na to sila nga manawag sa atong pulis.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ayaw magpagraduha pagtawag sa inyong pulis. Kung kailangan ninyo mo tawag sa kuan 911, tawag. Pag doon na mo i-contact number sa itong mga police station, tawagi. Inform. Di na necessary nga kanang lisun-lisuron pa mo sa pulis. As long as tinuod ha, kay i-verify rapa po na sa pulis. Kasi namakakrapon mo, bisagwa diha para lang mailad ang pulis.
1: Pero na po yung bangkid yung inisumbong hukas pa pag abot sa pulis, nakailis na.
0: Nakailis na. Bintaha ra gamay.
1: Lisud po doon katong hubo sa balik. Yaron,
0: hubo diba? Adaw, hubo adaw. Tanaw na to.
1: Diya na din na ito mga kuhan kong. Kapaspas sa response sa itong pulis.
0: Wala problema anang nahukas ka kay duna kay gipas ang hugaw, reasonable nga naghukas ka.
1: Kaba na nga to lang kasi mong likod, imuhubo ang imong kuan. Tapos lalay rason.
0: Nahugaw imuhang sinina, naghukas ka. Pero kung nahugaw mo sinina, naghukas ka, pero narap ka sa suroy-suroy ka, naghukas ka, hugaw mo sinina, binuang na na. Diba?
1: Gigang kuya Joe, gigang lang.
0: Naghukas. Diba? Kabalo naman tanga dun ay palisiya. Dili man na may hugaw. Dako ba, di man ko, kriminal. Dili ka kriminal kung wala pa'y balaod.
1: Tabang nga kuya Joe. Pag-ili sinina, kay panunghuton ka.
0: Panunghuton ka. Mag-utot-utot, napadayan na kuya. Bita basic ra kana kuya no kanang paghukas-hukas mag-inom sa gawas kanang mga grupo-grupo lingaw kayo mo kay nag-inom mo sa gawas kamura ang nalingaw ana ang inyo mga silingan wa na nalingaw nalakot na
1: bigno ginang mag-inom sa gawas
0: na
1: what if ang resulta sa inyong pag-inom is magmaoy
0: mag-away
1: dayon na mo sa gawas luoy ang mga makaagi sa inyo ha
0: mabiktima
1: okay ra sila ang luoy what if kamo po lang luoy kay kamo maya pa kansiman mo medyo maoy naman mo
0: hubog na
1: kamo may
0: disgrasya, di ba?
1: Disgrasya, gitsa.
0: So, bawang nantuyo ko ya sa broken window churi.
1: Yes. Diba?
0: Gamay nga buwak, ayoko na. Tanggalo na. Kaya mudako man lagi daw.
1: Samot o katipak. Samot o kabuak ang liki.
0: Oh, kang hindi mo tanggalon, magka-problema kita.
1: Yes, kaya Joe.
0: Musan ko nga tos krimen. Bili dautan ang programang Silver City Sinasitib mga kaigsunan. Pro-life na siya mga kaigsunan nga programa. Ang tuyo na nga maprotektahan ang kinabuhi sa tao. Nga dili mamahimong kriminal ang imong silingan tungod sa imong pag-abuso sa publiko. Bitaw mga higala, ano ba si lain ba ko? Bitaw mga higala, upat na gig ka minuto na bilin ko ya. So, emuhang last message sa atong programa karong hapon na.
1: Okay na, so atong katawhan din sa Northern Mindanao. Padayin kita nga magmatngon o magbantay sa atong palibot kung aduna ka mo ya nakita nga suspicious or kadudadudang nga liho ko insidente nga nanginhanglan o presensya sa kapulisan. Ayaw ka mukahadlok. So once again, ayaw ka mukahadlok or duha-duha sa pagtawag sa itong Unified 911. So akong balikon, tulo lamang kini ka numero 911. Libre kini. Subay sa mando sa itong chief sa Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. Uban usab sa mando sa itong regional director nga si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. Labi na karon sa itong gakasinati no sa gi-implementar nga safer cities. So sa giingon pa ni Kuya Joe, ayaw ka mo pagduha-duha. Report gidayon sa atong kapulisan. I guess mura man to. At least padayon gihapon ng atong kapulisan sa tunhay nga pagserbisyo. Kanunay nga mga reminders, ayaw gid ka mo pagduha-duha, pagtawag, pag-report sa mga information nga mga gakasinati ninyo sa palibot sa atong kapulisan.
0: Ayan. Salamat kayo, Kuya. No, ayaw mo kabalaka, makaigsuon na no, tinabangay lang gid kita. Unsa may bulog sa kapalaran sa kalibutan. Di ta magpatarog, mahigala, focus ta sa itong pamilya, focus ta sa itong kaugalingon, focus ta sa itong mandato, then iampo na to sa Ginoo para malinawon, despite nga dunay mga challenge, adlaw-adlaw makaigsuunan sa itong kinabuhi. Di na gyud matabang ko yan, no? Alas 2:50 na gyud sa hapon. Salamat na lang sa itong mga viewers diha, nga makanunayong nagsuporta sa 5 ka mga probinsya, o 2 ka mga dagkong syudad, wala wot gagmay, ano ko yan, no? Bitaw pa kay zona. Salamat sa tumaka pulisan sa kanunay mahigala no sa ngalan na lamang sa Police Radio Office 10 nga gipanguluhan sa atong snappy og visionary leader Police Brigadier General Christopher Navrajano ang atong snapping regional director uban sa suporta sa Tibuok Command Group nga gipangunahan ni Police Colonel Suntobi Police Brigadier General Aaron Mandia ang atuang DRDA og sa atong passionate spokesperson siyempre Police Major Juan Navarro Juan Galvez Navarro ang Chief RPIO sa Region 10 og sa tinuray nga suporta sa pamilyang K5 News 7 Philippines headed by Kuya Doka Ramel Oy og sa buutan og matinud-anon nga CEO dinhi sa K5 FM Philippines makaigsunan og siyempre sa atong very workaholic and dedicated station manager K5 News FM Cagandiuro Sir Jonathan Sarmiento og sa makanunayong suporta gikan sa Pikas Lawak na to Kuya Engineer Diujan Obriguso og Engineer Erwin Cuiva ang atong technical department kini na lamang inyong higala sa kahanginan og sa social media Corporal Joel Lasura na Subsuban o sa ato ang kuya ka-partner
1: Police Staff Sergeant Jason Adams Kambangay.
0: Ayaw kalimot may gala hantod na lamang sa sunod higayon o sa susamang takna o istasyon 89.3 K5 News FM Cagandiuro para sa balitaw o impormasyon sa kapulisan tutok lamang sa programang Higalang Police Radio alas 2 netos alas 3 sa hapon matag-adlong Birnes kay ang bagong pulis para sa bagong Pilipinas serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. God bless everyone! PNP para sa bagong Pilipinas, sigaw
4: ng masa. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calripo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM Championing the lives of the Filipino DTX 500 Health Alert DTX 500
5: Ako Dex Mariyug, ako yung diabetes 250 akong sugar Tumar ko DTX 500 Kaya nga akong gangas Kayo yung BP na ayos sa DTX 500
6: Doka capsule, buntag ko sa gabi
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar Fiktive, wujud kayo yung DTX 500
4: DTX 500
7: Pumali sa mga butika
8: Alin sa standby sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon At mga consumers di ay gagamit og DTX 500 Ang DTX 500 muni siya'y pangontra nato sa hypertension o attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain o herbal na makatabang sa hypertension o diabetes. Sabi ito ng utanan ako. Dok, kung sa magi herbal nga may i-maintain sa high blood na makapausos, DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw.
9: Ako si Juni Altubiros taga Diwaan, Dapitan City. Nanarbaho ako sa Manila sulod sa 5 ka tuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod nako ginhawa. Ang finding sa doktor nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako upat kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi-refer sa ubang ospital kay ibalhin ko apan ang tulo na ka-hospital, gibalibaran mi, wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa hospital kay muuli na lang sa Mindanao. Kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya. Ug kung uhaon ako sa Ginoo, naarapod akong pamilya sa lugar na mo. Ug migawas mi sa hospital, daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako gi agwanta ang kahangak sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga naa koy gibati kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ko sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko mutray daw ko og inom og herbal kay naay maayo nga herbal kay nakadungog siya sa radyo. Bitribayo og DTX 500. Busa na ako ay sobra nga kwarta 7,000. Ako yun gihurot og palit og Bitribayo og DTX 500. Ako giinom buntag odto og gabi eh. Ako yun giduha-duha og inom. Ang Bitribayo og DTX 500 ako giinom. Sulod sa duha ka semana na akong pag-inom sa Bitribayo og DTX 500, nabati na ko ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa naghinay-hinay og kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon. Paghurot jud sa ako napalit na Bitribayo og DTX 500 balig 7,000, nabati na ko ang kaayuhan sa ako lawas. Pagkakaron, nagpadayon gihapon ko og inom sa maong herbal Bitribayo og DTX 500. Og salamat jud kaayo sa Bitribayo og DTX 500. Imo jud ko giayo. Ako si Johnny Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City.
8: Dakong tabang naaos mo na ko. Kinigod ang kanindot aning DTX 500, ang antioxidant sa lawas. Ikinahanglan gyud na. Di gyud na malalis nga ang antioxidants makatabang sa pagpakunhod sa blood pressure o blood sugar sa lawas. Oo naman ay kulang na to. Ganong magsigigsaka ng atong high blood o atong blood sugar eh. I-control na to ang diet kung bugat rakita, kung dako rakita, magbawas tagtimbang. I-maintain na to ang DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Kung kato mga mahiligong direct exercise, kay gapasingot, kay may high blood lagi, may diabetes, taas cholesterol, may heart disease. I-maintain na to ng atong timbang nga ideal. Plus DTX 500 o Mighty C, kita akag nindot kayong resulta. Kita yung kag maayog yun nga resulta.
7: DTX 500!
10: Denis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500! DTX 500!
12: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
13: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag,
13: 2 sa gabi.
12: 2 weeks pa lang,
13: may alibyo na.
12: Pag 1 man kape
13: na ayo na ako.
7: DTX 500 mabalik sa mga butika.
8: Kani mo inindot. Ako maingon ko sa kong mga consumers kana mahinabi na ako. Testing ng good sir. Kana mo ibuhata. Kana humanog kaon na kay DTX 500 na kay Mighty C.
7: DTX 500.
14: Si Edin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM. Who let the

of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga? Yes, old.
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kayo sa atong refer, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala kong magigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kung saan mo taas, saan mo... Kuwanti ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa imong healthy lifestyle. Imong...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa isinta ng libel, food supplement, maayo. Itin sa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dinarasa ko.
2: Parang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika?
4: Kani yung Mighty C.
2: Mighty C o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? Ay mga gamit?
4: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold ug I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. I Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng I Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. I Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Goes to the basket. Overrating! Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: of him, championing the lives of the Filipino.
1: Kaya sakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean. All

0: day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita. Kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eyecare Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eyecare Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eyecare Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Moves to the basket. Open waiting. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Check.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Comenzó.
1: Dentro y Bio.
2: Bueno, 21. De 70 pasa.
3: 70.
2: Napoy ba yung dialect o lagumlong po?
4: Kung sa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong ipalit?
2: Kanang BPT ba yun? Okay. Okay naman. Pero napinanak na po yung kidney.
4: Kidney?
2: Napinanak po. Karoon, sa after ng bilas na po, maintain lang po lang.
4: Ditribayo.
2: Una ka siya po sa kidney.
4: Hmm. Sa paggamit mo sa ditribayo, unsa man ang nakahatag sa ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
2: okay man normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa ditribayo.
2: Okay pun kay naman po maintenance.
4: Kidney stone.
2: Kasal pa diyan mare na.
4: So okay na.
2: Katapay mo niya po ni Juan man. Eh pagdating na po to sa kidney ang pagpapasok sa lang dali kito nga Juan.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

0: GTC ang alkaline nga vitamin C.
1: Beetroot, Venus, Junior. Kali ka si Bugyo ko pero natural ko sa kabalan. 62. May PC o kaming distribuyo.
2: Power trio.
1: So power trio. Natural ang isa kita tiguan. 1 feet. Balang 2 hood. 1 hood. Ngayon, para po na medyo kanta sa itong immunity. May PC kay medyo atong dati pinasakong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, basin, mungin yung kawala. Pero kayo, ilan yung nakibiyanin.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, o yung mindas buhi po ita, mag-power tree yung takay. Yung power tree, yung morgana na liyata nandun kung panglawas, maka ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mungin pero mo.
2: Salamat, kita nga.
0: Mighty C ang alkaline, yung vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: detox ka ba?
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Clark, 52 ang edad. Gali sa Google Drive kong gabi tungod kay sulawan gugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Tingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot igay siya. Magabed na po ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Klinika D3 Bio Time, alas 4:04.
1: Castigato!
6: El Castigato!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigato!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigato!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigato!
5: Alas 4:05, Luzon, Visayas, Mindanao. May pagpabinaog, welcome ka mo sa Tagais Gutanan, Lakbitanan, dini sa Tagapagpanaguman, programang di kayo tapans kanaganan, programang di paabotang.
1: El Castigador!
6: El Castigador!
1: El Castigador!
5: Sagalan sa tong regular anchor, sa T5 News FM, programang El Castigador. Tinaging T5G's Tony Pagulong. Temporary ang inyong makauman. Ang kaong niligwapo. Apan attractive kayo. T5 Rikim Pamisa Sulit. Sa mga katauhang nagsunod-sunod sa taga programa dini sa taga pagpanaguman. Aba mong agaton sa pag-like, share, follow, pag-comment sa taga Facebook page ang T5 News FM Sinio Digital 89.3.
1: El Castigador!
6: El Castigador!
1: El Castigador!
5: Bisang asa, bisang kinsa kang nagpabinaw. Basta may internet connection ka. Live na nimong babati, madungog ang atong programa. Dini sa T5 News FM 89.3 Cagayan de Oro City. Basing nalimot mo, unsang adlaw karon. Pizza 5, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Adlaw nga Biyernes. Sa ato mga kaigsyon ang nagpaminaw. Biyernes karon tinglupad na skalapanit, wakwak, palahubog o uman pang mga lalang mananap. Ano gitawag na to nga Friday karon? Medyo ang ato mga kaigsyon ang saab, ngaway mga trabaho gikas gobyerno. Mada gitawag relax-relax sa ugma, relax gihapon. Domingo relax. Abot Lunes, kamas na sa. Alas sa mga kaigsaonan tayong nagkamas karong mga panahon na. Samtang naminaw sa taga-programa, welcome kamong tara. Apans dili patabag padayon sa unahan sama sa atong naandan. Sa kanunay, ang pagpasalamat sa labaw makagagahaw. Ginoo, salamat sa matag adlaw ay puas pagtabangan ni kanamo. Salamat Ginoo sa matag adlaw imo kaming gigiyahan. Bisan pa man tuod Ginoo sa kalisod sa sitwasyon sa panahon, wa na magkasinabtanay ang mga kining kadagkuan sa gobyerno. Ginoo, salamat gid gihapon nga naa kami nanginabuhi nga patas. Salamat Ginoo sa matag adlaw imo kaming gitagaan sa pagkaon nga dili sa mas kadaghanan nga halos dili gyud makakaon. Katong mga taong kapos gyud kaayo, walang wala Ginoo kung maayo ang ilang gawi, maayo ang tinguha sa kinabuhi, Ginoo tabangi nga sila muarang. Maghinaot kami Ginoo nga dili mo kami pasagdan sa matag adlaw. Sa mga tao nga halos kanunay gasangpit diya kanimo nga walay daotang binuhatan, sila mo'y alalay Ginoo. Ingon man katong mga taong naa sa mga dili ka maayo nga mga binuhatan, manghinaot kami Ginoo, imong lamdagan ang ilang mga panghunauna nga sila magtinarong sa ilang kinabuhi aron nga sa pagsangpit diya kanimo, imo silang dunggon Ginoo. Sa mga tao sab nga naa karon nga naminaw dinhi sa amo, katong mga taong dunay gipanghambing balatian Ginoo, kung duna sab kay plano nga maayo ngadto kanila nga imo silang buhion sa taas pa nga mga panahon, imong hinaot kami Ginoo nga imo silang tabangan nga sila maulian. Sa mga tao sab nga puno sa mga problema, nagkaday ang problema labi na pinansyal, tabangi Ginoo nga sila malamdagan sab sa mga panghuna-huna nga dili lang puro salapi ang ilang panghuna-hunaon kundili sa imo kanunay mo sangpit Ginoo. Sa mga tao sab nga gubot ang ilang pamilya nga halos way pagkasinabtanay, tagaay silag kalinaw Ginoo. Ingon man sa among nasod nga karong panahon na halos wa nay kalinaw tungod sa mga senador nga dunay mga personal nga mga interes sa nasod. Manghinaot kami Ginoo nga kining tanan masulbad kay dili sama sa ubang nasod nga halos magubat na, apan dinhi sa amo nasod Pilipinas gubot kaayo tungod sa ilang mga personal nga katuyuan. Manghinaot kami Ginoo nga kining tanan masulbad ug dunay kahumanan Ginoo sa mga tao sab nga wa na mo sangpit diya kanimo, wa na mo simbag Ginoo, pasayloa sila. Manghinaot kami nga sila pud mismo mudangop diha kanimo nga panahon sa sila nanginahanglan ug bisag way pagkinahanglanon Ginoo. Munang sa matag adlaw kami gapasalamat diha kanimo. Manghinaot kami, iiwas kami sa disgrasya ug daotang panghitabo labi na sa paglatas sa kadalanan. Ingon man sa pagpanarbaho aron nga makapauli kami sa mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan, bitbit ang mga grasya nagikan diha nimo aron mapakaon pud namo sa mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Among ibalik pagpasalamat diha kanimo. Pasayloa kami sa mong nahimo kasalanan Ginoo, sa pangalan ni Hesus, amo mangluluwas. Amen. Shut!

0: Oras nga ni kada alas 4 Diyos na ang oras taghatan ka na tas bike ka mabot on sa DTX 500. Kano na'y ginikanan kung ikaw ga naminaw kakaroon niya kung dili ka sab gustong mamatay. Sige tagampo nga Lord, tabangi ko Lord, taga itaog basko ga panglawas anyet ikaw diha ga naminaw kakaroon abusado ka. Kinahanglan sa pag-ampo tas Ginoo ampingan ta tong kalawasan kung ingon ta nga kanang gitawag tagtagaan tagbaskog nga panglawas. Remember kung ikaw din nagsige karag ampo niya palahubog kang dako. Di ba? Kusog kay kamukaon ang mga fatty food. Wa kay exercise. Di ba? Siro kay kamukaon, mura kag kahutdan og bugas. Mura kag kahutdan og kanang gitawag tag sudan. Ha? So, sa dihang mag-ampo ta, ati manong tasab atong kaugalingon. Di ba? Kinahanglan ta kanunay ha, exercise kaustok mapagkaon, dayon sabayan ta na sa DTX 500. Ang labing maayong proteksyon para sa imong kidneys, nga nadao tungod kay taas kay kag blood sugar, katubitaw gagadiabetes na, moni ang labing maayo kaayo, ang sobras pagtaas imong blood sugar, makaguba na sa imong kidneys. Ayaw pagpaabuta nga maguba ang imong kidneys. Nag-iingon ng uban nga wa lagi maguba ang kidney pero guba kay naong. Hala ka, sige. Bahalag mga guba atong naong basta kay atong lawas. Mo na gitawag tag baskog. Diba? Mo na kanunay ta mag DTX 500 nga magpamubo sa imong blood sugar. Epektibo nga pangkontra sa sakit nga diabetes. Para nga mamubo ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, ngadto sa katulo ka higayon, mag-inom sa usa ka adlaw, inubanan sa pag-exercise, o saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. DTX 500 na ta! Ay na pagdugay na DTX 500. Makalit na nimo ginikanan, diha sa Klinika ni Alternative Medicine and Wellness Center. Mas Dr. Lowit Tinsabis dyan, magpahigayos libreng check-up, ingon man sa ato ay nga, mga senior citizen, mga mabdos, o mga PWD. Kay doon ay discount na sila. Sige, sa ato mga kaigsyon ang nagpabinaw din sa ato nga pagpanaguman, welcome ka mong tanan. Programang di kayong tapas kanagaran programang
1: El Castigador.
2: El Castigador.
1: El Castigador.
0: Ala ba, kinsabay nag-comment, kinsabay mga naminaw, be. Shhh, hey, naka-share na ka, guwapa. Kaya di kagid ka-share, ha. Hey, hey. Pag-share sa, be. Hey. Pag-share sa, pag-comment, dag, kinsa kang naminaw. Asa kang naminaw, kay masig, mag-greetings na ka. Sige, kay magdilambo sa itas mga isyo sa tagat, tas pagtagad. Marat ang hita mo sa palibot. Nga inyong angayang masairan, samtang kamo nagkapi-kapi sa DTX Copimex. Diya sa inyong tag sa kamagalugan. I-standby mga eksyon ginikanan sa tagapagpanaguman. Sa itunol ta, maglambos tas mga isgutanan, mga balita, inyong angayang masairan din sa tagapagpanaguman.
1: El Castigador!
2: El Castigador!
1: El Castigador!
0: Sa pagtunol na sa mga isgutanan, mga balita, inyong angayang masairan.
1: Balitang lokal!
0: Balita lokal, gahatod ka na tos, Power Trio, DTX 500, D3 Bio, og ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Headlines!
0: Sa mga balita lokal, ang buhatan sa LTFRB Region 10, ipasabot ang mga drivers na wala pa makadawat sa fuel subsidy kung nga nung hangtod karon wala pa marilisan ang kadaghanan. Standby mo mga drivers ha, dinis sa tagapagpanaguman kay ato Mahinabi Unya, ang ato ang regional director sa LTFRB Region 10, aron nga kamo po niya malamdagan sa inyo ang atag sa mga kaugalingon. Ngano ba? Nga wa pagid marilis eh. Kining kadaghanan. Gios-os na malang ang fuel. Nios-os na malang ang gasolina. Gios-os na lang pong pantis imong asawa. Panhantod karon ang ayuda. Wa pa magyapon mahatag ba? Ngano ka ni mga eksyon? Nganong wa pa man mahatag? Apektado na bakhata aning gitawag tag kagubot aning mga ha? Gitawag tas mga kongresista? Mga senador? Apektado na ba kita sa kasamtangang administrasyon nga arang gubuta na? Na-standby mo kay atong Mahinabi Unya Tonton ang ito ang direktor sa LTFRB para matagaan po na itong katinawan atong ipangutanag apektuhan na ba mo sa kagubot nila? Damay gitingali mo ba? Damay sila pero mas looy ang katawhan. Ako nas gobyerno? Eh, duwa di ta ayuda-ayuda. Ay, ayuda-ayuda. Tagaan tagtarong trabaho ang katawhan. Diba? E magsaligra man pong tao. Ayuda, bitaw. Ayuda, bitaw. Awa may problema ang ayuda. Basta, di lang po nila kurakuton sa... May gitawag na to nga nangasapyot na lang lubot ani atong mga driver's taxi. Mga drivers sa mga POJs o uban pang mga pampasayro ang sakyanan. And yet, ang gobyerno, sige rin niya pong kinawata. Ha, mo na gitawag na to ba nga? Medyo maalanganin ta mga eksyon. Ha? Mingon sila, wa may kawat ko din is amo. Unsa man taon mo ay. Huwag kawat, wa lang mo mapamatod idea. Kaya mo na sige tawag nga para mapamatunan ka, kinahanglan ta og due process. Stand by, alas 4:16 sa gatong oras. Stand by mo mga eksyon, mga drivers. May comment ka diyan, driver. Hey! I-comment na sa to Facebook Live, oh. I-comment ba eh. Kasi na kay pangutan na diyan. Facebook Live na to, ha. K5 News FM, Dow CDO Digital 89.3. Dugang pag-isgutan na mga balita. Ngahaton ka na to, may kababot on D3 Bio. The Superfood Supplement, makahatag o kaayuhan sa imong panglawas. Samtang ang atong kapulisan, panayon usab ang investigasyon sa Agi Pusil patay nga babae niya sa may barangay Indahag ng atong syudad. Kung asa karon blanco pa sila sa motibo. Samtang ang pamilya sab, nangayoog justisyas kamatayos biktimang babae. Anang barangay Indahag arang delikaduha sab kay na diha mga eksyon. Matag-adla, matag-kuan ba? Matag-tuig nagiga kabiktima diya. Kung dili magaling pusilon, siyempre, tulison. Kung dili magaling tulison, kawatan og motor. Kuyaw sa maning barangay Indahag na iba. Kinahanglan siguro ni substation po niya sa police station. Kaya ang barangay Indahag, nagkadaghan po mga tao niya, mga binatitig paminaw. Naana niya, kaya ang mga gipang relocate ng mga tao, gikan atong sindong kaniyan to. Naaman niya, nagkadaghan. Naghan na kayo, bibo na king barangay Indahag. Lupig pa'y kuwana na. Mura na po na oga kaning niyabang siyudad. Delikado na sab kayo, kay daghan na kay tao. Nagkaroon, babae in town, tikangkang. Gidalas balay tambalanan, way swerte. Wagin kaabot sa ospital, patay. Standby mo kay ang atong kapulisan ani, padayon man ang ilang investigasyon. Ba't wa man nila matino, kay kana pong iriyaha niya. Wa may CCTV. CCTV pa'y amo. Ngit-ngit manggali kayong dalan. Dapat ang barangay officials niya. Daghan proyekto. Daghan proyekto ba nga? Magtukuntag mga streetlights. Magtukuntag mga CCTV. Magtukuntag uban pa. Ng mga proyektong makabinipisyo ang katawhan. Kining CCTV na kuning tabang sa itong mga kaeksyon ng polis. Nga para nga dali masulbad. No, mayingon silang nanatay plano. Kwarta na likulang. Pero mo lagi na, di na matuman kung ugaling man ang naas mga pamunuan. Kwarta lang. Bulsa. Kung dili nila tagaan na dako pagtagad mga binatitig paminaw ka na mga inguna na gamay nga, kwan, butang, CCTV. Suga. Di ba? Gamay kayo na nga butang pero dakong tabang. Dakong tabang sa to mga kaeksyonan nga. Kanang naabang mabiktimas mga kriminal. Muna'y angayan, hatagas dako pagtagad. Dili kay, ay siya ha, kay, diri siya, katotong komitiba dito, tunga lang ta ito ha. Narabatay, kickback ato. Ayaw na ha. Matag barangay officials, muna'y atong himoon. Ang pagrunda kanunay sa mga, gitawag tag mga barangay tanon. Kay mo muna'y first responder, kay ang atong mga polis. Imutata, layo police station. Kugon police station, aral layo pa man ang gamay. Makaunag yun ang itong mga barangay tanod. Diba? Makaunag yun sila. Now, abag na rin itong kapulisan. Now, nabigwa tayo mga barangay tanod kay nahubog siya. Lison yun masulbad. Lison marespondihan. Dili man lison, pero langay kayo. Muna gitawag daghan CCTV, daghan po mga aktibong barangay tanod kay para ang mga kriminal mahadlok sa paghimos daw tayo. Samtang dugang pa mga isgutanan mga balita, inyong angayang masayran din sa tanga pagparaguman. Ihapsab sa mga mu-apply sa pagkapulis din sa Region GIS. Mukuha sa exam sa Napulcom ang matod pa karong panahon na midaghan. Daghan gid gusto magpulis pero matod pa sa kadaghanan nga di kuno ka basta-basta mapulis kung wa kuno kay Dutch. Gusto ng Dutch. Mane. Kung wa sab kuno kay kanang gitawag taog baker, maglisod pong kuno kag sulod. Diba? Realidad man kuno na. Pero gay klaro sa Napulcom, gay klaro po sa itong kapulisan nga kanang tanan, wa man kuno na'y kamaturan. Tanang ang mga aligasyons, wa kuno na'y kamaturan. Nga pag wa kuno kay kwarta, bisag kwalipikado ka. O wa pong kuno kay gitawag tagbaker, bisag kwalipikado ka, di kuno ka kasulod. Matod pas pulis, kanang tanan, puros aligasyon, wa'y kamaturan. Pero kasagara gid matod pas mga nag-apply, nga wa na nga dawat, kana mo'y realidad. Na sige, kay basta kay giklaros pulis, nga wala ko no? Wa ko no na'y kamaturan, ingon pas na pulkom sab. Alas 4.21 nga itong oras, gini ka na. Dugang pag-isgutanan mga balita sa Balita Nasional.
1: Balitang Nasional.
2: Balitang Nasional.
0: Kagubot dito sa Kongreso, nakahatag og kalibog sa mga tao og pagkawala sa pagsalig sa mga politiko sigon pa sa publiko nga sila tanan apektado. Inibitaw sa mga to mga gitawag taga kongresista, mga senador, bitaw makaingon ta nga kinsa bakhay nag-istoryag tinuod. Kinsa bakhapon ang namakak nila. Kay subay sa mga allegations kining pipilaan nila majority o minority na yung mga allegations nga ni dawat kunog mga malita-malita nga mga kwarta sa dihang ni presentar ang 18 Marines na matod pa usas mga tig-deliver sa mga minalitang kwarta. Muingon raman po ding ipasanginlan nga hindi totoo yan. Diba? Ang katong nagpatawag og committee hearing sa Blue Ribbon Committee, ngayon po din nga, ginawa lang nila yan para, ay show! Arandaghanag, kita ang mga tao malibog ta. Kaya ang matag-osa nila, maiman mo istorya, maiman mo pagitag palusot. Pag naibalaod, bendalo man dayon. Pipilasab ka mga media personalities, ang gidawit sa mga eksyon tungod kay nakadawat man po daig mga minalito. Dinis Amos Key 5, waman may tagaig ma'am. Gitagaan po may malita lagi, pero unsa man itong malita nga. Sa kubag, raman po ipang sulod. Waman dahil mga kwarta. Kagana ba sa kagtagaan po may minalita din eh. Di na may mag-broadcaster kay ngilad man paminaon nga. Binairan man dahil nga medyahan eh. Yeah? So ang pipila nila nangadawit in town mga eksyon tungod sa maong panghitabo. O nagitawag na to nga ha? Ang bisan ganis mga media man ang uban po muingon na lang fake news man ah. Nawala ang credibility. Mga senador tigamas balaod, walay pagsalig sa tao. Muingon naa na po ning buaya. Diba? Atong justice system, imbis mauuntaan ng naas balaod, tuison ang balaod. Wala'y gitawag na to kita mga Pilipino kung kinsa may mga namunuan diha ng mga kurakot. Gikas pinakaiba mo, paingos ubos, barangay level. Wag yun mga eksoon. Pero pangutan ana sila. Maingon pa na sila, paandam sila mamatay para sa bayan. Bayan sa inyong gibahak mo. Diba? Makawala o dignidad. Munang ang ingon ang uban ba? Sus, kung daghan lang kong kwarta, di na ko magpuyo din is Pilipinas at to kong Canada. Mahiya naman kayo. Santa iya magpamahid sa inyong mga gitawag tag kanang naabang hugaw. Ang pinakakulba ani mga eksyon kining niabang gitawag tagkagubot karos kongreso. Mutunga kalit si Saldico, mutunga kalit na si Romualdez. Sa pagtug-an kung kinsa gyud ang mga tinuod nga kawatan, kung kinsa gyud ang ilang leader-leader. Di ba? Kaya kasagara man mo ingon ang uban, gihimo man na inyos pagpamulitika. Muna'y kulba, sila mo'y mutistimunya. Unya daghan pag yun, kaning mga 18 Marines, igno nila nga, kwan? Dako bayag posibilidad nga kana sila ang gipangdawit ng mga pangalan, dako og posibilidad nga kana tinuod. But sa ato sa Pilipinas, kung di ka ordinaryo nga tao, muagay pagkag-due process. But kung ikaw kawatan ka nga nangawat ka naghaplas diha sa dakong mall, nangawat ka lang og supas, paan ba ka stick bread? Dipriso ka kay tungod ikaw nangawat. Makaingon tag siguro kadaghanan ni ingon ani ang balaod para lang ni aning mga naikwarta. Alas 4:26 inyo na bati mag-eskutanan magabalitan din sa tanga pagparaguman programang gikay tapas kadaghanan programang
2: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Standby mga eksyon gini kanan sa tagapagpanaguban kay dito ta sa itong mga inamo paghulagway lakat panahon. Dagan trapiko din sa ito sintro syudas Cagayan de Oro. Ingon man sa itong pag-asa weather forecaster, kumusta na ang ato ang panahon? Makasinati patag mga pag-uwan-uwan? Kumusta man ang daotang panahon? Ni gawas? Ni sulot? O nagpalayo o nagpanaol? Alas 4:27 sa itong oras mga gini kanan nga hatod sa kanatos may kamubot-on. Mighty CD Alkaline Vitamin C ang makatabang sa ito ang kalawasan sa pagpahimsa. Standby, kaya-standby ito pag-asa weather forecaster pinagi K5 Joe Pribaldo. K5 Joe Pribaldo, kumustang lakas panahon? Maying hapon!
2: Sulat panahon!
3: Yes sir, maying hapon sa itong mga suking tigpaminaw sa K5 News. Sa itong pagmeter sa bagyong si Esther, as of last stress parang hapon, nakinis sa 255 kilometers. North-northwest, ito sa Edbayat, Batanes, dito sa extreme northern Luzon. Ang aking nini, 45 kilometers matagoras, taguro 55 kilometers matagoras. Samtang dili sa ito sa sa Mindanao, dili man ta-apektada rin. Sinating ang mga isolated na mga pagulan o pagpanilugdog o sa localized thunderstorm. Ito na ay kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan, ngayon sa habagatan kasadpang direksyon. Ang kadagatan, kasarangan ng temperatura, 5 sentigrado ang kabugnawan, ang kanilang 21 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 4:20. Ikang subatan sa pag-asa ng ulugan, El Salvador City, Joe Pribaldo. Mayong hap.
0: Daghang salamat, inyo na bati, K5 Joe Pribaldo, pag-asa weather specialist, gigan sa botas pag-asa.
2: Sulat panahon!
0: Dito tas inamo paghulagway lakat panahon dagan trapiko dinhi sa ato sentro syudad Cagayan de Oro. Kumusta bakhang ato ang kadalanan karon? Medyo init-init mga binati tigpaminaw sukwahi sa mga nakalabayng adlaw. Grabe gyud baka sinati ta sa kining gitawag mga pag-uwan-uwan. Pero okay ra nang mga pag-uwan-uwan ha. Kay munay kalipay sa ato mga kaigsoonan nga mga ang gitawag tag mga mag-uuma, and even dili mga mag-uuma, basta lang kay dili mubunok ang mga pag-uwan nga makaresulta sa mga pagbaha-baha. Kay maumanay kabalak-an sa itong mga kaigsoonan, labi na sa mga kaning low-lying areas, kaning niabang mga barangay areas na kanunay gakabahaan. Mauna nga sila mismo, moingon nga, ayaw lang sabi, pagbundaks uwan, kay basig, magbaha na po. Mga barangay kapitan, panglimpyo taon mo, pasikat na mo, hapit na rabang eleksyon. Kung takon gani mo sa mga residente ninyo, mungin ka, tabangin mi ka, baugma na, sunod na. Ayaw ha, standby mo, kay lapdosan tani mga kapitan sa standby, kaya standby nga to ang inamo, paghulagway, lakat panahon, dagan trapiko. Bahalag mga upaw sa kampiyong mga detalye. K5 Brian Biltran Abad sa kampiyong detalye. Hey, K5 mo!
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
4: Nagpabilin gyapon ang paglagiting garon sa atong o ang kainit sa adlaw ng mga panahon na K5 Kim. Yan man sa atong paglili garon sa atong mga kadalanan, medyo-medyo bisigid kayo ang dalan garon mga panahon na K5 Kim. Kaya gani man sa imong gikaingon kaganina, niya ting-uli garon o ting-lakaw garon sa mga abat, mga amo, uban pa, di ba? Tumuna garon, gabirnes garon na K5 Kim.
0: Ikaw, unsa ba ka?
4: Expected na gina...
0: Insya ba ka? Amo ka o abat ka o milo ka?
4: kuat siguro niya lang siyo ta sa abat.
0: Delikado ka nga abat ta.
4: Kay Pablikem, karo mga panahon na, bisan pa man, no, nga atong mga ginikanan, uban usab sa atong mga estudyante, nga busy kayo sa pagkinuskusa sa ilang mga bangko, blackboard, kay Brigada Eskwela man karon.
0: Unya ikaw?
4: So, kani man,
0: nang Brigada Eskwela ka wala?
4: Yes.
0: Murag-
4: wala ko si Apel.
0: Wala ko si Apel, ha?
4: Nibayad ako para wala yung multa.
0: Portahan man siya ka, kaya nakadawat man kas LTFRB siguro.
4: Wala, pag-ani. Mugin akong ipaabot yun, Geron. Mugin akong ipaabot. Mugin akong ipaabot si Public Game. Aha na.
0: Asa na?
4: Asa na.
0: Yan namin mo ingon si Director nga. Giproseso pa. Maghulat lang me dito sa kaulohan kay napiktuhan namin siya. Away nila.
4: Ayun na pa. Ayun na pa.
0: Hindi kita
4: magaling manin. Kay no, sa atong paghangad-hangad garong mga panahon. Gani man mitudulom ang atong ang atong kalangitan. Gani man murag depende na gini garo, no? Kaya medyo, kung tanaw ni mo dito sa unahan nga bahin, dito sa may bukiran nga bahin, kay Pabrikin, medyo murag kabundakon nga dili. Gani man, atong nga kasinati karon ang grabe kayo nga gabaga.
0: Sige, gabaga.
4: Sa mga nga kainit ang uyop sa hangin, no?
0: Ayun na.
4: So, muna nga panahon karon kay Pabrikin, nga ginalan nato nga muiwas kita sa karamitong gitawag nila, gitawag natong subaw. Kaya nga naman, para sa tuwam, sulod na din sa itong opisina, grabe kay katugnaw. O niya, paggawas niyo ito sa dalan, grabe kay kainit. O siya may resulta na, di ba? Subaw, ubo, sipon, hilanan.
0: Ang resulta na, ang resulta na, imong hubon, mag-upaw, imong
4: magsingot. Isa-isa, kaya pabikin, no, labi na sa itong mga kaingsuran diya, nga medyo nipis-nipis na gina siya naman.
0: Ayun na pa.
4: O, napuyuban diya nga, halos, wala na ginabilin.
0: Wala.
4: So, muna karon si Fabric Kim nga ato silang giaghat ang at doon tayo mga suplemento nga makatabang kayo na pala ka na ito. Labi na dito ato mga mga ganyan itong panahon minaw na ito ngaroon nga pabago-bago labi na init mugdaw para usab niya mga boss ang atong immune system. Ani nga karon musulod na ang Power 3 yung nito kraming itang oy kining DJX 500 D3 Bio o ang Mighty C namokan niya ang alkaline nga vitamin C. Kaya Fabric Kim, no, mo ka lang na ang atong mga pag-inamo, mga pag-inagway sa atong mga kadalanan karon o sa atong lakad sa panahon. Kini si Brian Doltran Abad para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Ay, dyan ang battery report sa itong kaabad, pinag Brian Doltran Abad. Siya nga nung karoon pa muna ni Tingog, na iniingon rin nga nung karoon pa muna ni Tingog. Patingog na. Mag-standby ra ko no siya. Tingog mang kundi siya, pero yung siya na, standby sa ko ah.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics. Mabalit sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na atunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na atunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidant para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador,
7: El Castigador,
8: El Castigador.
9: Alas 4:38 sa itong oras, magandang karan. Nahatod ka na ito sa maing kabubotoon sa D3 Bio. Ang food supplement na may usa sa natural nga antiviral o antibacterial specialist na epektibo nga bupatay ang D3 Bio sa mga viruses nga makatrangkaso o mikrobyo nga makapahilanan. Pero adunay daghan pa nga mga benepisyo nga naa-crown sa D3 Bio nga food supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, pangkontra sa kakapoy o pagpanakit sa imong kalawasan. Ang D3 Bio nagatabang usab sa pagsup-sup sa mga fat soluble nga mga bitamina sama sa vitamin E, D, A, O, K o mga minerals.

0: nga importante sa lawas sa usa ka tawo nga mao ania magnesium, calcium, zinc o ang potassium. Busa kanunay mga ginikanan pag D3Bio na. Mapalit na sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Mutang sa Guro Marketplace kilid sa Bagalisag Jeepney Terminal.
1: El Castigador.
0: Standby mga eksyon ginikanan. Kay atong lambusan mga eksyon ginikanan kining mga issues. May kalabutan sa mga drivers nga until now, wa pagin gihapon ma-release kining gitawag tang ayuda, ang fuel subsidy nga ihatag ngadto sa katawhan mga drivers. Kinsa unsa nga matangka sa pagka driver ka? PUV. Pang-publiko basta mga pang-public pang-publikong sakyan. Kini gihatag ang fuel subsidy tungod kay nag-atubang tag crisis. Tungod sa kagubot nito sa Middle East. Gitagaan ta og kining niabang ayuda ang mga drivers mga eksyon. Nakapangutan na kay Dolan Patrice Mel Capin ka mga drivers lang ni sa taxi. Sus mga gapangutan na sa ato call. Kumusta naman ang ayuda, asa naman? Di lang kay mga taxi drivers, mga POV og uban pa nga mga drivers nga until now wa pa gid gihapon marilisan. Mao nang atong ipangutan na karon sa buhatan sa LTFRB Region 10. Sa ilang direktor mga igsuon ko ngano ba? Naunsa ba? Ha? Unsay mga hinungdan rason nganong ingon ani ang mga nahitabo?
1: El Castigador.
0: Kining ato mga binati tigpaminaw pagpangutana para masabtan pod sa ato ang at least man lang ha nga kining ni abang naatay gitawag nga mga tubag sa ato ang kadagkuan sa LTFRB. Mao ni ato gusto kuhaon mga eksyon ginikanan ang kining ni abang tubag. Ngano bang ingon ani ang nahitabo? Di ba? Pila nakaporsinto ang kining ni abang narilisan, di ba? Mao man ni kasagara pangutana unya mura gid ni sa mga wa pa marilis eh. Ngano ba nga wa pa man marilis eh, ang uban nga ang uban narilisan naman? Unsay problema? Ang sistema ba? Ang LTFRB ba mismo? Unsa ba ka? Technical adjustment or unsa ba? Naa ba kay ilahang gitawag taog pagpangandam kung ugaling man gakahitabo ang sama niini? Ibin gani ka ng taga DSWD ka ng mga purpose? Naapod gani diliga karilisan ana nila. Ngilad paminawon mga eksyon ginikanan. Ato ipangutan na sa ila pila na kaporsyento sa mga kwalipikadong driver dinhi sa ato sa rehiyon ang nakadawat na sa fuel subsidy og pila pod ang wala pa. Unsay mga hinungdan nganong hangtod karon aduna pay daghang mga drivers nga wala pa makadawat sa ayuda bisan dugay na nga gi-anunsyo kini nga makadawat sila. Nga kwalipikado man ang pipila ka mga drivers. Apan, wagid gihapon. Ha? Wapagid gihapon, hantod karon. Giignan nga, i-Gcash ra. Naadiin ana, no? Gcash ra. Ganos aninyo gilauman nga mahuman. Madawat ang tanang kwalipikadong driver nga sa ilang mga subsidy. Di ba? Aduna ba sa kahikulang sa pundos o kaning problema sa mga proseso nga giaprobar sa mga benepisyaryo? Unsa ang konkretong actions LTFRB ani aron nga mapadali ang paghatag sa subsidy ngadto sa mga wala pa makadawat? Di ba kay mga naman sila nga paningkamutan nato mga igsoon? Broadcaster biya po ni si ato ang Dio? Bitiradong broadcaster po baya ni siya. Maingon silag na i-technical issues. ha, kung na technical issues, matubag sa LTFRB. Mo ang ato ang mahinabi ang regional director sa LTFRB Region 10 karon, si Alexis Joseph Bindiho. Kung naamang galing technical kaning adjustment mga igso, kanos apa magsugod kining technical issues nganong hangtod karon, wa pa man sab kaha nila na masulbad. Di ba? Nakapangandam ba ka sila nga posible ingon ani mahitabo? Mora pud ni, ang gusto lang gid sa tao sa labi na sa mga drivers ngano ba? Ngayon sila gikan pa dito sa kauluhan. Na what will happen kung magpaabot sa kauluhan? Matabla na lang ba ni? Di ba kayo nakalaan? Kung sa Tagalog pa, eh nakalaan na itong pondo para sa mga drivers. Yung mabalik lugar na dito. Di ba? Murag ngilad man paminaon. Muna ito ipangutan ng ato sa ito ang direktor. Direktor Bindiho, mga igsoon paraga. Alexis Joseph Bindiho, aron usab nga matagaas pagtagad ang mga drivers nga until now galaom pagidyapon. Galaom ba kay basin unya makamamam pang uban. Adili para fuel subsidy ba na? Adi ba? Pero pangutana lagi sa kadaghanan nganong wa man marilis. Naabay corruption ga kahitabo o wa? May ato ipangutana o ga kining ni abatanan after sa mamahimo na ba nga andam ba ang LTFRB nga magpagawa sa kini mag-insaktong listahan sa mga wala pa makadawat o unsa ang mga rason nga nung wala pa sa marilis, marilisan ang uban. Diba? Manang transparency ta. Unsa po ilang mga mensahe ano mga drivers nga hapit na magtuig, naghulata apan wapagihapon makadawat. Then mula gini, nabaka sila'y contingency plan. Aron nga dili, madugay pa paghulat-hulat sa mga beneficyaryo. Galagat na kong mataan yung uban. Ano na, contingency plan. Pag-abot sa panahon, mga bright na bayan ni mga tao. Di ba? Mga bright na ni tao, muingon nga, alos-los na ng gobyerno ha. Pariyaragod anang, oh, kabantay mo? Kabantay mo mga igsoon sa kaning sa RTA. RTA lang daan na nga isyos. Until now, natulog na lang bayan eh. Kato mga drivers, fuel subsidy ha, tanan nag-atubang o crisis, but not all the drivers will receive sa kaning gitawag tag-ayuda. Tingnan naman, gibasihan nila kay na ako na'y violation, na ako na'y anomalis nga unsa baghatong mga waka-apil ko noog seminar, na unsa? Dili man na inyong kwarta, ayuda man ako. O niya ikaduha, tanan man nagproblema sa crisis, nag-atubang sa crisis. Niya di ako na ako, simbakog na ako'y violation. Di na ako kadawat, kaya na ako'y violation. Ang gihisgutan, ayuda, nag-atubang tag-crisis. Dili pilion. Naunsa. Ay, standby sabi kay di pa man makatubag si Mr. Bindiho, ang atong LTFRB Region 10 Regional Director. Dawaton ta sa ni kay biktima ko no sa Rabiri Dias may kauswagan. Nabalaka human sa Osaka. Kanibitaong human sa Osasa nadala sa suspek ang armas. Basi gamiton to niya pagpanulis. Basi na niya og. Siya hinoy mabalikan anipon. Kinsa man ang nabiktima sa pagpanuli, aw kaning pagrabire dia, pagpanglungkab, pulis ni. Kinsa maghan eh. Tanaw tas dugang pa mga detalye kay naka-standby atong kauban pilagi K5 is pre kitik-kitik-kitik Jonathan Sabadal. Sa kampiyong mga detalye, K5 tan sa kampiyong detalye, eh, K5 mo!
1: K5 News FM, kampiyon report.
2: Hey, Fabricant, katong interview na to kaganina. Nakaging bisitahan lagi kay matutan ni Police sa Master Sergeant sa Cabrera sa Carmen Police Station. Anangay na magpunag abiso lugar. No? Nagtungo din sa maong na building. Ito na, third floor ni Kay Fabricant? Third floor, ito yung pagkita ang gawa sa third floor na building. Pungutahan na Kay Fabricant. yun sa pagsulod sa kining na
0: saka gid siya
2: sa pag-awal
0: bebe
2: makita na to sa atong video
0: ko tan ipasabot sa tanbe on sa asang lugar na on sa nga establishment to nganong gitulis kay para masabtan ay hulagway sa dadya sige para masabtan sa tumong listener sige
2: kining naitabo kay Fabricem yantong Mayo 18 Roosevelt Bandisay.
0: Oh.
2: Kani nga building, third floor niyo, makita na to, same recto heavy manik.
0: Oh.
2: Sa Kaswagan.
0: Uh-huh.
2: Kani karon na aircon sa likod, hindi ni aging suspected pa. Ya, gibakbak ang likod na ni kay Fabricem sa ilang sliding window. Kani. Dayon, based sa mga CCTV footages, kaya nag-backtracking man sila dito kay Fabricem, pinagin sa tabang sa police station 4 Carmen, kaya investigator ang case na yung police master sergeant Cabrera, ang higala police, Gapon. Nga, ang suspect din ni Agi kay Papa Arkim, dayon dito sa ubos, ang pangutanan la karon, third floor man eh, dinigit yung punterya. Gaduda sila sa...
0: Inside job?
2: Gaduda kay... Oo, na, di mapod inside job kay Papa Arkim kay... Sa ilang pagsusod din kay Papa Arkim, na sila gidudahan, pero dahil pala voice out kay Papa Arkim. Ang ilang ikadlukan karon, kay ang ilang ikadlukan kay Papa Arkim. Muna nga, karon palagi report, for information lugar nga... Nakuhaan sila karmas, kaya paso yung magamit o skrimen kay Papa Arkim, makita ko kung kinin grabe rin.
0: Oh.
2: Oto na, wala sa dahil gibutang ang blatter sa pap-ask, kaning i-off the press lang lang at mga panahon na, kaya para ongoing man ang ilang investigasyon, oto nga ilahang gi-anihaan na hindi rin kay Papa Arkim, nag-angil sila, basta pwede na nato, magpagawa sa media, kaya kahila, di man po maglaya kay Papa Arkim nga family friend sa akong printer gihapon, no din eh. Kumon ni anita karon usa man siya ka BPO office gapon kay Papa Arkim. Dakuha din sa ila
0: ang
2: ka laptop. Upat ka mga laptop.
0: Agoy.
2: Mga speaker nga mamahalon.
0: Agay.
2: Arma sa ilang security guard kay Papa Arkim.
0: Uy.
2: Ang sa ilang
0: to security
2: agency.
0: Unsa nga armas?
2: Gikabuti ang short firearm revolver ta kay Papa Arkim.
0: 45 ana?
2: 338. Niya. Dini. Ayla pa nang gipagay ng investigasyon garon kay ila pina para witness kadaghanan namatay mga video kanina kipangsend diha. Atong hinabiyo ng HR garon kay siya mismo ang nakakita yun sa mong unang adlaw yung duty ni Kim at lang Domingo mga dinhi tabo. Ya ang duty dress matrapante kay Kim 10 PM to 7 AM in the morning kay kwan man sila. US based man eh. So baka hapon sa nang gabi eh, sila pag-duty, tingala man sila nga, uy, nagpakpak namang ding-ding anilang
0: wala na.
2: Kumpanya. Yan ay 1K Power Cam, kanabitong mga depres, mga bungkag na, so, ang sliding window, gilong kagikuhit yung K Power Cam.
0: Agay.
2: Matong sudlan karon kini kay sa area. Yan eh, makita na niya siya. Di lang tayo pakita ang kulagway sa kiltibukan. At masulod na rin niya sa aning ilang opisina, kiningi tabunan o kalibitaw kay Papa Arkim kani. Makita ba diha? So kini siya nga portion kay Papa Arkim. Kini hard reflex din plan.
0: Okay.
2: Gibakbak na din eh.
0: Gibakbak ito.
2: Oo, gibakbak. Pero karon, sulido na ni. Sulido na nagbalik kay Papa Arkim. Kailang
0: gihutan. Iyayo na.
2: So opisina ni siya.
0: Oh.
2: Unya, pag-abot na yun sa CCTV, makita mo po CCTV camera nga ilang
0: tan,
2: katabang din kay Papa Arkim natulog. Yes, kay Papa Arkim.
0: Putlon sa kanako gamay tanha kay may pahinomdom sa tatan. Kanang imong live okay. Ipadayon sa natan kay at least gusto na to makuhaan ka na kinatibok ang detalye kay para gid lugar mamahimong aware ang ato mga kaigsuonan kay basig sila simbako basig katong namusil dito si indahag mauto gigamit simbako standby di atana kay sa ato kapagbalik tan mamati tag painomdom K5 Dio Jan Obregoso sa Pikas Lawak please standby
1: K5 News FM championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Anyway, let's talk about mahitungod mga higala. Aning kakulangon sa kadaghanon sa lugo nato. Kinahanglan nga ante enough nga red blood cells na awas. Kay kung magulang ko tag lugo, galos tag oxygen. Kay ang gadala sa oxygen na ginaginhawa ang lugo, kung magulang ang lugo, hinay po ang transportation sa oxygen. Pwede ta mga higala nga, maka-experience aning kanunay kakapoy sa lawas. Kapang luspad ta mga higala. Pero ang mga buntis, naagi na sila yung panahon nga gakulang silang lugo. Mabitaw ay mga vitamina para sa buntis, no, ginapainom mo og vitamina para nga na ay maayong nga production sa lugo. Ngunay ginahatag kay doble naman mo o ang imong bata kinahanglan naman po na og kanang supply sa lugo. Muna, normally sa buntis kinahanglan gid silang mga supplements nga magkapatabang sa additional production sa red blood cell. Kung magkaidratag sa ising tapataas, most common nga gakulang tag lugo. So kung naatay nga ni nga mga problema, pwede ta nga magpakonsulta. Pasi naatay anemia. Ang anemia, muna isa pinakakumon nga kondisyon. Diin ang ato ang pulang nga dugo o red blood cells sa lawas. Nakulang. O, sa gikaingon ko na, muna isa gagkeri sa tong oxygen sa tibok na tong lawas. Ginatawag na silang mga iron deficiency anemia. Naay duha ka mga rason. Primary nga hilunglan. Pagkakulang sa red blood cells na to, unang-una, gakulang ta sa nutrisyon. Kulang lagi. Gakaon ta pero walay nutrisyon. Foodless ang tawag na. Foodless food. Gakaon lagi ta everyday, 3 times a day. Pero gakulang nutrisyon, aron nga makahimo og enough nga red blood cells ang lawas. Kulang tag-iron. Guban pa nga mga vitamina, B12. Kung makulang ta, walay enough. Wala ba construction? Usao ni mo paghimo og building kung magkulang kag simento, kung magkulang ka og kanang hollow blocks. Unsaon paghimo sa lawas og enough nga red blood cells? Kagakulang kag iron, kagkurang kag B12. Sa mura na, substandard mga higala ang lawas na kinahanglan gyud og nutrition.
1: TTX 500.
5: Number 1, muna'y rason. Ngano magka problema ta sa anemia. Ikaluha is kanang na ay abnormal nga bleeding. Internal bleeding sa lawas. May mga sakit nga gakos og bleeding. Like myoma, pag dako na kaayong myoma, pag bleeding gina nang uban magrigla, grabe kusog kaayong rigla. Kanto may mga ulcer. Muna'y problema sa mga Pilipino eh. According sa UST, FNRI, 7th National Nutrition Survey ni antong 2008 mga higala, ang iron deficiency anemia maka-apekto sa 4 ka tawo sa 10 ka mga buntis sa Pilipinas. So, out of 10 pregnant, naay 4 ang possible magka-problema sa iron deficiency. Para sa mga bata, mga 6 ka bulan ngadto sa 1 ka tuig, naa sa 56% ang may anemia. Ningala mo nga inyo mga bata, dali kaayo nga magkakuan, maglagom-lagom, ano magi? Ay, mga lagom-lagom sa panit, usa na sa mga initial nga sinyalis. Anyways, makurek man na siya. Basta matagaan og enough nga nutrition ang bata. Gusto na ko i-open. Kanamitang supplementation, kanang pag-inom na itong DTX 500, pag-inom na itong D3Bio, the same rana mga higala sa principle nga pag-inom og vitamins.
1: DTX 500!
5: Supplementation rama na. Vitamins, mga higala, isa supplementation. The same rana sila effect. So, munang kita ga-encourage sa gamit og DTX 500.
6: Mayroon so pa yung mga 47?
7: Kanang unsa mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Dr. Miloy.
6: Sir, ano mga parin niya ang ipalit meron?
7: DTX 500. So, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500?
6: Mutapang, ma'am, mutaayon ko ng ilang mga products sa Dereya.
7: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa din mong gibatis?
6: Ako lang, manghawi ang paa. Manghawi siya, ma'am. Walang musol, kita mong isin. Hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Magadalag ko ba? Kunyari sa hukod ba?
7: So, karon, sir, nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may na-feeling parang sa...
6: Kalos yung ginawa na yung pagkakang namagana, yung kalorat natin sa gawasan.
7: Sir, ano sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
6: Sa wala pa nakaibalo, hindi rin lang yung magsa klinika. Hindi makapagod yung mga palatiran.
1: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5! 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Balik ta sa tagapagparagoban sa itong tulumanon, inyong tulumanon. Programang El Castigador, kaman niya po yung taong diligwa po. Apan attractive kayo. K5 Rekim Pamisha Solita. Agatong aras alas 4.59 na. Oras hatod sa DTX 500. Loya na ba si Manoy? Dugan mo pagkatao. Dungan mo pagkatao, pero ang imong kinatao, una-una magkamatay. O niya, magmahay nas nanay. Wa na magkay tanda-tanda. Masin epekto nas diabetes nga lisod na mo gahe. Loya na bas Manoy. Wala na igana basing may diabetes ka. Mag DTX 500 ka na, kaya ang DTX 500 adunay powerful extract nga phytochemicals ug antioxidant nga gikan sa palya. Di sugar, sugar cane, mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 magpaubos sa imong sugar o mapaundang sa imong diabetes. Ayaw na paghulat pa nga maapiktuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana sa puwersa o pakigbasog sa kama. Sa DTX 500, maubos ang imong sugar. Pang sugar, hani pa ang imong performance. Ay na pagdugay pa pag DTX 500 ka na.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Alamay pagpaminaw na ikunod niya sa Casires Gym. Umay-umay ang ito mga kahigalaan niya nagpaminaw. Yes, Casires Gym, there's my barangay kamamanan ng atong tsunat. Mga Casires family niya, salamat sa pagpaminaw. Kusog kayong K5 niya, salamat. Balik-balikan tato kauban may pinagay K5 Jonathan is pre-kitik-kitik-kitik sa baral. May kalabutan aning robbery incident sa usaka bangko diya sa may barangay. Kauswag aning atong syurad kung asa nadala ang arma sa security guard. K5 Jonathan is pre-kitik sa baral sa kampiyong detalye AK5 mo!
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
2: Direkta sa exciting part K5 Kim. Oh. Kay 250 more or less, 250,000 more or less ang kantidad sa kinatibukan ng kawat sa suspitsado.
0: Uh-huh.
2: Dili ta karon kay public kim kay katong CCTV nga tagipang send ta kanina diha.
0: Kani
2: nata si Sir Mark or Orly, HR siya.
0: HR.
2: Siyang
0: ipakita sa tikas gamay
2: diyo. Sir Mark Orly. Oh, kani si Sir Mark. Kana. So karon dinhi ni sulod ang kawatan sir, itudlo sir, sulod ang kawatan.
0: Diha, be, itudlo.
2: Ay atong i-action kay public.
0: Action, action. Oo, oo.
2: Sir Mark, sir. Live ni.
0: Oh, live
2: sir,
0: na,
2: sir. I-action sa ito na kawatan na. Sa CCTV, be. Sa CCTV.
0: Kala, gamay lang.
2: Sige. CCTV nga ako nga remember. Like, entry lang. And then, out siya sa surround me. So, kani karon kay Fabricim, exciting part. Kung ikaw kawatan, dili ka musulod agi. Ang pag-ana ni mo dire, makita mo, mulingi ka, mo kita nga purtahan, kani. Tanawas lang, kini nga purtahan. Pero, dito sa nisulod kay Fabricim, Kim, sa pagsulod ni mo din, di ka makahibalo nga purtahan ni siya.
0: Mm-hmm.
2: O kay paglingi ni mo din, oh, kana man, o sa makita ni mga purtahan, kita ang purtahan niya, kay Fabricim Kim, wala.
0: Oh. Na.
2: Sa imong live, kini.
0: Na.
2: Kini ba, sa live karon?
0: Nalagi.
2: Bintana man, oh. Bintana man, oh. Kani, bintana man, ay kani, masam na, kasi po, so ay kining window ba kasi to kining ini glass wall sa fiber cam. Pero tanaw ni mo din eh pagsuod mo dili man puntahan imong panlanawan di ba puntahan imong malata dili
0: pero bangko na siya ba bangko na siya di sa kauswagan ba bangko na ha klaro hon tara bangko na
2: dili ni bangko
0: asa na
2: BPO
0: BPO meaning sa na
2: BPO
0: oh
2: barangay police office. Joke lang.
0: Pero kayo para sa topic pa din ako.
2: BPO. Oh. Ang BPO is sakto sa nga.
7: Bali, ano na siya? Parang call center.
2: Call center.
0: Call center ne.
2: BPO call center siya.
0: Okay.
2: So, kinikipabrike mo nila ilang opisina lugar ka ng mga kuan, mga trabahante, alas gis pa mag-ino niya.
0: Oh.
2: So, din ipagsuruda yung kinipod na sila bilyaran kipabrike yung pag kumag-rest ang ilang mga Samante, mag-snack-snack, din ipod sila mag-snack. Kung gusto mag-video key, napunta na din si Pabrikin. At mag-break nila nga, gusto mag- maghulay kay kapoy ba po ning BPO ta kay Pabrikin niya. Sige, tanong sa kwanto. Pinala po sila nga, mag-break sila din. Pero ang pangutaan na karong kay Pabrikin, kung naka sa actual, kung ako'y gawatan, bitaw niya, wakot for wala siya yung knowledge aning room. Dili ko direct mo tanaw din sa kaning kwan ding kung tanaw na ito walay purtahan. Pero kung abrihan ni mo kay Pabrikin sa sulod, abrihin sir, you know.
0: Bebe, abrihin daw, be. Nas live ha, magkita na ito is live ng Exxon, basig.
2: Purtahan din siya kay Pabrikin.
0: Purtahan din ay siya, oh.
2: Oh, tara, oh. Purtahan, oh. Pero digde, oh. Di makita nga ni purtahan.
0: Di makita, oh. Kay PVC panel na. PVC panel na ang tawag, ana.
2: Oh, PVC panel, pero kwarto din ang sulod. So, tao, hindi mo kita na ipurtahan na ang nag-stay there, eh, ang ilang katabang, ang ilang maintenance. Pero kung ikaw kawatan, hindi nyo ka muna. Pero kung sa TV, waman nyo sulod, diba, sir? Wala siya nyo sulod din kita, brate.
0: So, buot pa sa mo, tanwa po nila matino. Tanwa nila matino kung kinsa itong mga suspect, kaya hindi makita ang dagway.
2: Naana sila ay kwan kay Pabrikim, naan sila si CCTV. Pinapas na dahil lang ang gulog itutukan karon kay kini man naman katrabaho mong gusto sila. Dahil lain mga trabaho ni kay Pabrikim sa building. So katong kanan, di po, hindi sigara na to. So nahita po may Mayo, May 18 niya. Nabalaka na po sila kay Pabrikim tungod kay naamang may armas.
0: Okay.
2: Basin, gamiton na screening kay Pabrikim. Now remember na yun nahita po itong pagpanglutang patay diya sa may
0: Indahag.
2: So, matakawalo. So, tama point out kung kato magigamit ang sa mga klaseng armas si Pabrikin. So, dinhi dayon, muna siya ang ilahang sitawag ka rin sir?
0: Diyan na.
2: Front desk kay Pabrikin. Dinhi nakabutang, ama dapat nakabutang ang armas siya.
0: Agay na, Leo.
2: Diyan nakabutang ang armas si Lalom. So, dito nga side. So,
0: ipangutan na daw sa iyatan, kanang iyang kuanda, nganong anad kayo ang suspect? Nganong anad kayo? Kaya baugin siya dito nan, kaya ikaw di magkakawatan. Di kakabalo niya.
2: Atong kuwatan ang sir. Okay. Sir Mark, katong adlaw, Domingo man to May 18, unsa ka oras ito ni abotin eh?
7: Around 6 or 7 na po sa morning.
2: Ano mo na, unsa yung pinakauna nakita?
7: Wala pa man, buhat rin na mo ang kanang dailies na mo ba for the meantime. And then, later on, pagsulod na ako, dari nga office. Pag-check na ako sa table, pag-check na ako sa mga table, ay, dari sa area. And then, one po, ang mga speaker na Adri, and then also the company phone.
2: Input
7: siya, kakuha. So, moto, pag-check na ako sa other table, kahit na ulingi, wala naman. So, moto, gitawag na din ako si...
2: Sir, isa, naanong niya siya daan kanina?
7: Naanong niya siya. And then, pag-check na ako, kaya nahulog naman yung flower base, and then open naman nila. Sumutong, tawag na gilin ako dahil sa si Sergio. Tawag na ako si Sergio. Itawag na ako siya is pag-ana din ako nga, Kuya, lungkad ka.
0: Okay.
7: Muna yun ito. So, we look around. Wala lang yun.
0: Paita ba?
7: Dairy and then including na kanin siyang area ko dairy. Wala na.
0: Kato mga suspect, ilan niya? May ilan nila ang suspect?
2: Kato, sana akong sususpek naka-identify baka as mga trabante ka natin.
7: Dili.
2: Kasi kung trabaho, ani, nanak, ani.
7: Yes po, nanak po, ani, hatay.
0: Pero basig, and basig po ang tanda.
7: Sa footage, and then sa naong sa
0: suspect,
7: na dito sa footage mismo, maraglay, raman, dili, man.
2: Ano sa kanyang gituuan?
0: Kasi insider niya po ba? May contact po niya?
7: At first, no, di po akong ginawa na, sir, is like,
0: may contact niya ba?
7: Of all nga window or possible nga room, ano kanijid siya nga, kipili nga room.
8: Anong kami dyan dili ta pizza? O, diba?
0: Naikontak siguro nila.
2: Uyaw na pagkahimo.
8: Dili po, if ever kung na ako sa lawas, imulid siya kay maklarong nga kwarto ni siya. Kay, gibuilt, gibuatan man siya o kuan, soundproofing. Pero mula gito, anong nakabalo siya nga? Dari gid nga,
2: kuan,
8: kanigid nga,
2: pinagal si Silun.
8: Anong kanigid dari sa pita?
2: Haga kay na kay Paberkem. Gabi kay na kwanso. Kini niya dito ta man sangil sa nagtrabaho ani ang ato lang is investigation tong kapulis ang sila. Ang ila purely ro gibalak at kay Paberkem. Atong laptop ang palit man to pero tong armas man gud. Sa ilang gud tong security agency.
8: Yes po.
0: Sa plano nila ro.
2: So, mo na karon kay Paberkem questionable gyud na niya. Dito po sa kwarto sa ilang maintenance. 5 minutes siya dito. Next stay siya dito. O 5 minutes before di siya nung hawa.
8: Nagulog
2: kaya yung panato?
8: At the time.
2: So, pero sa lupa o sa hospital.
8: Well, thank goodness, wala rapport pa yan.
0: Paita.
2: Nagulog ang iyong maintenance nga. Naka-short pan lang, nakitang paa, mag-inwa na stripping.
8: Ang ako kung gikonet ato, if ever ning mata, yan, noon di siya ang kuwan. Based sa CCTV footage, sabi ko yung hinagiban mong gudpot ang...
2: Ang dalag mo silyo.
8: Murag na siya ay hinagiban yung nga gidaldala. So, it's possible na kung ning mata o na ning mata at nga time, madugabas.
2: So, ikaw ato, hadlong ikaw pinag-ubahan.
8: Common reaction, pulbaan dyan. Kaya syempre, nakawala, nainagpuswa.
0: Paita ba?
2: After ako, nag-imbisigyar rin.
0: Ilang plano karun tan? Ang sari plano na nila tan?
2: Atong pangunta na si Sir Jerel karun ba? Kay, anaanan ko si JR.
0: Siya, kaya matay na mga eksyon. Pangunta na lang ng Jonathan dyan. Kaya itong oras, medyo takilid gid mga eksyon. Ako balikon ha, doon ay nahitabo nga pag lungkab di mismo sa kining ni Abang nga may barangay kauswagan kung asa o sa ka-call center nga establishmento, kuhaan sila balor 200,000 o niya doon ay armas, mga laptop o uban pa. So, sa Mayo 18 na nahitabo pero karon ayha pa sila nagpagawas o mga kuhaan kay Bolagi. Ayha pa lagi din makapagawas patabas media kay... Adlock na og gamiton to pagpanulis. Sige. So, at least na skip 5 Jonathan karon dia. Padayon siya sa kining ni Abang pagpag-imbestigar para pagtabang lugar sa to ang mga kaigsuon ang nabiktima in town dia sa kinipag pang lungkab sa may barangay Kauswagan kung asa usa ka call center nga establishmento ang nabiktima taos mga kawatan. May pagpaminaw ko daw kang Dosoy Guapo. Guapo din as Dosoy. Ikaw mo'y guwapo, Adonis Tumala. Ikaw mo'y guwapo, kay mura na Chicken Joy. Banat niya legs niya, kay mura na kang Chicken Joy, ha? Awata na Chicken Joy, oh. Ikaw unano, ha? Naway pa kag unano, ha? Pagdili ta Chicken Joy, imutang imuog Chicken Joy, ha? Sige, sa mga kaeksyon, ang tagpaminaw din sa tagapagpanaguman. Iman Takulod, may pagpaminaw niya. Sabi na kanya Mr. Rony Django Median na Des Barangay Lapasan, minaw sila. Mga staff sa Des Barangay Carmen, sa Barangay Lapasan po noo. Ang mga barangay staff niya, ala salamat sa inyong pagpaminaw. Ingon mas mga establishmento niya, nagpaminaw din sa itong kapagpanaguman. Salamat din ninyo tanan. Ingon man kang Aoy Cesar. Naabay update sa akong mulo kaganina kabahin sa honorarium sa City paid of CDO. Ala sige mama, standby anak kanay mong isyu kay di man sa tabag buot-buot largo ato pa ni imbestigahan, ipatubag ang angayong ipatubag kung kumusta ba. Naabay kining ni Abang. Kaning honorarium lagi sa City. Ah sige. Di ato na tagaas pagtagad po da. Jay Gonzaga Galasanay kagawad may pagpaminaw da. Naka DTX 500 na kuno siya. Hapsay ang pagservisyo. Halaka, salamat. Kumbati ka nun ay diya. Ngayon man sa mga nagpaminaw pa sa itong programa, salamat diya diyo tanan. Richard Galliardo, Noy Babatid, may pagpaminaw diya. Mga empleyado ko daw sa COWD, labi na silang engineer. si Engineer Lindon Estanio. Gaw may pagpaminaw na gawa. Ingon man kang Robert John Lasaka. Minaw daw ko na sila sa K5 News FM. Ingon man sa mga mabatid family. O ang kang Joseph Tambish, kang Ruel Timpla, gikan kang K5 News. Salamat ya. Kang Christian Yat Gulay, salamat sa inyong pagpaminaw. Dini sa tagapagpanaguman. Pa-shoutout ko, Idol Rikim. Kay Kapitan Rudy Django Mediana, Pohon, Kaloyan, sa Ginoo, na Kapitana. Matod pang iman takulod bang eksyon, gini ka na. Watay ikong oras sa tagapagpanaguman, programang gikay tapas kalagharan.
1: El Castigador.
0: Siya nga na nalabang, siya to nga CEO, Very Generous, Dr. Ramel Oy. Our station manager, Kaki5 Nitan Sarmiento. Ang taong dili mahilig sa matron nagmamasang, pero ang matron nagmamasang ang hilig sa iya. Sa tong sparring partner, Pikas Lawak, Engineer Dio John Obrigoso. Sa to ang kawanan sa Pikas Lawak, K5 Ryan Uguban pa sa mga katawahan nga itong mga kawanan rin sa newsroom. Agad pa magabalita, pero wagin na ito, malambos yung mga eksyon. Sige lang, happy Friday ka na itong tanan. Walang inyo na kawabar taong dali, guwapo pa na attractive kayo, K5 Rekim Pamisa Sulita. Magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo publikong Kaligawan sa Cagayan de Oro, Waylain. 89.3, K5 News FM, happy Friday!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: K3 Bio!
9: Ang si pangalan?
10: Susan Balajang.
9: Taga-asa si Madam Susan?
10: Dira sa Lapasan.
9: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsay mong ginapalit diri nga produkto sa Klinika di Alternativo, ma'am?
10: Kape, Vitribio, may PC, DTX o kaning Vitribio.
9: Halos tanan gadi ay.
10: Halos tanan.
9: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsay pwede mong ipambati di ay?
10: Murag, nagaan, may mong panglihok-lihok.
9: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsay man imong
10: ipambati? Naluya ko.
9: Luya. So, sa paggamit mo, Ana, unsa naman imong ma-feel karon?
10: Murag normal akong gibati. Feeling gaana gid akong gibata
9: na una kay.
10: Lawas gaana ba?
9: Sama-sama nimo maitambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
10: Kamo kung makagamit mo aning produkto ha, gaani inyong pamati, gaani yung panglihok-lihok.
9: Tama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
11: Ako si Irma Hardio, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
12: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500?
11: Taon na dalera kong ubuhon, dalera kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga, mapaingon sa hubak-hubak na yun o hangoso na yun.
12: Dalera ka maayo sa kag na naginom ka sa DTX 500?
11: Talera ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Niba Pakulanan. 75.
14: Tagaasa ka na yun.
13: Kanang din na rasakwan.
14: Barangay Lapasan. Kung sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
13: Kani yung
14: Mighty C o D3 Bio?
13: Kanang di ko pakakatulog.
14: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika di Alternativo?
13: Maayo naman.
14: Kung sa may mga kastorya sa produkto, may mga gamit?
13: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Niya may na akong kaon.
14: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Eye Care Gold.
3: Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold.
3: Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.

0: 라디오
1: 강병원의 라디오
2: 뉴스 FM championing the lives of the Filipino across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras hatod ka nato sa D3 Bio, ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyo mo sa alas 5.23.
2: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Uluhan sa mga balita.
2: Headlines.
3: Traffic violators sa CDO gatagan ug higayon nga makahangyo sa multa.
4: Dugang uluhan sa balitang lokal motibo sa paglutang patay sa senior citizen nga salon na worker padayon pa nga giimbestigahan.
3: Samtang contractor nakabalik sa trabaho man sa grabing aksidente human gitabangan sa iladong negosyante.
4: Dugang uluhan sa balitang lokal, DOH-10 na mihatag katinawan sa sayop nga pagatuo kalabot sa dingge.
3: Samtang pagpusil patay sa usa ka babaye sa barangay Indahag padayon nga gimbestigahan sa kapulisan. Uluhan sa balitang regional. Tricycle driver sa Maran human gipusil suspect gidunggab sa biktima.
4: Katapos ang uluhan sa balitang regional, 4 million pesos nga kandidar sa school building ang gilamoy sa kalayo sa Lalo, Cagayan.
3: Uluhan sa balitang nasyonal. Legal o walay nalapas sa konstitusyon ang pag-ili sa liderato sa Senado sigun sa Malacanang.
4: Katapos ang uluhan sa balitang National Senador Marco Lita giatake sa media human gitawag o bayaran ang mga journalist.
3: Uluhan sa balitang international.
2: Headlines.
3: Chinese President Xi Jinping gitakdang mabiyahe padulong sa North Korea.
4: Uluhan sa balitang sports.
2: Headlines.
4: Il-am rookie Dylan Harper masaligon nga makabawi ang score sa Game 2 sa giapildihan sa NBA Finals.
3: Uluhan sa balitang showbiz.
2: Headlines.
3: Robin Padilla gikumpara ang politika o pagka-artista.
2: Headlines.
3: Mga ka-K5, adlaw Biyernes, Hunyo 5. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM CDO. Pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 o sa Energy FM ng City 90.5. Kinise K5 Kamid Marquez.
4: O mabati o sa all over the world, pinaagi sa official Facebook page ng K5 News FM CDO, Digital 89.3 o Energy FM sa 90.5 Hingog City. Ako yung makauban K5 na net, pasayon.
3: O karoon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang lokal!
5: Balitang lokal!
3: Gihatagan o kahigayunan sa botan sa RTA ang paghangyo sa tanan traffic violators nga makahangyo sa multa nga ilang nadawatan human ang atikitan sa ilang mga personahe sa kadalanan sa Cagayan de Oro.
4: Matod ni RTA spokesperson James Andrade nga pinagi sa programa sa People's Day, ubay-ubay na ang naka-avail ni ini. At ang paminawan si Andrade.
6: Nakikita ta og mga pending traffic violations. Ino, hindi naman pipila, mga kadaghanan yun. Na katong in lieu lugar sa kaning maglisod og bayad sa multa sa 1.5 padulong 5 mil, natay programa karong mga panahon ng atong mapahanyo, no? Of course, kinaagi sa ato ang partner pod sa CPSD. Kay dili man pod pwede nga panyo lang naapod sila ang remaining 25% ay partner nga community service. Labi na itong...
3: Dugang sa balitang lokal, padayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan human sa kamatayon sa usa ka 66 anyos na salon worker nga si Lilibeth Magsigay humangi pusil sa riding in tandem sa Lower Sumpong Barangay Nahag kagabi.
4: Una nang nagsakay sa usa ka balabal ang biktima padulong sa isim uptown sa Dianggi taparan og gipusil sa likod nga bahin nga wala sa wala miling suspect nga naka-helmet og naka-itom nga jacket.
3: Nakaangpon usabog sa mud sa tuong bukto ng driver nga si Suska ay 47 anyos. Samtang deklaradong dead on arrival sa hospital ang senior citizen.
4: Matod sa pamilya ni Magsigay nga nakadawat na gulga sa kinabuhi ang biktima sa wala pang krimen.
3: Dugang sa balitang lokal contractor nakabalik sa trabaho man sa grabing aksidente. Human gitabangan sa ilang iladong negosyante. Alang sa kumpiyang report kay Kefeb Rikim Sulita ay Kefeb muna.
0: Ako ba? Itang sa kapitor. Nawag din si Sir nga. Dadaan na dito sa Cagayan at masambalan.
1: Construction worker nga nahulog sa iyang gitrabaho ang duha ka andanan nga gambalay. Dako ang pagpasalamat kang Rudy Django Mediana. Kinihuman nga iyang natabangan.
5: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
1: Dako og pagpasalamat ang usa ka construction worker kinihuman nga nakabalik na sa iyang pagtrabaho. Nakabalik na sa panginabuhian si Mr. Victor usa ka construction worker human nga nakaangkon sa grabing samad sa diyang nahulog siya gikan sa ikaduhang andana sa usa ka proyekto nga iyang gitrabahoan. Matod pa ni Victor nga dako ang iyang pagpasalamat sa tabang nga iyang nadawat gikan kang Rudy Django Mediana atol sa iyang pagpa-ospital o pagpangayo, lakip na ang suporta sa iyang operasyon o uban pang mga panginanglanon.
0: Kinagbuwa lang ito sa atin na ito kay kontraktor ko, yung tabangan ni Japan ko niya. Stainless na ko ato is hot, 55,000 ako stainless ang kamot. Kaya sa mga tambal, kung pagkaot, tabangan ko ato ni sir. Dako ang tabang ni Sadyang ko sa kuwag. Ito na ko na suta nga. Kaya si sir, di may basta tao nga masabasa lang mo tabang, kinasindas nga tabang.
1: Sa pagkakaroon, padayon nga nanginabuhi si Mr. Victor, alang sa iyang pamilya, o padayon ang iyang pagpasalamat kang Mr. Rudy Django Mediana. Ako si K5 Rekem Pamisa Sulita, para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
4: Katapos ang detalye sa balitang lokal DOH-10, mihatag katinawan sa sayop nga pagtuo kalabot sa dingge. Alang sa kampi nga report, ka K5 Gay Buscainoy, K5 mo.
7: Mihatag katinawan ang DOH-10 kalabot sa sayop nga pagtuo sa dengue.
8: Salamat sa DPX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DPX 500.
7: Mato ni Department of Health Region 10 Medical Technology 4 Gemma Uy, dili lang bata ang mataptan sa dengue.
9: Gaingon ang uban nga bata lang ang matakdan sa dengue, but dili na siya tinuod. Bata o tigulang matakdan, all ages matakdan sa dengue, no? Only nga ang bata, based sa ito ang RASO, no? Regional Epidemic Surveillance Unit, ang daghan lang nga grupo, nga age group is naasa 1 to 9 years old, no? Tungod kay kanin mga bata, sila man ang gadula-dula maadlaw, day biting mosquitoes man ang atong lamok. So asa man ang mga bata during daytime, gadula na sila sa gawas ug sa sulod sa balay.
7: Kini si K5 Gay Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko ug kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: Balitang regional gikan sa K5 News FM Rojas. Tricycle driver sa Maran human gipusil suspect gidunggab sa biktima. Alang sa kampiyon report kay K5 Myra Fuentes sa K5 muna.
10: Kapanang isang tricycle driver matapos sumano siyang pagbabarili ng kanyang kasama sa inuman sa Water Village, Barangay Luwaan, Rojas City. Hinilala ang biktima na si Noruel, 43 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Samantala, ang itinuturong suspect ay kinilalang si Steph, 37 taong gulang at residente ng Barangay Kulahaw, Rojas City. Batay sa investigasyon ng Rojas City Police Station, naganap ang insidente habang magkasamang nag-iinuman ang dalawa. Ayun pa dito, pansamantalang umalis ang suspect at pagbalik nito ay agad abogado barong binaril ng 3 beses ang biktima. Na-recover sa lugar ng insidente ang mga basyo ng bala mula sa isang kalibre 45 na baril. Nagtamo ng sugat sa kamay ang biktima, gayunman nakaganti umano ito sa suspect sa pamamagitan ng pananaksak sa balikat at likod. Posibleng maharap ang suspect sa kasong frustrated murder kaugnay ng insidente. Sa kasalukuyan, nananatili pa sa ospital ang suspect dahil sa tinabong mga saksak habang nakalabas na ng ospital ang biktima matapos malapatan ng lunas.
11: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
12: Katapos ang detalye sa balitang regional 4 million pesos na kantidad sa school building, Gilamoy sa Kalayo sa Lalo, Cagayan. Alang sa Kampiyon Report, ka K5 Justin na Kiss K5 mo.
13: Dati ang aabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala matapos lamunin ng apoy ang magkakatabing gusali ng Lugak National High School sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Joey Jose ng Lalo Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin na nagmula sa open field sa likod ng paaralan. Dahil nakakandado pa ang mga silid-aralan, hindi agad na isalba ang mga mahalagang kagamitan sa loob kung saan nadamay rin sa insidente ang gymnasium at mga personal na gamit ng mga guro. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na kinailangan pa ng tulong mula sa mga pamatay sunog na mga kalapit na bayan. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ng Bureau of Fire Protection ang apoy at indineklarang fire out. Patuloy pa rin ang isinasagawang imbesigasyon ng mga otoridad upang mabatid ang tunay na pinagmulan ng nasaming sunog.
14: Ako, ang inyong Mr. Public Service, just in case, para sa Impinang Kampiyon, K5 News FM.
2: Balitang National.
15: Balitang National.
3: Giklaro sa Malacanang wali basihan ang mga pagpangatake batok sa Senado tungod wali bisan unsang balaod o provisyon sa konstitusyon.

0: Katapusang detalye sa balitang nasyonal, nagpadayag sa kasuko ang journalist ng Palace Agency. Humanggitawag ni Senator Rodante Marcoleta ng mga bayaran ang mga media. Una nang mibutyag si Marcoleta nga kadaghanan sa mga reporter mga paid hacks kung nadoblihan o bayad tungod sa iyang kasuko. Nga wali media nga nangutana kung anong giundang sa mga senador ang hearing kabayan sa flood control scandal. Atong paminawon si Marcoleta.
1: Lalo na po yung madadaldal sa kanila. Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila?
2: Ha? Balita International. International.
0: Gitakda mo biyahe padulong sa North Korea si Chinese President Xi Jinping.
3: Kiniuman mi bisita sa China si US President Donald Trump o Russian President Vladimir Putin. Diin makauban si Xi, si North Korean President Kim Jong-un alang sa 2 days visitation. Sugod sa adlong Lunes.
0: Isayang na kini ang pinakaunang higayon human sa pagbisita sa Chinese President sa North Korea. Ngayon 2019 o kiniusab ang unang biyahe ni Xi sa ubang nasud ning tuiga.
2: Balitang Sports, Sports, Sports.
0: Masaligo ng Filipino-American rookie nga si Dylan Harper nga makabawi ang San Antonio Spurs sa umabot nga Game 2 human sa ilang kapildian batok sa New York Knicks sa unang dula sa NBA Finals.
3: Mato ni Harper nga dako og matabang ang pag-review sa ilang mga dula pinagi sa film study aron makita ang mga sipiat og mapangandaman ang sunod nga mga dula. Atong paminawon si Harper.
4: Bye bye Game 2, I'm sorry.
5: I mean, you go watch the film, there's a lot that I feel like there are a lot of controllables on our end that I feel like we need to hold ourselves to the highest standard, and I feel like we let a lot of those slip away from us. So we're going to be better, we're going to bounce back, and we just got to keep staying positive.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, mga ka-K5, chikiding, chikiding, ano yan sa inyong mga ka-K5 na chikadora sa showbiz. Gikumpara ni Senator Robin Padilla ang kalahian sa politika o pagka-artista.
3: Matod ni Senator Padilla nga lagyo ang kalainan sa duha tungod mas malipayon sa showbiz o lahi ang kalipay kung anaa sa shooting human sa nagkadayang na sinatian samtang anakini nagtrabaho sa gobyerno.
0: Mao ka namang showbiz balita kagong hapuna mga ka-K5. Mga ka-K5, inyong nabating detalye sa D3 Bio Evening Newscast sa Subli Adlaw karong Biyernes, Hunyo 5. Shoutout na sa tanan na itong mga solid listeners sa K5 News FM Sidio o sa tanan na itong mga solid listeners sa Energy FM Ingoog City. Kini na lamang inyong nahimong tigbalita kini sa K5 Camilo Marquez.
3: O K5 na net, pasayon.
0: Para sa kampiyon nga balita.
3: Serbisyo publiko
0: o Kalingawan,
3: sa Cagayan de Oro.
0: Ingoog City,
3: K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: D3 Bio!
8: Maman sa ingana na ito, ma?
9: Si Esther Lita Ebony, ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of D3 Bio. Sa una, kibim kayo mo na wong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120/80. Akong gikuan karoon ka ni Arong Polisterol, murang amububuk na.
8: Sa ginom na ito?
9: D3 Bio. Esther Lita Ebony, ginlis po lang po.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
2: D3

0: ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Unsay mong ngalan?
3: Rosita Alembayo.
2: Pila imong edad?
3: 50.
2: Taga-asa?
3: Dili Agora, Lapasan.
2: Unsa ang mga produkto sa klinika de alternatibo imong gagamiton, ma'am?
3: Kaning kwan, kaning vitamin C?
2: Mighty C.
3: Mighty C.
2: Ma'am, kaniadto, ma'am, unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa klinika de alternatibo ning Mighty C?
3: Okay ra.
2: Unsa man
3: sa nakatapos sa lawas?
2: Hmm?
3: Dili ko batiyog kakapoy sa lawas.
2: Mm-hmm.
3: Okay ra akong tulog.
2: Okay mong tulog.
3: Oo.
2: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay ni Mighty C.
3: Inatsa akong mga amiga na mangilangan ng vitamin C. So, dahil ninyo na yung product. Uban pa nga product.
2: Thank you kayo, ma'am.
3: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty

0: Guinea Spore Biotics kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Guinea Spore Biotics nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Guinea Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na kung ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Eye Care Drops.
7: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: Eye Care Drops.
7: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
10: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
13: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
14: Victor Wembanyama with the post.
12: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
13: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
12: Who will be the next NBA Finals champion? Antayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.9
5: 101.1 K5 News FM on Longapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: May gabi ka na itong tanan, mga kigilag, mga kingsunan, ning dapit sa kagabiyon. Kita na usap maging uban sa ato nga programa din sa K5 News FM, no, nga mao ang Tinig ng Reformasyon. Okay, mga igsoon, mga higala, diha sa inyong tagsa-tagsa kapulayanan, no, labi na din sa takbayan sa Cagayan de Oro. Natakaroon sa maulanon nga panahon, no, ulan-ulan, basa diha sa kadalanan, bantay gyud kay dunay mga tubig-tubig, mga danglog nga mga bahin, mga kingsunan. Ulan gyud, kusog-kusog ang ulan, mga kingsunan, no. Labi na dunay mga ganiha perting inita nya, kalit lang gayon nga mingulan, mga kingsunan, no. So hinaot nga naata kanunay gyapos maing panglawas, no, labi na niining mga panahon na naagi di galikayan kining mga balatian, no. Bino, mga kingsunan, naagi og pagpadayon sa atuhang pagtuon, sugdan gid kini, ablihan nato pinagis pagampo, so magampo ta, no. Among dalang panan og silimbaho na mo nga Dios, nga na ikaw sa kataas mga kalangitan, amahan. Sa pagsubli, gayon kami kanunay nga magapasalamat kanimo, maghatag og mga pagdayig, og among di pasalamatan gayon ang proteksyon sa tibuok ngadlaw nga among nabatunan. Og nining atak na nausab, nakahimo kami sa pagpadayon sa amuhang pagtuon. O among giampo Dios ang matag-usa, labi na nining atak na sa kagabion sa amuhang pagpadayo na usab sa pagpatalinghog niini. Ikaw sa gihapon magkiguban ka namo, maghatag ka namo sa kaalam nga amo kining masabdan nga mga pagtulunan o kini mahimong giya usab sa among pagtuo. O kami usab magpasalamat gid kanimo Dios sa mga panalangin, no, sa amuhang nabatunan sa tibuok ngadlaw og nini nga takna. Kami na usab nagpasalamat gihapon nga diin ikaw makiguban kanamo nini nga takna. Og labi na usab sa tagsa-tagsa karon nga nahimutang nagapatalinghog sa imong mga pulong. Og diin man sila nahimutang sa ilang mga puluyanan, sa ilang mga trabahuan, sa mga kadalanan. Kami nagahangyo kanimo Dios nga tagaan mo kami sa proteksyon. Tagaan mo kami sa kadasig, sa pagpaminaw, sa matagabiin ni ining mga programa. Aron nga aduna kami makuha nga mga leksyon usab nga makahatag kanamo o mahimong ma-share nga tos uban nga wa pa nakasayod usab niini. Kami o Diyos nagalaom sa gihapon ang imong magigugmaong kalulot. Mga ang gihatag sa matag usa kanamo pinagi sa imuhang gugma, imo kami ang gipasaylo o kinaimong ginatugyan pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen. Mga kagilag, mga kaisunan, usbun ko, mayong gabi kanatong tanan, ining atak na nausab. Atong pasalamatan ang higayon, no, nga gihatag kanato sa Dios ining atak na nga sa atuhang pagpadayon, sa atong pagtukis mo sa mga balang pulong sa Dios nga kini mahimong leksyon, no,

Gabi ka ni mo, sir. Hinaot nga kanunay gihapon ka sa maing panglawas uban sa imong pamilya, imong mga kaubanan diha sa Carmen, o maing gabi ka ninyong tanan. O ato pong may panimbaya mga kaigsunan si Brother Romeo Pablo sa may Patag, no? Nga bahin din sa lagbayan sa Cagayan de Oro, maing gabi. Ingon sabdes, makabalan mga kaigsunan. Mga obedensya family, always lang nagapaminaw ka na to. Daghang nagapaminaw igsoon din is dakbagayan sa Cagayan de Oro, labi na nini nga programa karon, no? O gato pong ipanimbaya, di adapita mga kaigsunan sa may Kauswagan, no? Naghandiha si Sir Bubong, no? Taon-taon na igsoon, wala to na mention, no? Si Sir Bubong, nga na may adapita sa Kauswagan. O dihiya po adapita mga kaigsunan sa may Pinikitan, na naghapon nagapaminaw na to diha mga kaigsunan. O diha po napita sa may gusa nga bahin, mga Robles family, may gabi kaniyong tanan, no? Ang mga Balbina family, may gabi usab, ingunsab sa mga Manto family diha, o ingunsab sa mga Galasanay family. O din po napita sa may lapasan nga bahin, sa may Santo Niño, mga Sandigan family. At ang Sister Rebecca, Sandigan, Kalimpas, no? May abulingot, may gabi kaniyong tanan. O ato pong ipanimbaya igsoon ang atong mga nagapaminaw, kanunay gyud si Nanay Dina Limpiado, oh, Nanay Dina Limpiado, nakaadto ta silang balay mga kaigsunan dito sa Bukiran nga bahin sa sakop sa may Impasugong Bukidnon, no, diha sa Barangay Santiago, Sitio Katablaran, no, si Nanay Dina Limpiado ingon sab si Tatay Ilyanim Limpiado. By the way, kung naminaw mo karunay, naminaw mo karuntay niini nga taknas kagabion, ang akong ugangan na akaros balay, no, si Mama Inday Hujubita Tagpuno na diha na ikaron, no? Imuha magining kaila dito sa panigalaan nga bahin kaniyantong panahon, no? Na diha karon siya sa panimalay ngay lagi karong ugmang gabi mga larga na po mga kingsunan panulong sa kauluhan, no? Kay tambong tas usak ka International Youth Convention, no? So na diha karon ay sa panimalay din Miss Villanueva, no? Ang akong ugangan si Mama Inday Hujubita, no? Regards, no? Regards diha, di mo nay regards na, regards magyun na, no? Sa pagwa naging mama, maging regards gina nay o si Tatay Ilyanim, no? Na pagyapo nagpakigbisog diha sa ilahang mga tarbahos matag-adlaw, no? Kaluyan sa Ginoo sa ilang pangidaron, no? Nga tagaan pa o mga panalangin labi na sa maing panglawas, no? Okay, mga kaigsunan, mga kahigalaan, dito maglangan sa tong lisgutan karon. Ang atong hisgutan magigsoon, kabahin usab niini nga takna niini nga adlawa, no? Labi na sa mga 70 Adventists, usak kini kabalaan nga adlaw nga igpapahulay, no? Atong basahon igsoon. O atong tunan karon niini nga takna pinaagis balang kasulatan. Daghan karon mga kaigsoonan nga naga simba o nagatuo nga ang adlaw nga igsisimba, wa may problema igsoon nga tanang adlaw pwede kitang musimba. Pwede kitang muampo igsoon apan doon nagi adlaw nga igsisimba sa Dios, doon nagi pinasahi nga adlaw nga igpapahulay. Pur pananglit higala, kanabang ibutang nato bitaw sa pananglitan, doon na kay pito kay kining adlaw nga kining usa ka semana, kuan man ni pito man ni ka adlaw, butang tag pito ka tubig, no? Ah, pito ka baso, gibutangan ni mog tubig. So gikan sa pito ka baso, naabay kalainan ana nga dunay tubig. O sama pos adlaw nga adlaw nga tibok semana, kay gikan sa Domingo hangtod sa Lunes, duna bay kalainan usab ana? Ha? Pero kanang ikapito nga tubig ison, no? Ikapito ka baso, pero mirong baso na itubig, kaduha na itubig, ikatulo na itubig. Pero sa ikapito nga baso, gibutangan ni limon o gibutangan ni mughani, unsa na may kalainan anang basuha sa ikapito nga doon na may lain nga gibutang? So dili na siya pariha sa ubang mga baso, pito man to ka baso, ang ikapito ka baso kay doon na may limon ug honey igsoon. So nahimo na siya ang urag limonid, no? Oh, tangang pagig ice. So doon na siya dakong kalainan diha sa ubang mga baso. Ang ikapito nga baso dunay dakong kalainan kay nganuman naaman say mga mix, naaman say limon, naaman say ice, naaman say honey, naaman say tubig. Muna dunay say kalainan samantala ang ubang mga baso tubig lamang.
mao

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the